0: bitiran ng aktres nga si Arlinda Villalobos sa edad nga 84 anyos. Nailhan ang aktres nga mibida kini sa pelikulang Manang Biring. Nakakuha og ba si Dungog ang pelikula ni si Best Picture, Best Music o Best o kon Champion sa Bughaw Award sa Cinema One Originals Digital Film Festival. Si Arlinda Villalobos nakita usab sa mga nagkalalaing drama sa telebisyon.
1: Bugti sa peso, itandis dolyaro mga salapi sa kalibutan ni Magutloa.
0: Ang US dollar, 62 pesos o 82 centavos. Japan yen, 39 centavos. UK pound, 83 pesos o 25 centavos. Hong Kong dollar, 8 pesos. Kinichan dollar, 44 pesos o 20 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 10 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 84 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 72 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 10 centavos. Euro, 70 pesos o 35 centavos.
1: Inyo na bati balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. O agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, at mga pulong sa kaalam.
0: Ang Ginoo mao'y naghatag sa kaalam. Ang kahibaw o pagsabot, nagikan sa iyang mga pulong.
1: Mao kanto ang nagbagang balita. Karumbutaga, inyo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Og sa nga nusab ni Sir Rachel James, kang kagawa na Jerry Cahes o kang Gilbert Tulop, ang atong check on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: O kinisigli or kolyo ang friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD May Butag.
2: DYRD Gisaligan
1: Alas 8:05.

0: Tunay, DYRD ka nunay.
1: This is brought to you by Parex-B Complex. Walang bibitiw. Mag-Parex-B araw-araw.
2: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
2: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: This news is brought to you by Myracaf. Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa, afford pa.
2: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanak.
3: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Director sa Buheco Uno.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
5: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Rintak,

0: 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
2: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Las fuerte dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Chlorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
3: GDTOX Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bong Bulisir, makiguban karinyo sa kanunay bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita girakrakan sa daghan ng mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kaninyo sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

mga rally. At ito'y prisoner ito yung mga witnesses. Not in the court. Kaya ang court, muhir na siya ang mga witnesses relevant to the case. Ugwa na'y kaso. Nganong na pa mahiring. Ug ni atras na. Nganong hiringon po man. Ug ni atras na. Di uragana kintahe ba? Ni atras ang prosecution. Unya, hiringon pa. Murag lisod paminawon mga exo, no? Hiringon kaya aron makapagawas po sila sa ilang side. So, makapagawas sa ilang side, not about the case, but about the public perception. So, dili sa Senado nila na himuon. Kaya ang Senado, kaso man to, public perception, it could be anywhere. It could be anywhere. So, dili himuon ang Senado nga para himuon nilang stage para sa ilahang matunpa, himuon nilang area for press conference. Lisod biya po mga kaigsunan, no? Palitan mo, padayon sila dito. Unya, ang prosecution, gani atras na gawin, dili na mo tambong. Diyan mo na i-cross-examine, diyan mo na i-rebatal. Ano mo rebatal mo, i-cross-examine, pamanta ng dipinsa ninyong, ni atras naman may. So nahugra nga, sila-sila rin ga, lisod na po paminawon mga kaigsunan, no? Sila-sila rin ga, istorya dito, ala, istorya mo niya. Ang mga senador, pwede po doon dili na maminaw, kaya diyan mo na gunang kasuha, di atras na gawin. Ganong i-presentar po mag-ebidensya nga ni atras naman. Ala, sige, istorya raman mo niya. Zaman, manggawas to mga senador, manggawas to prosecutor. Kay, di naman sila interesado, anak. Kaya mo na may kaso, di atras naman. Di tao po, no? Problema po na mahibaw tagong sa kasunod mahitabo in November 9, mga kaigsunan. Kaya mura, nakatriling niya nga to ang impeachment. Karoon po tayo nakadungog. I know, on kanunay mo nang mahitabo sa regular trial drama, mga kaigsunan sa korte. Naaman ang mga withdrawal of mga kaso, no? Naaman na, no? Appeal manas dua, kintahay, no? Puro gadwa ni sila sa panahon. Ang prosecution, gadali niya, kay basig madrag niya, kaayo murag mawa na noon sa focus. Ang defense, gadugay-dugay po. Ang ilahang dua, ato idilatar taman-taman, hantod mo abot ni next year. So, delaying taktik po ng ilaha. Ang prosecution, paspasan ato ni. Aron mapaspas ni, ala, ato na hunungon ng ubang kaso, aron dyan mo na hiring anang butanga. Sakto gyud po tingali ang prosecution sa ilang move kon taktikal atong isgutan mga kaigsoonan. Oras na to 26 minutos human nakalabay ang alas 9. Mubalik ta sa ubang pang mga isgutanan human ining pipila ka pahinumdom. Standby.

0: of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na Junan niya, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Reactivate. Let's move, let's groove.
6: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
7: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
6: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
8: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
6: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
8: Go wellness, go reactivate.
9: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
10: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure, and syempre libreng mag-inom sa usa sa pinaka healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kitakit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
12: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
13: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
14: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule. Napamatud ang epektibo gikan ni adto ang tudkaron.
15: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
4: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
16: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
17: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: random, verified drinking water. Life together.
1: Malay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Kapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Walay kita sa itong dulaman noon, inyong alaga ng adlang Webes mga ka-exo. Nandun na kita 41 minutos, sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon na. Sa atong pagbalik mga kaigsunan, sa dili pa nato isgutan ng bawal magkasakit mga igsoon, no, na ipanultihon nga mga Pinoy nga nagpasabot nga dili gud pwede ulisod kaayo ang masakit tungod sa kakulang sa kwarta, mahal nga bayad sa ospital o kawad-on sa panginabuhian, kun dili makatrabaho, unsa kini ka usas ni ka realidad mga kaigsunan, kamatuoran sa kinabuhi nato nga daghang pamilya nga naglisod yun tungod ni ini. Mabitaw mga kaigsunan nga antuso na lang ang sakit, no? O dili na lang magpa-check up, luya po, no? O walay kwarta, labi na ang mga senior citizens nato. Apan, dunay good news para sa atong mga senior citizens. At dunay libreng medical assistance sa atong mga seniors. Unsay mga lagda ka regulasyon sa pagpatuman sa maong libreng konsultasyon sa ato ang medical assistance. Ato nang isgutan karon taon mga kaigsuunan sa pansadili pa ari sa taas atong operasyon tabang sa DYRD.
1: DYRD. Operation tabang.
0: Niya yeah, mga kaigsuunan sa atong studio ang usa ka ginang nga manuktok na pud sa atong mga dughan anining kalisdanan sa nga panahon karon na si ginang usa itong pangan na Mrs. Pidirita.
2: Rabia.
0: Tagadiin magka ng Pidirita.
2: Sa Cortes.
0: Cortes, no? Asa man sa Cortes?
2: Sa poblasyon.
0: Mm-hmm. Pila may edad ni mo?
2: 63,
0: oh. Hindi pa magka 63 tanawon. Mura pa magkagnaas mga 58, ha? Anang Pidirita. Nang, anong naakas sa itong studio karon? Ano sa itong problema?
2: Kwan, mong good sir, nga nang request ang doktor nga ipa-tudiik ko.
0: Ah, imong kasing-kasing, no?
2: Na-enlarge.
0: Enlargement, oh, tudiik ko, no? Okay. Nya, asa man ko nung ka magpa-tudiik ko?
2: Pwede ra ko nung diha sa Ramiro.
0: Wa pa ka kasuwayan ang 2D ko, wala pa. Unsa man digi ba?
2: Ikijira.
0: Unsa man digi bate nimo hangat usa ban?
2: Sakit dughan.
0: Sakit dughan, no. So pila po ning 2D ko ron do, mahal-mahal telepono ning 2D ko, no. Unsa mo din sa probinsyal aron libreho na lang ta ana, no. So tuwa ka sa. Sige man nang ako katagaan sa kahigayunan, no, nga mo sangpit ngadto sa tong mga sukintig paminaw aron matabangan ang imong para to di ko, rumahibaw anong noon sa doon ang imuhang kasing-kasing, no? Sige, go ahead, manang Pidirita.
2: Manuktok ko sa mga na malumong kasing-kasing na mutabang unta sa ang bayad sa to di ko, mag 5,000.
0: Sige, atong hangyoon na itong mga kaigsuna, no, nahibaw ta nga sila, anda mong tagana, mutabang na ning mga tao nga mas nagkinhanglan. Labi na ning panahon karon nga lisod kayo, anda mong tagana sa inyong tabang, pwede mo mo padangat sa inyong tabang, bitbito ninyo padong dari sa itong studio, pwede po rin padangat sa itong GCash at 0927-641-6486. Sa mga loyal donors na ito, daghan kang salamat kaninyo. Wa kapingog do, no? Sige. Palusot do. Kaya itong pasalamatan ng mga loyal donors, no? Okay.
3: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB. Bohol Quality Corporation. Alturas Group of Companies. Florencio's Caltech Station. Island City Mall. Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated. Altura Supermarket Corporation. Carlos Curtain Shop. Bohol Shipping Lines Corporation. Historia Family. V. Butler. Og Rollitz Auto Care.
1: DYRD. Operation. Tabang.
0: Manang Pidirita, no? Doon na kay gamay matabang na to karon. Una-una lang ni, adto lang dito sa gawas dito, sa atong security guard. Thank you so much.
2: Salamat, sir.
0: Salamat po sa mong pagsalig sa atong tulungan nun inyong alagad.
4: IATF, inyong alagad ta forever.
0: dunay giluto mga kaigsoonan, I think aprobado na ba kahanin na o hunahuna pa ba ni o gilihok na ba ni sa unang panalawigan with the board member Lucy Laguna mga kaigsoonan for free medical assistance para sa senior citizens. Oh, nindot na eh, no? Libre nga medical assistance, buti pasabot. Unsa man ni check up, medisina, unsa man ni nga medical assistance mga kaigsoonan para sa senior citizens. Ato ning sayron karong buntaga with the board member Lucy Laguna. I suppose she is the chair of the committee on social welfare. O wa tama sayo mga kaigsoonan diha sa atong sangguni ang panalawigan. Naa sa atong linya karon, mauba nato mga kaigsoonan. Ang atong maabtik nga magbabalaod ning atong lalawigan sa Bohol mga kaigsoonan, niya uban nato si board member Lucille Nanay Lagunay. Nanay, mayang buntag, welcome sa atong tulumon.
5: Good morning Vice Mayor Tibbs, mayong buntag ni kanimo og sa atong mga listeners.
0: Salamat kayo board member Nanay Lucille nga niya ka sa atong tulumon karon bringing this good news para sa ato ang mga senior citizens. Pwede ba natin ikwento board member Lagunay ano itong free medical assistance for senior citizens board member?
5: Okay, karutra ha, ako sang pahunungon ang sakyanan kay actually mobiling ko karon Vice Mayor Tibbs.
0: Okay.
5: Hag na kay naapod tay activity dito in celebration sa ilang co-op month. Pero
0: yes.
5: Kabahin di ay sa katong ordinansa establishing the free medical assistance program. Kani siya Vice Mayor, dili ni siya bag-og yun nga concept. Ni atong 2021, ihay gipasa nga usa ka ordinansa institutionalizing the free medical assistance to Boholano senior citizens. However, gamay ra kaayo ang naka-avail sa maong programa tungod kay una ang mga medisina adto ihatag dito sa atong mga government-owned hospitals. Now, napo raman ang atong government-owned hospitals. So, luoy kaayo ang atong mga seniors kung naa sila sa lungsod nga walay hospital. They have to travel far para lang gyud makakuha sa medisina. And then, you know, mahal ang plite. Layo kaayo. Nya, nay uban nga, mupakyaw og habal-habal, no? Pero delikado po kaayo ang habal-habal para sa atong mga seniors. Muna nga, daghang mga seniors gani prefer di na lang sila mukuha og tambal kaysa mugasto pa sila og dako para lang makakuha sa ilang maintenance. Ikaduha Vice Mayor, na ay isa ka requirement nga di gyud ganahan si Governor Aris nga ipadayon. And I am sure nga ang atong mga senior citizens malisdan kung atong padayonon pagyudning nga requirement. Tungod kay sa old nga ordinansa, dapat naagyud kay buhat pasultion card. So dili ganahan si Gov nga ang atong ipanghatag nga maintenance medicine sa atong mga seniors ato pagyod nga ipamulitika. Maunga, diha tay gihimo nga amendment sa maunga ordinansa. Karon duha na lang ang requirement. Ang senior citizen ID ug ang imong prescription gikan sa usa ka doktor.
0: Okay.
5: So, and then, sa una, ato man nga ipakuha nila gikan sa hospital. Karon door-to-door na ang paghatag sa maintenance medicine sa atong mga seniors.
0: Oh.
5: So, ingon, in any Vice Mayor Tibbs ang steps.
0: Okay.
5: Una, muhatag si senior citizen sa iyang ID o sa iyang prescription dito sa iyang sa presidente sa ilang barangay.
0: Presidente sa senior citizens
5: sa
0: group.
5: Sa senior citizen group.
0: Okay.
5: Unya, ipasa na dito sa rural health unit sa ilang lungsod. I-consolidate na tanan ng mga prescription dito sa RHU ug ipasa na dito sa provincial health office.
0: More of maintenance medicine ni tingali board member.
5: Yes, okay. Oo. And then after madawat na dito sa RHU o sa PHO, ilang ibahigon kung pila gyud ang tambal nga required kada citizen sa maong lungsod kada quarter.
0: Okay.
5: Ihatag na nila dito sa RHU, and then ang RHU na po ang mohatag dito sa mga barangay.
0: Okay.
5: And then dito na po sa barangay, magama na po ang barangay og mechanism nga ilang ihatod door to door sa atong mga barangay health workers ang mga maintenance medicines.
0: Okay.
5: So, unsa man ni nga mga maintenance medicine ang atong ihatag lang gyud sa pagkakaron kay maubyod pud ang kaya sa atong budget and maupod ang daghan gyud bitaw nga gikinahanglan is ang maintenance medicine para sa hypertension and other cardiovascular nga mga conditions, no? Unya ang maintenance para sa diabetes ug ang maintenance para sa arthritis and other degenerative musculoskeletal. Yeah, dinoktor na ning iningisa. Unya para sa cholesterol, no? So, ngano man nga ato mang ihatag door to door ang medisina. Dili lang aron nga dili na sila mahago, pero nindot kon ang ato nga mga PHW makabisita gyud sa ato nga mga senior citizens para ma-check gyud pud nila mismo kung unsa ang ikinahanglan sa atong mga seniors medically. So under sa implementing rules and regulations, ang barangay through the barangay health workers sa mga midwives ug sa mga authorized health volunteers mohimo og house to house delivery sa mga medicines to the senior citizens, and during each visit naka-specify gyud sa implementing rules and regulations nga ang BHW mo perform og blood pressure monitoring, mo explain dili lang kay kana bitong sir tips atong itunol ba lang tong medisina. No, ang atong mga BHWs sila ang gitahasan nga mo explain sa dosage nga schedule og ang mga precautions. Unya ila pong i-check kun naa pa ba'y nagamit, basig wala pod di pang inom, no? And then, kun naa man gani mga medisina nga kanang basin dili maklaim, obligasyon na sa ato nga mga RHU nga i-return gina balik, no? Para nga accounted for yun ang mga medisina nga atong ihatag nga intended gyud para sa mga seniors. Now, aside di ay sa kaning medisina, aduna pud tay libre under the ordinance na pud siya libre nga consultation services. Unya, ischedule lang pud ni sa atong mga RHU, and gawas ni ana na apoy free laboratory services para sa random blood sugar o sa complete blood count. And then, kung adunay mga seniors nga mangayo og medical certificates, libre pud ni siya, no? And ato lang di ay gi-emphasize nga kaninga mga benefits non-transferable ni siya and non-convertible to cash. Na may miingon, di lang may medisina, kortahon lang namo, dili na pwede. And dili pud pwede nga ang medicine nga intended para sa atong lola, atong ihatag sa atong silingan, para gina nila, no? Gistrengthen ni nato, Sir Tibbs, kay para nga as much as possible, tanan nga mga seniors, why pili-pili regardless of economic class, kay daghan mang nangutana, basin kuno o para rana sa katong mga four piece, basin kuno o kanakrang nagkadawat o sokpen ang maka-avail ni ani. No, regardless of economic class, all qualified Boholano senior citizens residing in Bohol ang pwede maka-avail aning ato nga programa.
0: Board member, una, nindot kaayo nga programa, libreng medisina para sa maintenance sa ato ang mga senior citizens, board member, no, kay labi na ang ato ang mga rural health units sa lungsod, dili tanan kumplito sa ilahang mga tambal, no, nga ipang-apod-apod ngadto sa mga nagkinahanglan. Ikaduha, board member, sayon pod para sa ato ang mga senior citizens nga sila doon tagaan o tambal medisina, board
5: oh,
0: member.
5: Oh yes, Vice Mayor. Oh.
0: Mag-isguta sa cycle sa Lihok, what time of the year nga posible madawat nila ni? Imagine, mag-recording pa ka, mag-adto ka sa barangay, ang barangay mo adto sa rural health, ang rural health mo adto sa province, ang province maghimay-himay pa, mangita sa medisina. Human ibalik na pod. Given those activities, board member, what part of the year ha madawat nila na?
5: Ang implementing office gid aning is ang provincial health office.
0: Correct.
5: Now, kung ato ilang mahatag on a quarterly basis ang ilang prescription, di every quarter makadawat sila. Kung ilang ma-process lang yun sa labing dali nga panahon, let's say, na ako, taga-rural health unit ko, at di na ko maghulat na ang mga seniors maoy mo duso sa mga prescription. Ako na mismo manawag, miingon ako nga, dali ah, kay pizza uno na ugma, dapat ato na ning isubmit sa PHO. So, depende po na sa diskarte sa barangay. No?
0: Okay.
5: Dapat board member, barangay, no? Maingon po sa mga kanang mga seniors na naatay pizza, dapat pizza dos na anana, kay pizza tres isubmit. Si RHU maingon po pizza cinco ang among cut-off para iano. We have ample personnel diri sa side sa PHO, Vice Mayor, nga maoy mo consolidate sa reports gikan sa mga local government units and maoy mo prepare sa meds para ma-deliver gidayon. Nay uban, Vice Mayor, nga sila mismo ang RHU maoy mo kuha sa meds gikan sa PHO. Mas nindot pod, di ba? Oo. Napoy uban nga maghulat kun i-deliver. So diskarte na gid na sa atong senior citizen president, sa atong barangay, sa atong rural health unit, no? Because as far as the provincial government is concerned, diri sa PHO, everything is in place na. Pag-abot dayon sa kanang report, consolidated report gikan sa RHU, ato na dayon ng preparan sa mga medicines na gi-require para sa atong mga seniors. And sa labing madaling panahon, ato na lang ibalik nila para ma-distribute po dayon.
0: Okay.
5: No?
0: And the other angle, board member, is you will be using the time and energy of the BHW, which is not organic of the provincial organization. Iyan na sa lungsod, no? So additional workload on their part. Nagitanaw ba po na to na, board member, ang ilahabagang ginagmay, bakahang compensation for doing the job of the provincial government, when in fact they are employees of the barangay? What do you think about that, board member?
5: Yes, nakita na nato, pero isa po na sa obligasyon sa atong mga BHWs nga bisitahon pod ang atong mga seniors. Dili man pod ni sila daghan kon ato nang sa barangay. Usually sa barangay naa na silay 1 BHW per purok, no? Depende po sa kadako sa purok, no? Nay uban nga barangays nga daghan o BHWs. Pero nin ang ato manggod, while this may be an additional work para sa atong mga barangay health workers, it is also an opportunity para nila nga makabisita sa atong mga seniors, makahatag kun unsay mga makatabang o kanang tabag kun unsay angayan nila nga himuon para nga malikay sa sakit or kanang kun as much as possible maprolong ang kinabuhi, no? And by the way, you were talking of additional compensation. Actually, wa ko kabalo if there is going to be an additional compensation para sa atong mga BHWs. Pero kay maglisod ko og storya nimo ana Sir Tid sa kahanginan, labi na nga it would require financial resources. However, si nanay gatan-aw gid pud ana, no? And in fact, sa among conversation ni Gob, niingon gid siya nako nga nay, gusto ko nga naay free immunization sa atong mga BHWs. Kay kun naay mga sakit-sakit nga dali mo takod, sila man gyud ang una, and then especially when they visit the sick, ma-expose gid sila. Plus, naa pa gyud ang danger na mapaakan og iro, no? Or simbako, no? Mapaakan og has, no? So, inana, naghimo og privilege speech ni Nanay Lucille mga 2 months ago, and karon gi-report na gani sa Committee on Health nga gi-approve na on first reading ang atong proposed ordinance nga maghatag og free immunization sa atong mga PHWs.
0: Nay, nindot kaayo na ato pa ng palapdan ng mong istoryahan, no? Bahin aning atong panglawas sa atong mga katawhan. Apan ang oras na to di na magtugot, Nanay Lucille, no? Ako na lang mga pasalamat nimo nining kahigayunan ng mong gihatag o nining good news nga atong giistoryahan karon, libreng medisina door-to-door delivery care of provincial government of Bohol. Nanay Lucille, your final words for today.
5: Alang sa tanan ng mga senior citizens, happy elderly Filipino elderly week sa tanan, and then I hope nga naamo sa maayong panglawas and kanunay lang kita og ampo, no, for guidance, for good health. Allow me to share one of my favorite verses in the Bible. It's found in Jeremiah 29 verse 11, and it says, I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plans that will give you hope and a very bright future. And Vice Mayor Tibbs, daghan-daghan kayong salamat sa imong pag-imbitar ni Nanay sa imong programa. God bless you more.
0: Salamat kayo, Nanay Lucille Gunay, itong aktibo kayo nga board member sa itong lalawigan sa Bohol. Mayang buntag sa kanimo.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Door-to-door delivery sa medisina para sa mga senior citizens, sa mga kaigsoonan na gikan sa unang at patagaon patnon pagkag card-card. No card, no medicine. Karon cardless na. Oy, namay cordless kani, cardless. As long as muadto ka dito sa inyong grupo sa senior citizens diya sa barangay, submit your resita kung saan ang imuhang mga maintenance o aron mataga ag tambal. O, dako po ning ibot nga tunok sa LGU, no? On the part of the LGU nga labi na karong ating budget, kuhangan kayo ang kwarta kanunay para sa medisina, para sa tanang mga katawhan. Sumay na lang, ang provincial government nakahuna-huna aning one sector of the society, sila na ang muatiman bahin aning mga medisina sa mga senior citizens, mga kaigsuonan. 5 minutos na, ang lapas na ta, may buntag ni Doki Po ni Doris Caloyo. Salamat kayo, wala tayo oras mga kaigsuonan. Ako na lang magpasalamat ka ninyo kung sa kanunay magasulti ka ninyo nga kinahanglan mo tumar kita o GD Talks Plus Herbal Capsule. Ipitibo ka ni kayo nga muwagdang sa mga toksin sa atong kalawasan, busa, batasana. Take every day GD Talks Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog. Ugma na po mga igsoon, magharong tas kahanginan din hilang hiyopon. Sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain ang numero 1, DYRD. Dagang salamat, kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Plus Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na.
6: New Alaksan Extra. Karoon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
10: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bolano.
11: Ang istasyon sa katawhan.
12: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
13: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mo'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni Daguhoy nga nagpakabana. Maong ang atong pangagamhan ng probinsyal o ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
14: Mga ikala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Magatod kaninyo mga kasayuran kalabot sa pag-alagad. Ngagihatod sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol. Ngadtos na kadaya ng mga lugar ning atong lalawigan. O ang katawhan na kanayon, salamat provincial government. Salamat Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sa paimo, Provincial Information and Media Office nining Mount Tulumanon. Kauban nato sila si Attorney Pilipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Pernia. Dire sa studio sa DYRD sa Master Control, Engineer Gilbert Tulop. Kauban namo sa pagpalupad sa mong tingog samtang sa video direct ihok. Uban sa akong kauban, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tutas. Kumusta may buntag ganinyo?
15: May buntag na itong tanan. Mga kaigsunan namong mga Bolanon at mga bisita dire sa atong lalawigan sa Bohol. Atong mga kaigsunan gawas sa atong probinsya sa Bohol o gawas sa atong nasod nga Pilipinon. Sa kanunay, sa makausapan, nagpasalamat sa labaw mga gahom, mga karumbutaga, gitagalos sa gitang maayong panglawas. O kami diri sa studio, nang hinaot nga kamodina sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuhatan, kunhain ka man karon, gitagaan usap ka mo o kalagsik o kaligon sa inyong panglawas. May buntag na itong tanan. May buntag, Engineer Gilbert.
14: No, eh, Bert, may
15: bro,
14: buntag.
15: May buntag, bro. May pizza kinsi na, bro.
14: Wala.
15: Muraga, niligid na ang mga sinsilyo sa bulsa.
14: Uglingi on ato, bro, ang uno nga tos kinsi. Mura maghahapon pa. Sa ato pa, ang kinsi pa yung uslanta, muraga tos usang adlaw.
15: Nangligid na ang mga na sinsilyo sa bulsa, bro, kaya gipulihan o papil.
14: Kay kinsi naman. Ibilin man ang sensilyo, bro.
15: Ibilin na lang yung pangsuod o galkansiya, no?
14: Oh, pero napuyuban magdahang sensilyo, bro. Pabilite. Kaya mga nagmanihog, pamasada din sa atos tagbilaran, bro. Gamar ka man po sensilyo sa buntag.
15: Mingon man o barya lang sa umaga.
14: Barya lang po sa umaga. Pero napuyuban nabasahan ako, bro. Ako man tutuyuan ako. Bahalag kalimtan ang tanan, ay lang plite.
15: Inood, no? Mitaw, no? karong buntaga, bro. Sumadron sa ni aging linog sa 2013 ba to, bro? October 15, no? Grabe itong atong na-experience ang linog, no? Og malagi, dugay yun nakabawi ang Bohol pagkahumag linog nga pila ka to pila ka buwan tong watay kurente, no?
14: Well, kaya, liti ba yata? Liti ba yata?
15: Yes. Unya, doon na pag-i kuan, bro. Doon na pag-i sakit kay nahinumduman ako kay di na sa Clarin, sa Kaboy, no? Doon na may OGT dito nga nag-cause ito ang tubig dito sa ilahang kausan na, no? Nga mura og kanang kuan to siya sa pasapa ba? Gakaos o tubig.
14: Dahil tinugdan at tumusanggap.
15: Pero ang bugon itong ilahang dito sa ubos bahin, ang ilahang atabay, no?
14: Atabay.
15: Ang ilahang tubod. Nahugno, bro. Nahugnoan in town. Tingatong OGT na mo. Di na sa Kaboy kuan. Clarin, no? Malaging pagkibaho pala mo, subo kayong palandungon. In at itong nangitabo. Abi kong kaning sa among opisina po. Abi ko gamay lang kadaot. Daghan pong kadaot.
14: Daghan.
15: Oh. Pero ang ato lang, giiway pag yuta sa, giiway pag yuta sa ato ang labang mga gahom nga, kantong panahon na, bro. Uguno na o ni mo, gamay ra ang nakalas sa kinabuhi. Ba?
14: Pero ang property.
15: Ang property, pero hindi ako ang damage. Hindi, no?
14: Basta-basta.
15: Hindi, basta-basta. Hantod gani karon, wa pa kabawi ang Bohol o kabahin aning mga bay uban nga wa pa kabawi.
14: Wa pa.
15: O, daghan pa nga mapuhiing ang mga bay kaya nangaguba itong panahon sa linog, no? Nga, gisigundaan pag yun sa audit.
14: Oo, lagi. Katong December 16 nga bagyo.
15: Pero pila ka years to gikan ato, bro? 2022 man tong audit, no?
14: Audit
15: 2022.
14: Murag maingon-ingon din na kayo kuha-kuha sa tuig. Basta kung atong tanaw ng audit gikan karon, bro, di mawa nga upat o lima ka tuig.
15: Mawa?
14: Oo.
15: Oh, mao na siya nga mao nini nga atong gobernador sa Bohol nga nagpadayon sa ilang kausa nga magtukod mga balay sa balay paglaom sa ato ang mga kaigsoonan kinsa wa pagud ka recover.
14: Salamat sa gobernador.
15: Salamat gum nga og ni mambanban aumentado nga nakakita gid mo sa sitwasyon nga until now daghan pag yung mga mga ato ang mga igso o mga bulanon nga daot pagud ang hangtod karon. Oh, tanawa ra gud daghan ng gawas pag aning mga singkol. No? Di na sa Bohol, sa Bohol going to Baclayon. Ay, singkol niya. So, mana, hinaot nga makabawi na gintaon ang Bohol sa nangaging mga katalagman nga nahiaguman na to.
14: Kining panahon, bro, galangkob naglinog, gut aga huwaw, bagyo, bisag i-apil pa nato ng tidal waves. Mura-mura po doon sa higtao, bro. Kamao mo lipay, kamao mo pasubo. Nga naman, pag maayo ang panahon, dagkupuso ang maes, may bunga ang humay, may guhay. Pag mudaot sa panahon, way makita pong maes kung managpugas, bro, kay mga matay. Na'y pagkaingon-ana ba ang panahon? Busa, kini mo'y gipangandaman sa probinsya, bro. Kung unsa man ugaling nga klases panahon.
15: Ang kining ato ang umaabot nga gipangandaman gyud maayo sa atong probinsya sa Bohol. Kaning ato a karon nga kanang super El Nino, no? Mao ni usa ni sa ato ang sa gubangon na pod kaning ato ang sa probinsya sa Bohol nga pero wa magkawang ang atong gobernador pahimang, no? In fact, doon na nay task force El Nino dugay ra nang gihimo niya para gyud ato ang sulbad, hindi lang sa sulbad, doon na tayo gamay nga solusyon.
14: Pangalkontra.
15: Panglantaw nga, kanang kung mo igo mga lingi, kayo ta mo mahiagom sa
14: kuan,
15: sa maong kadaot, no?
14: Di man takapugong panahon, bro.
15: Bitaw.
14: Padayon mo yun.
15: Ako nabasa sa dinha sa to ang social media, no? Nga sa Malaysia, bro. Ang ilahang gobyerno dito nang hatag og water pump.
14: Bumbas tubig, ha?
15: Bumbas tubig kay Asa ang tinubdan sa tubig, at least na ito
14: ang bomba.
15: Ito ang bomba. Hindi parehas ato ah. So, bali may papalit.
14: Dunggan ka. Pero, okay po ng bali. Huwag sugdog palit ka rin bro. Kaya na ipangsaod ang mga sandayong.
15: Oh, kaya labong gawan.
14: Oh.
15: No? Oh, iya tabunan lang sakto kay agwa mga wadawadza le.
14: Ang lisod lang pud bro. Ang lisod itong kanang papaliton tag balde. Nya moingon pud tong gasugo bro nga kumidyar man to.
15: Well anyway, mo na ni tabo no. Duna dito panawagan no. Ato ding mahisgutan kay daghan na kayong mi chat na to nga ipahisgutan ini kay muraga makadaot is kalaw nga to ang panglawas ning nahitabo karon. Nga dinha sa tong panglaw kilid sa itong Panglao Airport, sa BPIA, Panglao International Airport. Aduna isigig aso din na, no? Kanini, ato nabantayan gini, nga dugay-dugay na ning gasugod ning asuha, kanang naadin ha sa kilid sa airport area, sa itong runway, dugay na ning gasigig aso din na, ang buton sa nini, pero kung imong masimot ang aso daw, doon ay nangasunog ang mga plastics, kaya pila naka-adlaw, nga gasigig ginig aso. Di mo makuang nga nung man yung mapawang kasi ginaman taguan. So something is wrong base o mga plastic ni tungod kay ang noong lugar murag labayanan o basura basura o nya tambakan po o kaning daghan basta kay daghan na din ha nakita na to no? So nanawagan ang mga katawahan din ha sa to ang immediate surrounding din ha sa maong lugar. LGU Panglao palihog kunumi og tan-aw anang dapita kun unsay mahimo ninyo nga mapaong dili na mag-aso ng dapita nga pila na na ka adlaw nga gasigig aso. Just imagine ang aso moabot kuno din na sa Roman Empire layo-layo na almost 1 kilometer na nagikan sa nag-aso nga.
14: So baga nga aso bro.
15: Di man kayo baga pero
14: kayo.
15: Pero galibog ko nganong sigig aso paglabay nako ganihang buntag
14: gaso.
15: Yeah, gaso kusog-kusog na no ng aso niya daghang mga tao labi na nang nanggi-walking nanggi-exercise dihan dapita mahanggap nila ang mga aso din na.
14: Pero imposible po bro ugway empleyado diya sa municipios Panglao nga di mo labay na pagatus municipio
15: correct
14: imposible sa
15: correct correct yung ka nga nung wag yun na matagae o pagtagad nga dool magyununta na sa atong airport no? Kilid guna sa runway so LGU Panglao o ganing asa man ang dapita nga barangay na sakop o di pa tawala siguro Lourdes ba na or liba na
14: diyan dapita
15: na basta na ang dapita kilid sa airport paliho ko nun ninyo tanaw anak sir kay daghan na kayo ng reklamo na to nag chat na to nga PM na to nga sir hisguti ko nun ninyo kay imong haman nasa sa imong programa pagpakabana bulanon so at least kaning mga LGU Panglao o kaning barangay din ha sa Lourdes bulod ba na dapita nga matanaw ni nila kay kung hapiligro ni sa panglawas sa mga tao nga mahanggap nila ang aso nga baho kayong plastic, no? Hinaot nga makadungog nga itong mga LGU Panglao din na o nga ito ang barangay nga asan na nabilong. Bulod ba? Lourdes or adilit na Lourdes? Murang bulod or tawala man na siya area, no? Kanang kilid lang sa airport, sir. Kaya hantun karon pila na kaadlaw. Dugay-dugay na ang sigig aso. Siyaro daw mo kabantay, anak, nga na health hazard na siya. No? Atong panawagan din na sa taga mga LGU o kanang barangay officials din na. No? Nga inyo nang atimanon nga dili mga daot atong mga katawahan din na napita. Kay, lain kay tanawon nga kilid sa airport nga gasigig aso, no?
14: Gasigig aso.
15: Gasigig aso.
14: Yeah, nanimahong plastic.
15: Nanimahong plastic ang maong lugar.
14: Ambot o pareha ba bro, ha? Mangambot lang ko. Ang ubang lungsod nga akong naadtuan, sama sa mong lungsod bro, Villanueva, na ay magsuroy bro, distansya kilometro gikas munisipyo, magsuroy kung sa'y makita, mo nga way basura dool sa munisipyo, nga naas kakahuyan, kaya na may magsuroy. Mangambot lang ko, ang niya ba po na dinis buhol, nga tuyoon yung suroy ang usaka kilometro gilayon gikan sa munisipyo, building ba, building, o niya tuyoon og suroy, tuyoon pagpangutanas katawhan, para nga ug naa manggaling di na maghulat og radio bro Kaya na may galiho.
15: Ah, yes. Malagi. Usay good ka lang na mislook. Mislook siguro nila. O wabagay na boy. Wabagay mo suroy. Kaya naras opisina. Di ka nagmaintan.
14: Ya, mo ba?
15: Lami man itong nasa opisina. Kaya tuyok-tuyok ang lingkuranan. Humo kayo. Aircon pa. Hindi, di mo suroy-suroy din as mga kuan kun unsa yung mga eyesore nga kinahanglan nga kinahanglan maayong pagtagad.
14: Dili sab sila matinga bro, matawagon. No. Kay ang magmoy tawagon tong laing lungsod.
15: Di nga to gong kuan kay daghan namang gong ka PM nato regarding aning pahisgutan nato sa tong radio program no. Sana sa to ang gi kuan ato ang atimanon na naa. Wa man siguro is kuan na kung unsa na pagpaong no yeah. Kay di man makita nimo nga gasiga ang aso lang gasige aso unya ang ibabaw ana murag mga kada mga ginuba nga mga hollow blocks mga kuan bitaw na dito sa ilaw mo takibaw unsa nang nasunog kay
14: wa poy baga dito bro klaro
15: poy baga di nimo makita kada baga pero ang aso ko
14: ang aso na
15: gasige aso
14: inon ta lang kuyog sa alis nga una ang aso
15: yes mao na siguro nang wake aso makumkum na yun, bro.
14: Ha?
15: Sa panultihon sa mga katiguangan bitaw.
14: Oh.
15: Na bitaw mo ingon nga why aso makumkum.
14: Makumkum.
15: Tinuod gid kay wali makatalawa.
14: Oh.
15: Bisan og gitambaka na linhag mga daghan
14: kayo, haloblak, mga buak-buak,
15: mga buak-buak ang mga simento. Mi alis na og gyapon ang aso.
14: Oh.
15: Nawa na karon na kinumdum na ko sa mga panultihon sa tigu, mga katiguangan na ito, why aso makumkum?
14: Bugat ang panultihon sa mga katiguangan, bro. Kanagingo proverbs. Bugat ang ila. Nga naman, galisod. Naigo karon ang kabatanunan, bro. Naigo karon ang kabatanunan. Kita ba? Ipasabot sa kabatanunan ang sunod ng mga katuigan.
15: Apil ta sa kabatanunan.
14: Apil ta sa kabatanunan. Kaya niya matas katuigan nga nasunod. Bugat ang ilang mga panultihon.
15: Yes, tinuod. Malagi na ang nakaingon ako nga tinuod gito itong giingon sa mga katiguangan nga why aso makumkum.
14: Doon naman po'y giingon bro sa katiguangan. Basta na'y aso, na'y kayo.
15: Siguro ko. Kaya nga naman nga maso man.
14: Diba?
15: Pero ang ato lang, basi kadang di lagi ganahan mong gawas ang ato mga opisyalis. Kami magod ilingkod-lingkod ng bugnaw.
14: Wabiyan na ito, sugo ang pagawas sa bro.
15: Ato lang ipatanaw.
14: Di pa hinumduman lang.
15: Pinumduman lang muna mo sa inyohang.
14: Di pa hinumduman.

0: Palihog, painom-dom lang din na, yeah. Sir. Mga sir, mga ma'am, no?
1: Huwag si puno na bantaw ko sa Hebro. Huwag basig sa aso na eh.
0: Mm, tinood. Kaya, di punta na ito makuhaan. Di punta makaingon. Nga ka na mga turista makaingon. Sa maning aso dire. No? Kay kilid man sa runway yun sa airport na ito.
1: Mahal lagi.
0: Kanto bitawang niyagi, no? Pasalamat po ta sa LGU Panglao. Kay ito niyagi, di guys gota og kaning atong mga lube nga nangamatay na din ha, nga naas center island sa tuang highway din ha sa kuan. So, sige himo, gibubuan na.
1: Ha?
0: O sigihan nagbubo niya, sigihan pag-uwan.
1: Oh.
0: So, nangabuhi. O katong patay, para din na makita nga nangalaos ang lube, ipangkuha po.
1: Ipangkuha. So, ang operasyon, buo-buo kuha.
0: Buo-buo sa kuha, sa patay, lukay, no?
1: Pero katong nang matay nga mga lukay sa lube, bro.
0: Mm.
1: O, atiman patog buo-buo.
0: Awa, dili tumingin na ito.
1: Lunhaw, bro.
0: Gren na kuhan. Dili ginanta ito mga, sa iningan, anang sandaw, mga sandaw, ang mga lube din ang napita. Bintahan na lang, kaya kuha itong mga patay ng mga lukay. Salamat sa LGU Panglao.
1: Pero
0: inyuhan.
1: Ang pangutan na, bro, nga nung dugay mong po nilang nakitaan?
0: Ah, maulagi po na.
1: Oo, di ba?
0: Ah, maday, usas sa itong pangutan na. kana pong sige, aso din na skillet sa Panglao. Okay, ato
1: runway. Kasi makitaan po na karoon Disyembre.
0: Basin po, makitaan ang inyo. No,
1: basin lang.
0: Hinaot nga inyo ng tagaan yung pagtagad, no? So karon bro, unsa itong gidadi na gikan sa ato ang paimo?
1: Nakita bro sa kalihukan sa airlines, bro.
0: Mm.
1: Nga gikinahanglan gyud ay bro. Nga naay usa ka opisina ubuhatan, bro. Nga mooy iyang master nga itudlo sa mga pasahero. Kay usahay bro ang mga pasahero di man magkadimao.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Mao ba?
1: Tuay nang utana dito mao kana ni bro migawas gyud ay.
0: Okay. Sige bro.
1: Atong subayon bro.
0: Oo, sige.
1: PGBH airline partners discuss improve for air connectivity. Ang PGBH gatuki mahitungod nini bro alang sa dugang pangtingusbawan o kalambuan sa mga mubiyahe dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol bro. Katong akong giingon bro dirito tunga-tunga nining akong gigunitan makita pero ako lang gihimong headlines. Ako lang gihimong uluhan. The provincial government of Bohol PGBH meet with airline and tourism industry representatives October 5 to discuss measures to improve air connectivity, flight services and passengers accessibility to and from Bohol. Mao ni ang akong giingon bro.
0: Nga
1: kay gituke, wa pa day masunod kayo.
0: Kay
1: nasunod pa, adi na
0: tukeon.
1: Adi na tukeon.
0: Ipatuman na lang.
1: tanawa bro ha.
0: Sige.
1: Tourism industry representative diha to discuss measures to improve air connectivity. Flight services, kinsay mo lektyor. Pag-abot sa panahon. Sunod, and passenger accessibility to and from Bohol. Katong ikasayon bro sa mga pasahero, kinsa po imo pasabot?
0: Inignaog.
1: Nanay
0: mo pasabot. Moni, amplitihan ninyo, kanira. Kunay gani mang ningil og sobra.
1: Ajaw sakay. Nanay mo pasabot niya.
0: Yes.
1: Among the key concern discussed were current flight schedules. Ang gituki, usas gituki bro, gihimong panag-ingnan, kanabitong schedule sa paglupad sa aeroplano. Di po usahin magka...
0: Di mao. Oo naman, kaya uban po nga kanang kanibitong aeroplano.
1: Sa imong tanaw?
0: Naagi aeroplano, naagi mga airlines nga kaning ingon nga kanang amo na orasa yabot. Kanang expected time of arrival. Mayingon kita alas 8. Alas 10 na. Padiha.
1: Nadlog ng uban nga i-postpone.
0: Naunsa naman eh. Basin o i-cancel yung flight na eh. Uya, sa... Kato po sa dito sa... Dito, panang litagikag Manila.
1: Manila.
0: Unexpected po nila nga wali po sila kalupad. Daghang mga kuan ba? Basin o ingon tong pilotog murag na ikuwang ruska ring... Ato ang sabad. Ato ang makina.
1: Wala ba tayo may mo? Kay piloto na may
0: mitingog. Piloto may niingon.
1: May mitingog.
0: So, mauna na ah. Nga gustong ipasabot nga kung doon naman ganyan mga delays, mga kuha. Kinanglan, siren yun ang mga pasahero.

0: Pero nga mo na, delay ang flight, tungod mauna, dunay mechanical trouble or unsa pa sa ato ang weather, no? Sa atong panahon, ning buto ang bulkan sa kaning kanlaon, naman mulabay kasagarang eroplano padong og Manila, dunay ashes, no? Asphalt. So, mana, ipasabot.
1: Ipasabot yun.
0: No, ipasabot.
1: Kay kun, mubagulbul nga dugay ang pasahero, mubagulbul ang mga... nagpadagan sa eroplano, unya kun dugay sa muabot, di na po ang nagmaniobra sa eroplano ang magbagulbol, ang sumasakay na sab.
0: Yes.
1: So, gaatbang ang magbagulbol sa hiba. Inatbangan.
0: Talaga, naka-experience na na, no? Kanapit mo, kanang usahe, kanang na magpatagbo na to, itong mga matuabang mga igsuon, ito ang mga parinti, nga, magpatagbo niya, mingon, o sana man to na dayon magkaning flight ani kay wa pa man mutugpan ang eroplano nga alas 8 man ta to expected. Ya minggo nag matay. Imong daghang kag mahuna-huna
1: ba? Mahuna-huna.
0: Oh, kay di po ni mo makontak ang imong kuan kay to mas ibabaw.
1: Mas ibabaw.
0: Oh, o di ba? Bawal nang maggamit kag cellphone while sige nag-andar ang makinas eroplano. Pero wa pa kalupad. So naay kay daghang mga apprehensions, no? Naunsa ka ni. So muna ipasabot
1: yon
0: sa ato ang kanang gihimo karon sa atong provincial government nga ang dunag constant nga istorya, kaning constant nga panag-istorya sa atong mga airlines o sa provincial government.
1: Aron di magbinasulay.
0: Aron di magbinasulay.
1: Binasulay man. Di man amon trabaho.
0: Lay
1: Maria mo.
0: Mingon. Kung sa magiklaro ani? Basigi divert.
1: Dini sa ato sa Bohol, bro. Doon ay kaupungan nga gitawag o bato, bro.
0: Kanang bato. Naka-attend ko na.
1: Ang meaning, Bohol Alliance of Travel and Tours Operators Bohol. Now, hintingog ang bato, bro. Di tingog. Arisata silang tingog, ha? Bato also emphasize the role of travel agencies. Katungdanan din yung mga travel agencies, bro.
0: Thank you, guys, sa ato ang Bohol Alliance of Transport.
1: Travel and Tours,
0: no?
1: Operators.
0: Kaya nga, no? Kung saan yung putlon sa karagok.
1: Sige, bro.
0: Naka-attend ko dunay lecture to si Chinkitan. Chinkitano usa na sa mga speakers regarding aning bahin pag padagan negosyo nga sponsored by Bato. Salamat ko nga duna koy daghang na hibaw-an ato nga sa ilang lecture.
1: Ining Bato
0: sponsored by sa atong kaning organization sa mga Bohol Alliance of Travel and Tours, no? So nindot at least duna gi sector nga kani sila nagpakabana sa tong turismo.
1: Kayugway magpakabana, bro. Magini sa tiniguan nga pagkasulte, magininton man, bro.
0: Magininton. Ikaw kani mga travel agency, kani mga tourist guide. Dako kay na sila og role aning atong bahin sa tong tourism industry, no? Unya karon kun imo ang guest kinta pananglitan dugay ning abot nya tuwa kagahuat-huat dito kay nanay imo ang sakyanan nga giandam para nila
1: inabangan ra ba
0: inabangan ya pir abang bago ka kansi ka
1: sakyanan
0: no, bahala ka di mo abot imong pasahero basta ga sigig andar ikong kuan gasigig andar ikong sakyanan sige pug dagan ang oras kay inuras maya to
1: ako kwenta nang bayro nun
0: inig bayad what muna inana ba nga mga scenarios ba nga kinanglan yun doon nagay constant ng kanang kanang communication kanang sabot-sabot nga dili yun ma sayo why kumo kung magsigig sabot kay aron may bawaan gud ang lintungan ay sa mga og dunay mga delays, dunay mga problema. Mahibaw-an dayon og sa tong kay ang piloto basta moingon ang piloto. Kanang piloto kay number one mong yun ang importante. Kay moingon mga piloto og murag minaw na kusbakina, murag na usa ka lustre dia.
1: murag
0: nailusad
1: niya og na track pa mo ini pangambya da murag na imo kagalkan. So importante kayo,
0: importante
1: karon ang bato bro do na gi pasabot.
0: Yeah, sige.
1: Artas gi pasabot mga igsoon sa bato ha. Ang meaning sa bato akon sublion, mm-hmm. Bohol Alliance of Travel and Tourism Operator, mm-hmm. Aritas Bato. Mm-hmm. Bato also emphasized the role of travel agencies in promoting Bohol. Mm-hmm. Kini din travel agencies, bro, mao din na
0: mag-promote.
1: Mag-promote. Mm-hmm. Palambo.
0: Mm-hmm. Daghan kayo na sila, daghan kayo na. Travel agencies, kaya mm-hmm. travel and tours. Mm-hmm. No? Daghan kayo na sila. Mm-hmm. Nakita na to na kantong panahon nga diri si Chingkitan, nga mm-hmm. Usas mga, usas siya, siya gay speaker, main speaker na to atong Moraga conference, no? Nga nindot kayo ang gihimo sa bato. Daghan kayo kag makatunan, pero daghan po na silang grupo, ha?
1: Daghan.
0: Muna na kanindot nga kung makahugpong gani ang usa ka sektor sa atong kuan, labi na sa tourism sector, nga doon na pag yun kuan ba? Nagpakabana sa maong sektor. Dali man sila mo promote, no? Nga daghan manggong batikos na itong lalawigan sa Bohol sa terms of tourism, na daghan mo batikos nga mahal dias Bohol, ma. Pero sila po'y tagdipinsa.
1: Sila po'y so, mo pasabot.
0: Sila mo pasabot nga di man ni mahal ni Bohol.
1: Basig usakay na po ni Nolo.
0: Di ang umban gun diha, wak man gun makasuroy. Wak man makasuroy sa whole Bohol. Gi-emphasize sa man diha nga pagkaingon nga naaan na siya ang lugar ra, unya mahal ang iyang kuan, wa pa gani mo palit gi mahal na kay way kwarta.
1: Usa to
0: mo ida usahay ba may kay sakto may usa ka sakto mo tong giingon sa ubang mga tao nga ano mo anha man kadihang mahal mo day kun mo anha ka kinahanglan sakto kag bala. Diba? Mo dasdang mo kay gira ko kay bala. Oh. Wa kay armas to kinanglan nga sakto kag bala.
1: Kay una ko kwarta bro.
0: Di ka maingog mahal.
1: Sa pagbayad. Mo aksyog ka mahal, gimahalan ang customer or tao. Muingon man lang, ah, sige lang. Ano man? Supra man kwarta.
0: Usapod, supra. Usapod, ini ka ampot nimo, mangutana gyud ka tanaw ka semino. Mahal man eh. Ngita sa kuglain. Diba?
1: Diba?
0: Tanaw ra gud nang mampalit kag isda. Pilay kilo. Mahal-mahal man eh. Ano man yung di ba mo pariha itong usa? Yung mingo, yung tandilag. Katong iya, sir, kay dubok-dubok. Di ba? Huwag di ganit, mingo. Mayo man to siya, sir. Kaya waman mangutas Bombay.
1: Mo may Bombay nang magdag notebook.
0: Magdag notebook.
1: Paspas mo lakaw.
0: Paspas mo lakaw. Mayo man na siya, sir. Kaya waman may Bombay maningin.
1: So atong tiwason bro.
0: Sige, tiwasa bro.
1: Kiniporsyon na. Human ini, kinsay nang gimiting. Mo na sayo atong ipabot
0: sa katawan.
1: Bato also emphasize the role of travel agencies in promoting Bohol while helping tourism become more aware of airlines policy. Mao pa de po.
0: May mubat-bat sa mga airlines kanang palisiya sa airlines. Basin ogwa ang pasahero. Ang flight is alas 8. Niya ning abot og alas 8:15. Niya mo gusto gyung musakay sa eroplano. Di ba? Lamang ina na bro. Kani bitawng uban no nga kanang mura bag kanang untop-untop bitaw og manha og kwan nga supposed to be 1 hour before sa imong flight. Kinanglan to na kas airport.
1: Talaga dito.
0: To na kas airport. Ang uban 15 minutes nga padong na mo larga ang eroplano. Pero wa pa makalarga. 15 minutes ba? Sige, nag-andar. Tuwa na dito ang uban. Yeah. Sige, guwat. Kaya may, kanang gahuwat o naabay wa mo dayon ba? May, chance passenger.
1: Chance passenger.
0: May
1: ihulip.
0: May ihulip. Pero doon na sa etiket, ha? Usahay mong, mo na ginang, ina na ba? Mo na ipasabot sa ato ang mga miyembro sa bato nga, ikaw ba? Kinanglan nga, mingong ganig sa'yo, ayaw pa, untop-untop. Hali ba? Kay i-facilitate nila ang pasahero nga, kinanglan nga, in fact bro, doon na pa gani uban nga mga travel agency, kinumdum ko sa una nga, bihaan nila na bro, gato ka sa gawas, di ka mutunong sa sabot, mingong kag, kinanglan na city, kita ta dire, di ka mo na, biyaan ka. Biyaan bahala lang, asa ka magsuroy-suroy ng siyudad. Naitabo na na mo.
1: Biyaan yun.
0: Okay, biyaan. Matong kami na lang, suroy-suroy. At sa maniwa man diha ang mo ang guide.
1: Oh.
0: So, mirisi. Dako kayo mirisi. Kayo, oh, makamutunong.
1: Oh.
0: Inana.
1: Mo lagi. Hmm. Including baggage allowance, ang pagpahibalo ha, awareness bro ha, including baggage allowances and restriction upon souvenirs and other items brought during the travel. Sa to pa na hari, pahamat ngon, may tungo din.
0: Oh, kanang kasagarang airlines ron, 7 kilos na ilang madang
1: luggage. Ang biton.
0: Oh, manang uban.
1: Masa na bro, per passenger.
0: Per passenger, kanang hankari no. Kanang ikaw, muanha ka, niya, ning excess ka og baggage, o ya, daghan kag sinina gida, ipang sulob na lang tanan sinina, isapaw-sapaw.
1: Kedi na to baggage.
0: Oh, no. Kaya sa amin ni mo, og nana ka din na, pag timbang ba si mong baggage, sobra kay imuhang imuhang gida ng mga sinina, labi na yung mga babae, no? Kaya daghan yung nagbabagin ng mga kon. Eh, isulob ni mo tanan, narong.
1: Anong, di na mabaggage.
0: Anong, di na mabaggage.
1: Di naman na mabagid, bro.
0: Huwag
1: imo na nang isulob.
0: Oo, isulob ni mo tanan. Bahalag, sapaw-sapaw ka, siyam ka buhok mo, gisapaw nga sinina.
1: Kaya di man timbangon ang pasayro.
0: O, daghang di kasakay ng sistema ha, imo ang gingon, bro, timbangon ang pasayro.
1: atul sa buong meeting, bro. Atul sa buong meeting. Governor Arias Aumentado led a meeting with provincial tourism office Juani Pinat, provincial tourism council co-chair attorney Lucas Dunag, provincial legal officer attorney Handy Lagunay, chief of staff attorney Pilipina Asoy Pulio, representative of the Philippine Airlines Cebu Pacific, One Aviation and the Bohol Alliance katumbato.
0: No.
1: Moy na nambong bro.
0: No, yes, nindot kayo. Na dunag pulong-pulong sa ato pala pulong-pulong nilang no sa mga sektor nga inana. Okay bro, tiwasa.
1: Aritas participante sa mga meeting usay lang tingog bro. The participants also discuss mapunig gito kay concern related to new passenger processing fees associated with the common use passenger processing system, with the PGPH expressing the need of explore measures that could help keep travel cost manageable. Bisan gani de bro ang kanang lihok sa plitihan o bayro noon.
0: Minga nam lubag dako ron.
1: Okay,
0: tungod sa dako kayo ang ato ang kanang fuel no. Increase atong fuel. So mo nang increase po ng tigingan ana. Basta kay dako ang increase po no.
1: Mo na gituyo ni bro. Kay usahay manggod. Ang mga pasahero, normal man ang mausob ang temperatura sa kainit sa tao, bro. Basta sige nag-what.
0: Yes.
1: Oh, ang mapatunga, mapangutanaan, bro, ang mga mekaniko sa aeroplano.
0: Manay pait.
1: Hindi, intang mekaniko.
0: Wako'y labot, ano? Ang amo lang paandar sa makina.
1: Ana, pero, kay, ang itubag po, tingali bro, ang itubag po na pangutanan din, wapoy kahibalo sa mga pamaagi, pulisya, pag-uwat lang mo.
0: Mana, mabot talaga. Tinood bitaw, no? Nayosahe ba? Dinas Airport, makatawa ta usahe kay kanang labi na kanang duna kay tagbuon. Nya ang imong mabatong pangutanan. Ang gwardiya.
1: Oh.
0: Guard. Oh. Abot ang mag-aeroplano sa kanang kuan, ang mga ani nga flight. Mihon og wata lang sir, maabot ra kayo. Wa kay mahimo kay gwardiya gunda.
1: Oh. Mutubag man jud to.
0: Oh, mutubag lang
1: to. Ito man tugtubag bro.
0: Ikaw po, di po ka angay masuko o tubagon kay ginang ano mo na makasgwardya mangutanag di man ka sa opisina sa airlines mismo, di ba? Kaya naram na sila sa gawas. So inana ba ng mga senaryo?
1: Na jude po de internal na internal problem jude po de bro.
0: Oo, na agad
1: ang wa siguro yung problema bro ang terminal na basa da o.
0: In fact, no? Nagani katawanan nga istorya, bro. Kanto nga na, dahil pasahero, nga, abi niya, o, nagsakay aeroplano, wala kailaing bayran. Kaya na na-complete ang boarding pass, dahil iti mo ticket. Pag-abot pa sa terminal, kaya naman na terminal pe. Iba kang yun sa bro. Wa man sa mo si kwarta kay inig sakay na yung aeroplano, inig abot yas airport, tagbuon man siya. Wa kinahanglan ba?
1: Wa na ka makinahanglan kwarta.
0: Wa na. Iba ka bro, gihingila ka, ligid-ligid, naluoy ang gato na ningil sa terminal. Naluoy ang gato na ningil sa terminal. Sige na lang ma'am, sakay ang aeroplano.
1: Maulagi. Naagyo day, kinanglan yun din tukion, bro. Maungi ka, meeting ng mga silang gobernadores, mga kaubanan, Atty. Andy Lagunay, Johnny Pinat, o kining Bato, o Tourism Council. Okay. Naagyo day, ginagmay ng mga mutumaw ng mga pangutana o problema, bro.
0: Yes. Tinoon.
1: Kay pati man naging security guard na pangutana.
0: Di ganun mo makuan. Kay usay, gatuo ka ang security, gatindog-tindog din na sa gawa, sa airport, no? Naligable na sila. Oh, ang ila ba yung role is magbantay rin din ang pita. Pangutano ni mo, abot na mag-aeroplano. Ano sa abot, aeroplano guard?
1: Samot na ang pangutana. Katong katapusang hinlupad sa kurasa to. Mauling na. Naagyo di ay. Mauling na, gidiscuss bro. Gimitingan nilang Gobernur Ari sa Mintado.
0: Yes.
1: O mga kadagkuan sa mga dili, basta-basta nga naghupot o ranggo bro.
0: Tinood. Sakto mo na. Mo na yung nakanindot kay usay ba, malmado magiging mangingon ta nga malmado tungod kay daghan kayong mga komentaryo regarding aning atong tourism sa Bohol. Unya, nangita gyud og mga pamaagi ng atong provincial government nga mahapsay ang atong mga turista nga mubalik pag yun sila tungod kay nindot kay itong mga services, no? Unya, gipahiluna sila sa atong probinsya.
1: Gipa.
0: Nga tanan nga mga sektor nga naa sa tourism industry, mahibaw sila nga itong mga turista, pilay bayad, pilay kanyang ilahang plitihan.
1: O
0: asa kaon nga maka, doon ay choices ba. So, inana, nindot kayo na nga, kuan, nindot kayo na nga, kanang ato ang
1: pamaagi. Nainumdong ko bro, matipas gamay. Nainumdong ko bro sa pay mo bro. Sa pay mo, mga igsuon, basta naagani suliran nga gikinanglan tukion, iagyog meeting sa mga concern sa mga participante, mga sama nini karong gisgutan, travel agencies, mao ni mga igsuon nga gikinahanglan yun di ay kay usahay, dito lang sa di pa makapalupad, lupad ang aeroplano, usahay di na, usahay makadaghan ng tingali na iuban mo inyo ka-istrikto ba itong tawana. Pero mao may napangutanaan ang diligyod, angay ang pangutanaon. So mao ni mga igsuon nga giusab, gitunaan nila pag-ayo, ako supliyon ang mitambong sa meeting, Governor Aris Aumentado led a meeting with Bohol Provincial Tourism Office, Johnny Pitat Binatang Head, Provincial Tourism Council, Co-Chair Attorney Lucas Nunag, Provincial Legal Officer Attorney Handy Lagunay, Chief of Staff Attorney Pilipina Asoy Piolio, Representative of the Philippine Airlines, Cebu Pacific, o Kadtong Bato, mga igsuonan, nga ang kahulugan Bohol Alliance of Travel and Tour Operators kun Bato. So natataw na klaro na nga kanang ginagmay nga di pag sinabtanay kun do na manggaling binayluay sa istorya, kun do na manggaling nagakasulbad na. Gano man, gihimo na ang makuti nga bag-usisa, dili na lang kay ingon nga, na may opisina at tumangutana. Dabi kun ang pangutana, dili mao para atong maong opisina. So, inana na mga igsuon, nga doon ay tataw na nga kalambuan sa dihang gipaygayon ang meeting. Tourism official also reminded travelers to book flight only through official airline websites. O, gipahinom-numan ha. And verified channels amid the continued risk of online booking scam. So, kumplito nagkahibalo ang mga sumasakay. Kumplito nagkahibalo. So, mauni nga naay meeting o inuntan na ilang kulo kabildo. Yan na lang, panagtapok. Kay para nga malikayan. The PGBH emphasized the sustained coordination with the airline partners and tourism stakeholders remain important in expanding connectivity, improving passenger convenience, and supporting Bohol sustainable tourism. Ang giigo gyud bro atol sa maong meeting,
0: yes,
1: daghan mang punto. Pero ang pinakasentro sa punto nga ang mga sumasakay bro, kinahanglan dili gyud mahasol.
0: Yes.
1: Dili gyud mahasol.
0: Manik. Manay ato, manay purpose, manay purpose sa mga meeting. No?
1: Oh. Kaya ang sumasakay may mahasol bro.
0: Oh,
1: hatod na lang ang mga naghatod sa sumasakay.
0: Oh.
1: Masingkahan.
0: Oh. Oh.
1: Oh, di ba? Yes. Ang sumasakay kinahanglan komportable yun
0: tinood
1: sa ilang biyahe.
0: Mm-hmm.
1: Samtang wa pa makalupad ang eroplano. Kaya kung makalupad na, di anapunis mga stewards nga sa mga nagpadagan sa eroplano. Pero yes, samtang wa pa makalupad, preparation pa bro, naa pa sa ubos nga bahin, kinahanglan nga komportable na ang pasahero.
0: Mm-hmm.
1: Kinahanglan komportable na. Mao'y pinakasintro sa maong meeting, mao nga ilang gi pangita ang mga hinungdan, nga nung ma-discomfortable ang pasahero.
0: Mm-hmm.
1: Ilang gikuha yun bro. Kanang way kahibalo kung asa mangutana, oh, inana yun na. So, mahinao ta bro, kung unsay mga kakulangon sa nang labay, gumikan sa gipahigayong meeting, airline partners discuss improve air connectivity, mawala na tutanan sa umabot pang mga pagsakay.
0: Mm.
1: Oh, nindot,
0: ang, nindot, nindot ang purpose. No?
1: Nindot ang purpose. So, para makomfortable ang mga pasahero. Kaya kini pasahero bro, abi nimo kung mahimot, mubalik
0: man. Tinood, no?
1: Mubalik.
0: Kani-kining, makinumdum mo kaning usay ba, katong panahon sa mga barkong karaan?
1: No? Katong ang buti, dahil kilid.
0: Dahil kilid niya, ang tiras, tapad mo, no?
1: Uh-huh.
0: Yeah. Bikil gito kayo.
1: Bikil.
0: Yeah, karon, by mura nag-katri-katri nga, na nag-division, no? Kaya, mao na nga pangitaan gyud og ganang mga paagi labi na sa atong provincial government nga mahiluna,
1: mahiluna
0: gyud og komportable ang atong mga pasahero. Kay pait mong gud po nini ang ikaw turista ka no, ning anha ka ning dayo ka sa usa ka lugar.
1: Lugar. Primero pang ana.
0: Primero pa ni mong ana. Ang imong expectation nga malingaw ka.
1: Malingaw ka.
0: Unya, here comes problema di ay labi nagmadili ang flight, no? Wa kay kapangutan-an kun asa ka, asay dungan, asay mga although ma-search na nimo sa kay Google, no? Mag-Google ka na ana. Pero nindot magyud nang naag kay ika-istorya ba?
1: Actual yun.
0: Actual yun ni mong ika-istorya.
1: Tao por tao yun ni mong ma-istorya.
0: Oh.
1: Mag-research pag Google bro. Hassle naman sab.
0: Oh, dugay kayo. Gawa internet na nandapita.
1: Dabi.
0: Sa tinood na, no? Ako, naka-anak ko anang dimiyaw nga kuan bro? Kanang dimiyaw nga kanang falls ba? Eh, falls din na. Tulo na ka klase sa falls, no? Naka-anak ko anang usa. Nga kuan. I was so impressed ana dapita kay pagkakita nako first time na kong adto nakakita dai kong mga turista dili nga mga kanang mga Pilipino
1: dili domestic
0: mga Germans
1: mga foreigners
0: mga Koreans nangaligo didto gihingo kog disama ni sila kay bao
1: ngano na ibalo
0: na ibaw man ya dina sa karsada pa lang na dinay ko an nga kani money falls money adto ka sa usa ka falls kan totoa mas laom to no mas layo kag lakwan kani ala ba
1: na knowledgeable yun. Na daan
0: nga mo discuss up nang usa ka og nay turista mo na mo impress ko kayo kay pag adto pa sa falls daghang mga pariner nga ligo dito sa ubos galibog kag disam ni sila gikan so malik man ni sila dire nga ako bulanon ko kasa pa ko nakadto
1: sila balik-balik
0: ba, siguro so sila balik-balik ligo-ligo adto kay ganahan na sila nature god nga ligo dito ya kanang limpyo ang palibot na taliwang murag taliwag lasang na ba so ina na ang ato
1: ang makita nga safety sa
0: safety pod ya na apoy ang lugar mismo na agi mo guide no na ikaw guide nimo kana na sila kanang tourist ko nang bato mo na sila yung mga nahibaw gyud aning mga lugar nga anhaanan og mga turista so nindot kay na nga ilang gihimo sa atong provincial government kay na magoy tourism code nga gigama pod ang atong probinsya sa Bohol.
1: Sa Bohol.
0: Doon ay guide, no?
1: So, nindot kayo. Mm. Di hap makita na to, bro. Nakapruiba na sabta, nakapamatuod sa laing pagkasulti, bro. Nga ang provincial government, sangan o ginumala ni Gobernador Aris Aumentado, Vice Governor Visa, sa ang rindas pang gobyerno. Gasigig yung pangitag paagi, bro. Nga kung unsa man ang ginagmayng apan sa nanglabay, mamahimo ng dinagkong kahimuot sa mga sumasakay. Kaya bisan gani ang eroplano na pinstoke dito, bro. Nga ang travel frequency, kung mahimo, mas daghan kaysa nanglabay.
0: Mm.
1: Oh, mas daghan ang travel agency kanang balik-balik ang travel frequency, bro. Mas daghan ang mubalik-balik. Mo ni nga tinuod gyud ay sa mga dunay mga factors ngano usay nga dili kayo komportable ang muanhi dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol sa ngalan sa airport sa Panglao, bro. So gituke og nakita na ang mga solusyon o mga kasulbaran, bro.
0: Yes.
1: Nakita na ang mga kasulbaran. So nindot ang pamaagi, bro. Nindot ang mga pamaagi, ay numdum gani ko, bro, kanang watos Gobernur Aris sa Kabarangayan, na apoy mabit-bit nga suliran usahay, bro. Tukion man lang gihapon na sa Kapitolyo Provincial, yes. Diba? Kung doon ay isulti sa mga tao, tukion lang gihapon. Kaya mauman ay papel ni Gobernur Aris Aumentado, pag-atag o ikahimuot sa katawhang bulanon, ubo sa bandila nga sihag nga pang-gobyerno. Bro, og ang pagpangalagad na pamatud-an na sa katawhan, bro. Na pamatud-an na sa katawhan mismo kay usahay ang atong gobernur mo adto sa airport. Usahay mo adto sa adto sa mga tourist spot, bro. Pareha itong usa ka tuingan at itong kaliguanan, bro, artista.
0: Aluna Beach.
1: Giadto man, bro, kay basing nakoy-koy na ang gibarugan sa Haloblak. Di ba? Inana gina siya, bro. Inana gina si gobernur. So, mga katawhan, pinagi sa mga panulat sa paimo, among gipaabot nga na kaninyo, ang unsa man nga dugang mga kalambuan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol sa unsa mang matang sa pagpadagan. Tingali, bro, subayan ako. Tanan man pong pamasada, bro. Kamadaan. Mahasol man pud di makomportable ang pasahero, bro.
0: Tinuod.
1: Mahasol.
0: Ikaw lagoy sakay og truck puno. Niya di ka nang inig para ni puno. Niya di ka kalingkod.
1: Di ka kalingkod.
0: Di ba hasol kayo?
1: Hasol kayo. Niya gadali ka.
0: Niya napay konduktor nga sige hansok og kan na naginot og kada nay pasahero mo para hunungan,
1: hunungan.
0: Puno kayo.
1: Unya lahi na ro pasahero karon, bro. Do na koy na matikdan. Amot nang kamatikod baka. Tanang pasahero halos na magdagbag.
0: Bitaw na.
1: Kani adto, bro, wala man ay bag. Pero sag di lang kay gamit man tuntua sa sulod sa bag. Kana bitaw ibutang sa likod ani, bro.
0: Napsak.
1: Kana
0: napsak, no. Mao nay mga kuanlos mga estudyante nga na puno tanan. Bisan kanang sling bag, no? Nanay mga sling bag ang kasagaran mga tao ro, no? Anyway, no nay ato ang development sa ato ang provincial government nga nagtalantaw gyud
1: sa ikahimuot.
0: Sa ikahimuot sa ato ang mga pasahero. O hinaot nga kaning ato ang mga kani po ato ang mga turista, no? Dili magpanuko pagduol sa mga maong mga natungdan kay pareha kaning namo ubang turista kaning labi na ning mga backpackers, no? Ganang gitawag og backpackers nga nagsalig na sila sa ilang cellphone, tanaw silang cellphone, Google o asa kay uban ana naka-experience og gibinuangan.
1: Maana
0: daghana. Unya dili lang pud diri sa atong nasod, no? Bisan sa gawas, gatuo bday kag tanan nga mga kuan nasod wa jud may mangingilad. Ha?
1: Basig dito po makat-o ng ingingilan. Di ba?
0: Malagi na. Mingon og na yung mangunguot diri sa Pilipinas. Na po yung mangunguot sa ubang lugar.
1: Mabitaw na in English nga pickpocketers.
0: Di ba? Kamaog ka.
1: Kayo, wapay pickpocket. Wapay mangunguot. Waong tanang in English. Tanawa sa Amerika nga way dajong. Na ba din English dajong? Gibana-bana. Malaman nag-funeral organization.
0: Mana siya? Nga kaning mga ubang turista mahadlok ug muduol og kaning mga local nga kaning labi nag YID. So niya here comes this meeting kaning atong bato, no? Bohol Alliance of Travel and
1: Tours Operators.
0: Operators. Anda sila. Nya willing mo accommodate ugon sa mga pangutana sa ato ang kwan. Kay ug ato pong tanahon sa atong provincial government. Dili ta pwede gat, dili ta ka accommodate tanan tungod kay ang atong mga personahe, personnel na to. Gamay ra ta. Gamay ra gyud ang kaning sa kaning ato ang PTO, kaning provincial tourism office.
1: Gamay ra
0: na sila. So here comes another group nga mao ginay ilang panginabuhian. So gitap sa ato provincial government og sila mismo ning signify sa ilang pagtabang, no, para gyud ka satisfaction para sa ato ang mga turista. Satisfied ang atong mga turista kun mo ani kaning ato ang mga travelers nga mo ani. Tanawon nimo mao bitaw ning dili na to patyon sa to'y kinang kinaraan bitaw sa elementary ba to, bro. Do not kill the goose that lay a golden eggs. No? Di ba? Kinulog na istorya.
1: No, na sa kinaraan.
0: Nga, gihaw niya ang katong goose sa gansa. Kay basin to ay itlog daghan dito. Pagtanaw mo niya, wala na itlog. Ang gusto niya nga makasa.
1: Makasa. Kay basin to ay daghan sa sulod.
0: Ito ay daghan sa sulod. So, iyang gihaw. Wala man di ay. No, kadaadlaw naman mga itlog tagsa.
1: Ugani, bro. Ambot o mahiuyon ba? Misantop sa kong isip. Oh, nga kanang mutagad sa mga, kanang mga pangutana sa mga turista or inta sumasakay, bro. Na itaw mag suri-suri, bro. Nya gauniforme nga formal. Markahan ang dughan ug ask me.
0: Oh, pwede sa na.
1: Okay.
0: Indot kay na sa mission. Oh, ato mangutana. Nya DID.
1: Oh, DID.
0: Arong purkuan gyud.
1: Markahan ang dughan ug ask me.
0: Pwede na. Oh. Nindot ba nga sa mission? So inaot na makita na nato tanan kay kaning gi nangita gyud og paagi improve ang ato ang serbisyo sa tourism industry no, sa atong provincial government.
1: Sa lato, bro, naningkamot
0: yun ang provincial government. So naman tayo oras, mga kaigsoonan, moingon na lang kung mayang buntag ka na itong tanan. Daghang salamat sa inyong pagsubay din ng itong programa sa kanunay, Abanti Bohol.
1: Daghang salamat sa mga igala sa inyong pagsunod ni ining Monto Lumanon. Ngayon yung mabati gikan sa Dang Lunes hangtod sa Dang Biyernes. Oras, alas 10 ngayon sa alas 11. Ang takna sa sayong kautuhon. Sa ngalan sa provincial government, nagipasalamatan sa katawhan. Gipanguluhan mga igala sa atong talahurong gobernador din sa atong lalawigan sa Bohol, Gobernador Ares Aumentado, inubanan sa mga kaubanan. Sa ngalan sa sapay mo, tinugdan sa mga butang nga mong gipaabot ka ninyo, ubansap ka nato si Atty. Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Pernia. Sa ngalan sa tagdumala ning CBN sa DYRD, uban ka namo mga kaigsunan nining Mount Tolmano, nagpalupad sa mong tingog diri sa Master Control Engineer Gilbert Tolop, diri sa video Jerry Kihok, uban sa akong kauban sa di pamimuhuman sa panindog mga igala, hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Luloy tutas, may buntag kaninyong tanan.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Palingaw mulihok nga way sakit-sakit maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin D complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
9: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
5: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
9: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
5: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
9: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
5: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
9: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
10: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
12: Engineering ko spirited and insert agamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood food ko. Nga masulibog ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muok niya pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX-500 umay TC ra jud nga akong ginainom.
13: DTX-500, highly recommended sa mga eksperto.
10: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
14: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw Law og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Abi, yun na kung makagasto kung 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
17: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginoo Man na, Ginebra na. Chance na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
2: Para sa set manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
0: Cash shali na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Emparas Ciudad sa Tagbilaran.

0: drink responsibly.
1: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: pamilya nga.
1: Takot yung pinamahawaan ng sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
2: Balisama na ang isip.
3: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
2: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang

0: bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yun na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako! Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
1: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
0: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau. Reactivate!
2: Let's move! Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
3: Therapy with care is the best.
2: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
4: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
2: Quality of care is our top priority.
3: Go wellness, go Reactivate.
5: DJX 500.
6: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500.
6: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
8: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: drink responsibly.
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas. Tak.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
5: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
6: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok.
7: Alturas Group balita sa utong tutok.
8: Igalamay nga utong kini si Ray Tutas ang maghatod ninyo sa mga balita karong tuhan sa Alturas Group balita sa utong nga tutok. Inigadlaw karon nga Webes Oktubre 15, 2019, ako magtutok ninyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas, kauban sa technical department. Ano ka na itong broadcast karon na diri sa Graham Avenue sa Bohol Tropics o karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, Interior Secretary John Vic Rebolla o PNP Chief Jose Nartates Jr. Mabot kanong alauna sa palis sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa laing abahin, mga ginikanon, mahimong ikiha o manubag sa balaod kung managpan ang ilang anak na minor di edad nga magmaniho o motorsiklo. Samtang sa kauluhan, Vice President Sara Duterte gidepensahan ang iyang lead defense counsel nga si Attorney Sheila Sison, humantaw gani Attorney Lorna Capunan nga bully og bastos. Sa gawas, malampusong nabinahan sa baga si Pope Leo XIV na diagnose og lung cancer. Mawag itong mga higalang atong mga uluhan na mga detalye ninyo og mga balita human lang sa mahinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Og karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit na mahinangat karong pipila kagutlo din sa Dakbalis Tagbilaran. Si Department of the Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Remulla o ang hipi sa Philippine National Police nga si General Jose Nartates Jr. Iniaron makigtagbo sa mga opisyalis sa lalawigan sa Bohol o itugyan ang mga motorsiklo sa tanang 48 ka mga police station. Pangunahan ni Remulla o Nartates sa pagtugyan sa 50 ka mga 9 Unified 911 Emergency Response Motorcycle nga gikan mismo sa DILG alauna karong palis sa dinhi sa Bohol Tropics. Nahidangat na ang mga mayor sa kalungsuran, apil na si City Mayor Ginia o pipila ka mga provincial officials ni Vice Governor Nick Besas. Gipamot usab ang panghinagat ni Gobernador Aris Umintado o guban pa mga opisyalis sa lalawigan sa Bohol. Lakip na ang tulog ka mga kongresista sa itong lalawigan. Gilauman nga makatabang sa kapulisan ang mga motorsiklo sa paspas nga pagresponde sa mga emergency, labi na sa mga hilit nga komunidad o mga lugar nga lisod. Maagian makigtagbo ang duha ka mga national officials at mga local officials din sa lalawigan. Ang kapulisan sa kasamtangan nagpatuman og hugot nga seguridad deployment sa mga pulis labi na sa mga iskinita din sa Dakbayan sa Tagbilaran alang sa duha ka mga nasudnong opisyal. Ang pagbisita ni Remulla o Nartates natunong galungan lawa sa ika-13 anibersaryo sa 7.2 magnitude galinog nga mitayog sa Bohol sa kadikada o tulo ka tuig na ang nakalabay. Sa laing bahin sa itong mga balita, mga ginikanan mahimong ikiha og manubag sa balaod kung padakpan ang ilang anak nga minoridad nga magmaneho og motorsiklo. Ani ang atong report. Mahimong ikiha og manubag sa balaod ang mga ginikanan og guardian kung ang ilang minoridad nga anak madakpang nagmanihog motorsiklo o bisan unsang sakyanan. Kini ang pasidaan ni Police Major Joseph Lopena, ang tigpababa sa Bohol Police Provincial Office, human daghang minor de edad ang nadisgrasya sa pagmanihog motorsiklo.
1: Pwede man po natong kiaon ang ginikanan nga nagpatugot o drive sa ilang mga minor de edad nga anak.
0: Si Major Lopena nagpahimano sa mga ginikanan ang pagtugot sa minoridad nga magmanihog motorsiklo nagdala og seryoso mga risgo.
1: Para ma-lessen ang problema na to sa mga minors nga ga-drive o motor nga usually maugay makaingon sa mga diskrasya.
0: Ubo sa balaod sa Pilipinas sama sa Republic Act 4136 o nailhan nga Land Transportation and Traffic Code of the Philippines o Presidential Decree 603 o Child and Youth Welfare Code, ang mga ginikanan o guardians mahimong magatubang o tulubagon o kaso kung mapamatudan nga nagpasagad o nitugot sa ilang minor de edad nga anak sa pagmaniho. Ang mga ginikanan o guardian mahimo usab silang makasuhan o kasong child endangerment o negligence din dunay kaubang silot nga pagkabilanggo ubo sa Republic Act 7610 o nailhan nga Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ubo sa Article 2180 sa Civil Code of the Philippines ang amahan o kung wala ang inahan ang manubang sa danyos nga mahimo sa ilang minor de edad nga anak nga nagpuyo uban kanila. Pasabot nga kung makabangga o makadisgrasya ang anak nga minor de edad tungod kay walay side mirror, bura-bura, gagmay nga ligid o walay lisensya, dili ang bata kundili ang mga ginikanan ang magbayad sa ospital sa guba sa motor sa uban o sa tanan danyos. Ubo sa RA 9344 o Juvenile Justice Law, kung naay naangol o namatay ang ginikanan mahimong maapil sa kaso nga reckless imprudence resulting in homicide or physical injury. Ang minor de edad nga 16 o 17 anyos nga dunay student permit o ESP gikan sa LTO pwedeng magadrive og motor apan dunay bugat nga kondisyon. Dili kini pwedeng buhaton bisan kanusa o bisan asa nga maginusara. Kinahanglang mag-angkas o magpabili sa luyo ang usa ka tawo nga dunay valid nga non-professional o professional driver's license. Matun ni Lopena, gibangusga nila karon ang information dissemination campaign sa balaod sa trapiko aron mapalambo ang kaluwasan sa kadalanan og mapugngan ang mga aksidente nga sagad naglambigit sa pagkabatanon.
1: Atong yung gipaganakan is kaning atong information dissemination with regard sa kanang mga ginikanan nga moalaw sa ilang mga anak nga mag-drive sa sakyanan.
0: Gihatagan usab og gibugaton sa balaod ang Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycles Act nga nagdili sa pagpasakay og mga bata sa motorsiklo sa mga pampublikong dalan kun dili pa sila makaabot sa footpeg, dili makagako sa hawak sa driver o kung walay saktong helmet. Gipanunduman ni Lopena ang mga ginikanan nga ang pagmahal sa anak wala gipakita pinagi sa pagtugot kanila nga magmaniho og sayo kun dili pinagi sa pagpanalipod sa ilang kinabuhi o pagsunod sa balaod.
1: Dapat untang hulaon isip ginikanan, gamahal ta sa atong bata mo nang ato siyang disiplinahon. Dili kay tagaan na lang nato o bisag unsa nga butang tungod kay misubrahan at pinangga. Sama sa akong example na nasubrahan niya pinangga ang bata, gihatagan na yung motor. Ang motor noon ang nakaingon sa iyang kamatayon sa iyang bata. Sa ako lang dahimang no, no, sa atong labi na sa atong mga ginikanan nga o gigugma na itong atong mga anak, labi na sa mga minor de edad. We have the responsibility nga modisiplina nila o susumang pagi, mas maayugod nga upatuman sa balaon, dili na to patribo na atong anak o wala pa yung lisensya.
0: Gikan sa Campo Dagohoy, kinisaray ito ta sang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD. Alas 12:18 atangi. Vice President Sara Duterte gidipinsahan ang iyang lead counsel nga si Attorney Sheila Sison, umantawgan ni Attorney Lorna Capuran nga bully og bastos. At ang detalye sa tubog balik.

0: Sa ating balita, sa kauluhan, gidibinsahan ni Vice President Sara Duterte ang iyang lead counsel ni si Attorney Sheila Sison human kini tawga ni Attorney Lorna Capunan nga bully o bastos. Anang report sa JMA Integrated News.
1: Dinipensahan ni Vice President Sara Duterte ang abogado niyang si Attorney Sheila Sison matapos tawagin bully at bastos ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
2: That's exactly what the head defense prosecutor always does to us. She bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process. She is a bully. And there is no place for bullying in a Senate impeachment court. Not only that, hindi lang bullying, gagamitin ko na yung word, bastos. Binabastos niya, hindi lang ang prosecution, pati ang senator judges.
1: Ayon sa bise, sa pagbansag ni Capunan sa Defense Council bilang bully, ay para na rin daw sinabi na si David ang umaatake kay Goliath. Madali raw punahin ang isang taong dumedepensa lamang laban sa isa anyang napakalaking kapangyarihan sa politika. Sabi ng bise, tigilan ng anya'y kayabangan at name calling laban sa kanyang abogado. Hindi raw nagiging bully ang isang defense counsel dahil lang hinahamon o kinukwestiyon niya ang mga akusasyon laban sa kanyang kliyente.
0: Thank you, salamat, GMA Integrated News, sa itong balita sa gawas. Panampuson nga naopirahan sa baga si Pope Leo XIV na diagnose sa lung cancer. Ano yung report sa News of 5?
3: Na-diagnose na may lung cancer si Pope Leo XIV. Yan ay matapos siyang operahan sa baga. Narito ang frontline report.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. Ho deciso di operarmi per toglierlo.
5: Mismong si Pope Leo XIV ang nag-anunsyo sa publiko nitong linggo na uoperahan siya sa baga sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy. Sa pahayag ng Vatican ngayong araw, naging matagumpay naman ang operasyon sa 71 years old na Santo Papa. Tinanggal daw kay Pope Leo ang lower lobe o ibabang bahagi ng kanyang kanang baga. Matapos ang operasyon, nakumpirmang mayroon siyang pulmonary adenocarcinoma, isang uri ng lung cancer. Sa ngayon, maayos na daw ang lagay ng Santo Papa habang nagpapagaling sa ospital. Kanselado na ang lahat ng kanyang mga pampublikong pagtitipon hanggang sa October 20. Dahil sa nadiskubring sakit ng Santo Papa, ang Pilipinong si Cardinal Luis Antonio Tagle ang nanguna sa banal na misa sa St. Peter's Square sa Vatican ngayong araw. Bukod sa pagdiriwang ng ikasampung anibersaryo ng isang dokumentong isinulat noon ng yumaong si Pope Francis. Ipinagdasal din sa misa ang agarang paggaling ni Pope Leo. October 9, nang i-anunsyo ng Vatican ang pagtatalaga kay Cardinal Tagle bilang Dean of the College of Cardinals. Si Tagle ang kauna-unahang Pilipino at Asyanong Kardinal na naitalaga sa mahalagang posisyong ito sa Simbahang Katolika. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, TV5 News.
0: Bago itong mga higalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa itong Toto. Kaban sa Technical Department, Engineer Gilberto Lopoga, Eric Eho. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever, may nguto.
6: Inyong nabati ang Alturas Group balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, every day medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Okay, good morning, good afternoon, good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan, maing uto, maing hapon, maing gabi, maing palis, maing kadlaon, maayong whatever. Okay, mga kigsunan, ani ana sa bakwang yung tingog sa kababayanan Janet Lim Villarrojo. Welcome sa atong tunga nga taknang tulumanon. Kasayuran alang sa mga bulanon, live na live kita sa atong DYRD Bohol Balita, mga kaigsuunan. Wala pa ta sa atong wata, nabalik pa sa atong DYRD ang kasaligan, di apata sa DYRD Bohol Balita. Just reminding you of that. So, mauna siya mga kigsuunan, kining atong programa, this is on behalf of the Provincial Government of Bohol. Nga gipanguluhan ni Governor Aris Aumentado, Vice Governor Nick Besas, ug sa atong inahan sa kanunay panabang sa probinsya, Waylain PA Aster Caberte, atong Provincial Administrator. Unya kining atong programa, gipahiluna sa kahanginan. Pinaagi sa atong Provincial Information and Media Office kun paimo ubos sa pagdumala nila ni Attorney Filipina Asoy Piolio ug ni Sir Mark Anthony Parnia. Kumusta naman mo mga kaigsuunan? Kumusta ang atong lolo ug lola ng bayan? Si Lolo Gabriel ug si Lola Inday Cartagenas na sa mansa sa how are you? Kumusta Tatay Billy Tongko? Sir Jerry Pabitay? Tatay Billy, hapit ng pista sa inyo, no? Ako ingnan akong anak para na ako'y service. Maulagi, oy, sige, mag-follow up akong anak. Mami, kanusaman dyan ka mag-tunog balik o drive? Siya dali naman guna kay kamao naman kadaan. Refresh na lang. Kay ako, kuno iyang padadon atong usa kasakyanan mo. Bitaw, oy. Uy, kisay mo volunteer o kuan. Tudlo na kong usap kay nakalimot na kong drive ang saon. Masignay mo, volunteer di ha. Di ba? Way bayad ha. So, mo na siya mga gigsunan. Unya, ulagi makalugar ko puhon. Saon ko busy, manggod tao eh. Unya, mga gigsunan. Atong timbayaon po sila si Sir Boy ug si Ma'am Vic Vic Chua. Si Sir Boy ug si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupa Agaw, Ma'am Bernarda Villarrojo, ang Tibok Lim Villarrojo clan, no, di ba? Kanang naa diri sa Bohol to asa Sugbo ug katupong to asa kuan katong mga kamag-anak namin doon sa Luzon. Unya mga kigsunan, kumusta naman mo? How are you? Si Ma'am Conchita Aranuhes, hi Ma'am Conching, good afternoon. Wala jud ko kabalita ni mo, Ma'am Oy. Wa naman good may nakita sa imong anak ni Ma'am Janet. Okay na naman siya sa bipidak. Opon-pon, basig magkita, mino. Basig ini Christmas party. Kay tibok provincial government, magkita. Opon-pon na lang. Onya, basta, sige, bitaw kong mention ni mo kada adlaw. Hope you're doing fine. So, mauna siya mga kigsuunan, no? Onya, kuan di ay, si Mama Jinky o si Sarge Anaviso, tibok tropang mabugnaon o tibok tropang gising. Kuan na lang na usahon na to. Onya, by the way, before data mo ko ano, before ta kanang dali, wala. Kadali. Before ta mo ato sa atong mga balita gikan sa paimo mga kigsuunan. Naaday ko ipadangat diri kay kuan kanang naamang guining chat nako gabi naa sila'y concern bingod sa ilang barangay, no? Kuan kana bang kana ko nung dapita diha kanang na ako na yung wing van nga mo park diha kunya karon kuan gibutangan og dagkong ligid ang road shoulder kay aron daw dili na mo park ang wing van, no parking signs unta ilaha ibutang bitaw mutangan unta tog no parking sign. Ang nakaapan ko no, ingon ang concerned citizens nga ning ingon kay gibutangan ko no og mga ligid. Ligid bitaw na agani sila gisend kang pictures diri. Mga ligid which is diba, pirmi man nag-ingon ang PHO. Amuingon man ang PHO, pirmi nga ayaw ng mga ligid. Kana mga ligid, once mabasa, mauwan, mupundo bitaw ng tubig, diba, sa ligid. Maunay hinungdan nga, mudaghan ang dengue. Unya niingon tong nag-send sa kuan, concern nga, kanang nadinggi na gani mi diri ma'am. Oh, nadinggi na pud ko no. Now dinggi na baya ko ug ang ako ang pag-umang ko nadinggi na sila. Unya dili lang sila na apoy uban na dinggi. So mao ni ilang concern. So kung dili pa parkingan, gibutan na nga na lang kuno ug tag signage nganong parking. Nganong ligid may gibutang which is makadaot kay magpundo ang tubig, mudaghan ang itlog sa dinggi mosquitoes, di ba? Oh, mo na siya unya naapod sila gi-send nako ganina nga kana bang bitaw no kana bitaw na bitaw tay mga kana bitang public servants kining trabahante sa gobyerno bitaw nga baka nakakalimutan nyo no pareha namo baka nakakalimutan namin uban namo nga nagtrabaho sa gobyerno nga nagsweldo nato mga kaigsuunan kanang mga tao kadang ilang buhis nga gibayad maunay gipasweldo nato sa gobyerno. So, kung naatay naay mga citizens nato nga mga miyembro sa atong komunidad nga naay ireklamo or unsa badiha nga naa sila concerns, dili unta nato tubagon og pabalagbag, di ba? Let us be polite. Kay kana mga tawhana maunay nagpasweldo na nato, basig nakalimot mo. Katong ingon ni Pinoy sa una, kayo ang boss ko, which is very true. No? Mabitaw public servants, kay servants ta. Oh. Dili lang ko magdugay ani, kay nangutana siya, asa ko no ni Kuan. Pwede ipaabot sa PHO, di ba? Basig na ay taga PHO po na minaw karon. Oh. Unya, kanang DPWH o basig mga kuan pa na ninyo dihag wa man amot say kuan sa DPWH ani PHO jud no niya nangutana siya asa ko no ireklamo ingkong insya sa DILG ba kuno ingko pwede sa DILG pero katong sa una nga naay nag nang haras sa akong amahan oh katong sa mua sa una buhi pa akong amahan dito sa Negros na ay kanabitang empleyado sa waterwork system dito. Ninghangyo siya sa akong amahan nga kanang pwede ba kuno o magbutang sa kuno siya barong-barong sa atubangan na kay dool maguto sa dagat amuha. Pension house to sa una. Sa buhi pa akong mga lulug-lula. Dito ko nagdako. So dako siya gyud og lugar. Unya, ninghangyo siya nga nung kanang pwede magtukod sa kong barong-barong ani kay wapak ko'y permanent kuno nga kanang kabutangan si ang bay total og naana ko no siya kabalhinan iya ko nung tangtangon ni ambot og pila ka tuig nasuko na siya masuko siya og ingnon sa akong papa nga kay tiguang nalagi pud akong papa that time so wa pa to namatay ni masuko na siya iya nang sigasigaan og mata akong papa nga dili ko no siya muhawa so what I did kay ang naluoy ko sa akong amahan kay tiguang nalagi ning suwat ko sa ombudsman unya kuan, nagpasalamat ko kay action dayon. Action gyud dayon giadto gyud gitan-aw. Unya naamto siya sa waterworks sa trabaho, gipahibaw gyud gitagaag copy sa complaint ang iyang department head. Unya giingnan siya sa iyang department head, ako pa ni mudong hapit na ra ba ka mo retire, basigula kay makuha ang pension tungod ani imong gibuhat. Ako pa ni mo ibtan na lang na imong barong-barong. So bato dito siya nahadlok. So mao to, pasalamat jud pud ko sa ombudsman no nga na kuan to. So mao na sir, depende ato sa DILG or diretso mo sa ombudsman kay para pud na mga public servants unta no nga mo bitaw maglagot ko ana bitong makasud kog ubang opisina. Unya na abitay mga empleyado nga mura bitaw og murag si kinsa nga motubag sa atong mga katawhang bulanon which is dili gyud insakto. Aw, patagma na ninyo, oy. Para nako patagma. Kuan. Mao na siya. Patagma. Nay nautan na diri asa kuno dapit. Di na lang kumusulti og ko ano kay tagaan na tog chance. Basta sa maribuhok ni siya nahitabo. Maribuhok. So kung kailan mo sultiin ninyo oy. Dili ta maginana sa atong mga kuan oy, sa atong giserbisyuhan ng mga tao oy, di ba? Let us always be polite. Dili ta magtubag og talibagbag nga muna tagsikinsa kaya mga katawhang bulanon, ang katawhang Pilipino ang nagsweldo nato nga naata sa gobyerno. Timanina ninyo, wala tayong karapatan nga singhag-singhaga na sila nga tubagon nimo og mura kag sikinsa nga dili maayo pagkatubag kay imo nang amo ang katawhang Pilipino. Timanina. Mao na siya. Ako personally, di gyud ko ganahan ginana. Yes. Ako. Tabaw tas gobyerno, let us respect other people, especially sa kanang atong kuan. Nawa ni? Na. Okay. So mao na siya. So personally, mao din ning tingdo si Sir Jerry. Nawa. So personally ako di ko ganahan ginana ng attitude kay kita gisulidong antas sa katawhan para mong serbisyo nila. Wala ta diri para mag kana bang maghinambog nga muasta ta og murag kitay amo kay kita maoy ulipon sa katawhan. So inanaw ako pa ninyo Sir Bitaw patagma. Dikas di LG atos ombudsman. Bika ako personally ni saka akong laog mga inana Bitaw mo. So mo to experience na ko. Kay naluoy ko sa akong amahan nga sigasigaan yag mata niya. Murabag kong magsugat kuno sila kay murabag kuan. Ya okay pa to sa una ingon akong papa okay pa to sa una kay maayo pa kog lawas karon tiguwang na biya ko. So tan-aw gyud kuno niya basi kuno di siya kadepensa siya kog lingon ug unsaon siya. So mo to ning suwat ko sa ombudsman. Paspas lagi kayo gyud mo to gitangtang niya iyang barong-barong. Og asa to niya gibutang ambot. So mao na siya mga kigsuonan mo to akong personal experience. No? So, arita, maari na ta sa atong mga balita, hinikay gikan sa Paymo, inuulit ko, live ta sa atong DYRD Bohol Balita, mga kaigsuunan. Yes. DYRD Bohol Balita. Ito ni Balin. So, Bohol explores tourism partnership with Korean investors. Bohol explored a tourism partnership with Korean investors on October 12, 2026 to promote the province's whale shark watching and scuba diving attractions to South Korean tourists. Provincial Administrator CPA Aster Caberte together with Bohol Provincial Tourism Office Head si Ma'am Joan Pinat, Bohol Provincial Environment Management Office or BPEMO nga officer in charge si Sir Restituto Junior Restituto Piolio Junior. Ano na una maningkuan? Restituto Piolio Junior. Ang and Coastal Resource Management Division Head Villa Pilidingge welcome investors Kwon Kyuhua and David Yun accompanied by attorney Freddy Villamore and attorney Roland Inting dito sa Governor's Office. During the visit, the investors expressed interest in marketing Bohol's marine tourism attractions in South Korea, citing the province's potential to offer convenient, well-organized travel experiences. Yun stressed that expanding tourism activities, including whale shark watching and scuba diving, could help attract more visitors to Bohol. Yun added the importance of stable tourism activities and clear arrangements so travel packages can be promoted in advance and visitors can avoid unexpected changes during their trips. Bitaw, di ba ya lalim, no? Kung mag-ilis-ilis ka. As a next step, the group plans to conduct a dry run in Bohol. Mag-dry run sila in November. Uy, hapit naman di ay. Tunga-tunga na biyataron sa October. In November, and film promotional materials, showcasing the province's marine attractions for marketing in South Korea. So ilang? Ah, magkuha-kuha sila sa lida. No, ilang gunang kuhaan videohan babot pasabot, no? Ilan ang ipromote dito sa ilang lugar. He also noted that the recent decline in tourist arrivals may be influenced by rising airfare costs and fuel surcharges rather than the earlier suspension of whale shark watching. He cited safety concerns following the reported shooting of two Korean nationals, which may have affected South Korean travelers' confidence in visiting the Philippines. The initiative presents an opportunity to broaden Bohol's tourism market while balancing economic opportunities with environmental protection. This also supports Governor Aris Aumentado's strategic governance roadmap to promote sustainable tourism and inclusive local development across Bohol, the Philippines' first and only UNESCO Global Geopark. O tiaw muna, no? Mutabang sila na to promote dito sa ilang lugar. Sila na mismo magkuhag mga videos dili. Mag-film-film sila dili ilang ipromote sa South Korea. So that's a very good news. In fact, it's great news, yun mga kaigsuunan. So salamat na ninyo. Okay. So, Arita, sa Bohol economy remains resilient and or amid inflation. Bitaw, no? Kibabi ka ni mga bulanon, resilient kaayo. Pero it doesn't mean nga kanang kuanta tungod kay resilient. Ah, sige mo. Kuan na lang mi, oy, kay naani manggod niyo. Tay mahimo dili. Ang pagka-resilient sa mga bulanon, ning adjust tuod ta, but we are doing kanatang natagipang himo nga mga lakang para ma-improve ang atong conditions. Diba? So, Bohol's economy remains resilient amid inflation. Bohol's economy continues to show resilience amid rising prices, with the province recording an 8.4% year-on-year inflation rate na siya, ha? In September 2026, which remains notably lower than Cebu's 9.2%. Taas po kayo ilan, no? 9.2. May na lang ta, 8.4. O, diba? The latest figure was presented by Philippine Statistics Authority or PSA Bohol Chief Statistical Specialist Jessamine Ann Alcazaren during a monthly press conference last October 12. Bag-ura jud kaayo. Global fuel hikes directly drove local transport and logistics costs upward bitaw, driving a price squeeze on goods while demand stayed high. Bitaw, dako ang demand, dako po daba ang kuan or taas ang presyo, no? While the province's current inflation rate reflects the continuing impact of global economic pressures on the prices of goods and services, it tells a very different story than in years past. A similar numeric hike occurred in September 2022, taas punto, when a global supply shock pushed Bohol's year-on-year inflation rate to 8.3%. Despite renewed pressure and prices today, Bohol's ability to stay below Cebu's rate highlights distinct structural differences in how provinces in the region navigate inflation. Oh, sa ito pa, maita mo navigate, no? Sa mga high prices. Meanwhile, Bohol's financial sectors continue to expand, reflecting sustained economic activity and growing financial resources among its residents. During his 2026 State of the Province Address, or SOPA, si Gov. Aris Aumentado reported that bank deposits in Bohol climbed from 63 billion pesos, mga kaigsuunan, gikan sa 2022, naabot siya og 92 billion sa tuig 2025. Uy, kadako ang nag-increase, no? 63 pila pud ka tuig. Gikag 2022 to 2026. Ano, 2025. That's 3 years. 63 billion. Pero dako, yun, kay billion ba yung pinag-uusapan? So, 63 naabot og 92 billiones ka pesos. Dako, yun na siya. So, our financial sector continues to strengthen, pong panigobaris, with bank deposits going from 63 billion in 2022 to 92 billion in 2026, or 2025 rather, a 34% increase. Dako dyan na, guys, no? Dako. So, this means more Boholanos are earning, saving, and investing here in the province, supported by our commitment to good governance and a business-friendly investment environment. May giingon ni Gab Aris. Uy, maragdaghan ako ng mga Boholanon nga nag-save sa bangko, which is kana bitaw makakita man ta, no? Makaingon bitaw may usahay sa opisina ka na magchika-chika. Ingon, uy, abig, kuan man ka, mahal man kang palaliton. Unya, naglisod ang mga tao, nga naman yung mga Boholanon, mura mag-adunahan kayo. Uy, o diba, suroy mo, ato mo sa mall, mura wala galisod ang Boholanon. Kaya daghan mamalit dito sa department store, daghan sa grocery. Daghan mag-grocery. Unya, suroy mo to tibok Bohol, di ba? Daghang mga gipang tukod. Labi na ng mga kuan pickleball courts, daghan kaayo, di ba? Daghang gipang tukod ng mga buildings. Sa ato pa, dunahan yun yung Boholanon. Sa ato pa, ang Boholanon, maayo mo gunit. Og, kwarta. O, di ba? According to the PSA's latest 2025 Provincial Product Accounts or PPA, Bohol's per capita gross domestic product rose by 3.8% to an estimated 147,425 pesos in 2025. So while tracking just below the regional average of Central Visayas, this steady upward trajectory, kay pasaka, no, represents localized business expansion, rising investments, and robust job growth that have triggered a highly active domestic market. Congrats, Bohol, no? Oh, despite sa kalisod sa tibok kalibutan, makakita ta improving gyapon ang Bohol. So furthermore, the significant growth in bank deposits points to an expanding pool of financial resources within the province. So daghan tag mga sources of income. As people in Bohol have more money to spend, wow, lagi, oy, rich, lagi yun yung taga Bohol, oh. As people in Bohol have more money to spend, this higher demand naturally pushes local prices up. Amay, malagi po. A common sign of a growing and maturing economy. Maulagi po. Kay mo ingon man ang mga tindira, oh, daghan, di magkwarta, ito ni pasakag presyo. Ay, pud palabi, no? So, under the leadership of Gov. Aris Amentado, the provincial government of Bohol leverages credible data and statistical governance to guide policy implementation under the strategic change agenda sa atong provincial government. Priority development pillars continue to focus on productive, climate-smart agriculture and fisheries, sustainable tourism, competitive atong small-medium enterprises, MSMEs, medium, small enterprise, and manufacturing in Bohol, a proudly recognized UNESCO Global Geopark. So, manan siya. Dunahan lagi yun, oy, daghag more money to spend, a lot of money to spend. Arita Besa, USEP delegates explore Bohol's development initiatives. Ang atong provincial government, og ang through the Provincial Planning and Development Office, or PPDO, welcome civil engineering faculty and delegates gikan sa University of Southeastern Philippines or USEP on October 12 at the PPDO Conference Hall as part of their educational tour. Organized by World of Adventures Travel and Tours and guided by regional tour guide Rod Adrian Bagor, the visit provided the delegation with an opportunity to learn about Bohol's provincial planning initiatives, development priorities, and institutional accomplishments. During the visit, the PPDO prepared its vision, mission, and key accomplishments, offering insights into the province's planning and development efforts. Naabiyon na nila tanang data, di ba, no? Muna, kompleto ng PPDO, mga yung mga datos ato sa PPDO. Ato ni Sir Attorney John Vistal, no? Hi, Mama Karen! Sa PPDO, o, sila si Kuan, si Ma'am Dulce, si Sir Josue. Hi, Sir. Michael Ryan Alangilan, Information Officer of the Bohol Provincial Tourism Office, also provided updates on Bohol's designation as a UNESCO Global Geopark, highlighting the province's geological heritage and its commitment to sustainable development. So, gi-explainan yun sila. Oh? Ngano man na Bohol UNESCO Global Geopark, unya, makaproud lagi nyo, sige yung tagingon, makaproud yung kay... Imagine the first and only in the Philippines sa tibuok nasod nga Pilipinhon, Bohol Ragyod, nga na-title ngayon ana. Kinaunhan, unya, nag-iisa, bukod tangi. O, oh, diba? Mauna siya. So, wala, idagahan man si Pop-up. Kanabi ito mga GC na to sa opisina, o kanang sa provincial government ba, diba? Daghang mga kuan. Like ka na mga AO, so iba meeting ra ba day. Friday man no. Ah, makaabot ra tingali ko eh. Basig mahuman rami dayon. And naami meeting tomorrow, guys, mga administrative officers. Di ko sure mahuman migdali, pero basta mahuman lang yun og dali, di adyo ko dire. Pero if ever di mi mahuman dayon, magpa-replay na lang ko, mamalihog ko nila din magpa-replay. Sama niya siya. Ang educational tour forms part of the delegation's learning experience in Bohol before proceeding to Cebu for the next leg of their itinerary. So the visit reflected Governor Aris Aumentado's strategic governance roadmap, which highlights the importance of educational exchanges in sharing knowledge and local governance, development planning, and heritage conservation as a UNESCO Global Geopark, mga kingsunan. So, nindot, no, ka ng mga educational tours. Actually, sukat pa ni sa una, no? Pila na dyan katuig nga ka na bang... actually, bago pa ko sa province, no? Naana dyan mga kuan diri mga educational tours nga kuan ilabi natong sa una nga kanabitang about best practices na ay mananghid nga LGU ato sa DILG nya mangutan na sila mao ni among gusto nga kuan kanang mahibaw-an na abo mo ma-recommend nga LGU kasagaran ari jud sa Bohol itudlo sa DILG tungod sa atong mga best practices mga kingsuunan. So labi na tong atong tourism at kuan po ang atong diba ang atong itudlog yung pirmi sa una sa DILG kana bitong about disaster ngang responding to emergencies arigyo na diri kay tungod sa atong Tarsier 117 or PDRRMO. Kay kuan jud na kita jud naguna walay sama no diba gi-train pagud sa New York no diba so nya sa Aero sa Cebu mo ay puyga train ila so mao gyud nang nindot jud ang atong emergency response po din eh. So, man na, best practices, no? So, mo na siya mga kigsuunan. So, daghang kaing salamat sa ato mga kawanan sa Picas Lawak, sila si Sir Eric Ihok, Engineer Jerry Cajes, kininyong tingog sa kababayanan, Janet Lim Villarojo. Daghang salamat, maing hapon. Salamat sa Diyos.
0: Kining Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Anak na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot, manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
9: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
11: Uy, what ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: DTX 500.
15: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
16: At sa Panginoon.
15: Una po ay sa Panginoon.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
17: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYRD aliya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, ug atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. Ug karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bag-ong TIWBS, Mong Bolyoso.

0: Yo lo que gusta me parece que niños tenían que ir a los ops y a los volvías, eso que tenían que tener eso a la una. Lo que tocaron no es que la fin a Wives, que es a quincena, durante octubre. Atau mga panibaya o bayan ito na mga panibaya kaya yung tala mga suki, mga sanggayin na mga tuntulonon. Sabi na dito sa mahal nga lungsog sa laway, kamusta itong 24 ka mga kabarangayan. Ang mga panahon nga, tara na sa kapis kaya sa panglawas o positibo sa kanunay. Ngayon lang tao sa orahan. Kanin yung tanan, welcome sa atong tulumanon, lipta niya sa alauna. Mga katawan, bahin sa ilang mga huna-huna, kabahin sa nagpagdayon nga impeachment trial.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

Kira tutulungan ibu yang sakit ni zaman yang spesial pelamian ngatur tak insya mada impan ada bibingka siupau kuban fafan yang spesial patut nato menaik kalau mengapur luto zaman yang spesial mukulit nato dia sebiji mall sa alturas sa mall island city mall para sa inyong mga order pwede kumumut diri so dito sa main branch fan special kung basun lusod sa luwain nasa biya nga nga rin naman para sa fan special ngayon tanya kniyong naman nga pagkaon sa masa dinuguan ubut-ubut maya si kwanti spaghetti fried chicken humbang baboy pansit o gaghan ba sa fan special kaya kundi di like and hirin pa D-D-Y-R-D Gisandigan Tore mga gala sa atong publikay si Kaye ning nga nagumon medyo mauwanon hapit ng uwan o pasalamat ang uwan niya mapunta mga kagsunan sauda ninyo ng uwan o balde kaya nining panahon sa ating init may nalang kung doon ay uwan sauda matod pa ni Marcos mga higala muot ang mga higala tanang istorya ni Marcos na adoy na automatic mo kansyaw mga isoon ha. Mabuta ni si Marcos tingali nga gahilom-hilom marami si Jackay. O sa isulti niya, na yun ay negatibo, doon ay positibo. Pero ang tanang una, bingon si Marcos nga, pangit mo balde, sauna ng uwan. practical tip sa presidente mga kaisuna. Ating uwan ba yan? Buti pasabot. You harvest the rain. Panahon na biya po kung taanas, no? Lumagan nga itong tangki. Kaya naman tayo tangki, no? Ang parahuan, pero marasak po yung tingali ng panahon sa tinguan atong puso ng uwan, ha? Ay, may nalang, ha? O panahon sa tinginit na tayo magamit pumubo sa tanong, pumubo sa kasilyas, pwede pa ipanglaba, ha? Pwede pa imnon. Pabukawon lang taman-taman. Makot pa sa uban. O, mainom na bang yapon. Pabukawon. Matay doktor nga na hibawaan. Di mo inom o mineral water. Tungod kaya ang mineral water is a dead water. Ang iya, tubig yun nga nasa gripo. Yung nawasa kung sa una pa. O, naiman din nga misuway. Ah, dito, kaigit-igit. Mauman ko sila mo itong uban itong doktor, ha? Isuway lagi sila, o nabagawa ng diyan. At tubay at ilina, no? Sa unang panahon, mga tubod mo na nga ito ang tubig, yung lumagawa na, no? Na nga ito ang moduta sa kanang baryo sa itong inahan niya sa Kalingaan, Sibilya, doon sa Kutan. Ang ilang source of tubig ito sa tiilan sa bukid. Ang ilang bahay ito, dito sa Pungtod sa Bukid. Gaino sa itong bahay dito, ha? O niya mo ka na, huwag ka dito sa ubos, sa tiilan sa Bukid, ito, dito ang basak, ha? So, Bukid, taliwa, basak, Bukid. So, ang maong tiilan sa Bukid, ito, dito ay gatubod. Ito ang yuta, ngayon, green, ng kulor, ha? O ilan akong tabunan, o kanang singana ng kahoy, ang napang tabla. Pero mga ito ilang inon. Tubod, ha? Abunda po ba kayo itong tubod sa unang panahon? Ang ito na po ba rin tubod na ito ng ambo? Na po ba ng tubod na? Tubod, ha? Kilit yun sa pangyad. Tumoy sa tiilan yung bukid, ha? Naman, ang kilit na ito, pilapil na. Pinundungkuhan na mga ingala. Oh, may tiwa, may gripo, ha? Pero karon, o na, agree po na niyong mga tao eh. Ha? O, shower na. Yaman. Uy, agas, reklamo na. Pero sa unang panahon, wala mo na. Nagwanta na sa unang panahon nga, hinumdum ka sa lungsod sa luway, mga kaigsunan. Ha? Abuta o ga, salinas, magkaos. Ha? Sa kaya itong bisikletang karaan. Kamun sa nihit, ha? Ayaw ng tubig, ha? Huwag pa itong lubot sa una. Ang loktob spring kay kuha naman ang iabot. Hindi ko kumalimot ka na. 2006 ba ito? 2006.
dayon kami exit ato ang pagkabas mayor ato in 2007. It was during the time of Mayor Edi Tiongko. Nga nihagas din ang tubig di kan slubok. Ito slubay. Pusuga to kaayoy. Pakpak, mapakpak ng pintal ng ilawang bitaw ni mo sa mga sakinan. Inagpasirip ni mo. Kinakusuga to. Di kan loktob sa lubok pa doon. Pagligid sa panahon, hinay na to siya. Naghana ng puga, koneksyon. Daghana tingali pong mga leaking. Daghana pong mga consumidor. Pero karon kusog niya po. No? Di lang madaot na atong makina niya sa lubok. Wala pong lima na tubig. Karong bago, tungod kay karaan na itong mga linya. May portion nga gibago ka linya. Oh, before the piesta, for bid and drilling niya ito. Ay, kasi nga po, piesta lang yung wala naman apa sa kontraktor o lihok na before piesta. Niagas yun. Kusog. Bago na ng linya gamay. Yung man, sunod, ikawat ang kurinte, ang wire. For bid and yung mga ikawatan. Limahadlo kong live wire mga kaisonan. Oo, nahilang mga gamit na di sila makorintihan. makorintihan na lagi na kadugayan. Wire, oh. Kasi ang mga challenges, hantod ni abot pa ang tubig sa lila. Forbidang kusuga na. Karoon ang lila. So una, wag mo sila income. Karoon, naka-income na ang lila. Ang luway, yung kulit na ng tubig lila. Kuna mako kay income na nila unexpected revenue for Leila ilang tubig na ang turo mas dagat mga hagbong mga kaigsunan nagdagan na tubig na sila diyan so gaman na yung memorandum o pag-remit with Leila so ang buhay gaman mako kayong tangke ito tayong filtration chamber o nanawag na to ang mayor sa Leila gahapon o kamusta tubig kaya na po ibagong source na ilang hanggi mo ilang gihuwad sa ito ang linya. O, kusog na kayo. Ha? O, kusog na kayo. Uninterrupted na. So, ang ato nalaman ani nga magpabili na nga di mga guba ng mga makina, mga pump. E, ang plano anang tubig na ito sa lungsod sa Luway, nga, paamton yung tatibuok Luway. Ha? So, it means money. Namakailinya nga iribang. Kay ang mga linya po siya ng panahon, sige namang bag-ubag-ubag ka sana, doon nalubong na taman-taman. Ang mga segments at doon, nalisod na hinuan. O nga, di maong pagka, di na po siya akong sa panahon karon tungod kay mga gagawin tubo. Muna, kinahanglan, aron epektibo na mo deliver ang tubig. Ha? So, paabos na lang muna po kay murang gagamuan na itong mayor na namuray buhaton. No? Na presentation with the expert. Pusubli ka na din niya mo tabok niya di kas Johnson. Di kagila na. Hantun pa mo abot ng bilalim siya. Huwag kaloyan mga kaigsunan. Kita nagpundo. Huwag huwag mga kabilinggan diha sa source of water. Tinood niyo tubig. The president was very practical. Saudan niyo. Huwag harvest na rin, no? Ang atong una-una, onda po ng harvest na rin. In kung ano, dinagko nga paagi, large scale. Kanang mga bungtod, kanang mga ukirin nga bahin sa napit. Anto dito, dakpo ng tubig. Ha? Dakpo ng tubig, mga kaigsunan. Daman ba mura bag impounding ba? O, kaya ron, inig-inginit, i-release na ito sa mga kabasakan. Maunta na niya, trust niya. No? O, asa na itong mga habog na bahin, o na potential nga, na itubig nga matrap. You trap the water. Ha? You impound the water. Ha? O, gihan na na ito sa una pa ng panahon. Eh. At ang nangisugyot at ito pang panahon na ni Mayor Clarino. Kaya yeah, matod pa sa taga niya, di ko no pisibong na so ato tayo nang iparibisit. No? So mga bang dukirin nga barangay nga habon o na ay mga possible matrap ang water. Trap the water, kanang rainwater. No? Kung na ito ay uban nga mga tubig gagikan sa mga
lake or sources baka na nasayan lang, you trap that, you impound. Impound gina, ang man panahos tingin eh. You release that water. Aron, continuous ang farming activities. Eh, kasagaran, minunta nga, lami lagi ang farming, pero nakinangan po tubig. Sabi na karong panahon na nga tubig is scarce, no? Nabuang ng panahon ko, no? So, kinahan taog stable supply of water. And stable supply of water, pagpasabot na mga kaigsunan nga, it's not dependent on the sources. It's on the impounding. Umuwan, dagpa, tubig, no? Uman og ting gamitan na no pareha ning Manilao Dam karon no gidakta nila ang height ang elevation pila na ka meter ba height ana mga 1 meter to 1.5 meter ba nang ilahang gihabog ana ha kay aron mudaghan ang ilahang ma-impound nga tubig ha so na yata gyud ang giya pod og dakong project ba ha oh aron daghang tubig ang bulyong pa ha nga madakop nila. Pwede po na, no? Pwede po ito ang ilahaon na itong gihinluan. Kanabang singan na mga kaigsuunan, bridging. Eh, natalagla po itong ilanguan. So, ang ilang himo, ang crown sa kanang sibing impounding facility sa dam, ilang ihabugan. So, imagine pila ka bulyong of water na po ang dugang matrap nila na mga kaigsuunan, no? So expected nga kanang diha sa Malinao sa Pilar mo kaskid ng bayungan to Kapayas dam na kung mga ito ang ball integrated irrigation system ang mako nga dam muhatag og sobra nga tubig nga sa ubos nga bahin nga dam ng bayungan diha sa ubay kunya mudit sa puna dito sa Kapayas sa ubay po no? So tanan pinaagi sa pag-hold sa pagdakop sa tubig no? May problema sa tubig, naigat ang tubig. Ang problema, ang pasilidad sa pag-keep sa tubig. Muna ka, ang solusyon sa presidente, bakit magbalde? Kaya ron, dakpan ang tubig. Mga kaigsunan. Bueno, balik ta, ari sa Senado. Daghan ko kayong huna-huna, mga higala. Sakto o dili, sakto. Ha? Sakto o unsa ba? No? Yung ibang taktika sa prosecution. Ha? Oh, ang taktika sa prosecution mga kaigsoonan. Usa sa bag-ong murag na ibawa na to gikan sa usa ka abogado sa Manila, no? Usa ka dean sa college sa Makati, no? Ang iyang giingon nga gadali gining prosecution. Kay kun madugay pa ning impeachment trial, umusod sunod tuig, maabot ni sunod tuig, hayan nga murag wanay lami ng maong impeachment trial. Hayan, wanay gana ng mga senador. Hayan, wanay gana ang mga tao. Hayan, acquittal ang tumoy. Mientras, init pa kaayo ang ebidensya to convict Sara Duterte karong panahona because of the unexplained wealth issues. Sakto kaya ihunong na ng trial. Kaya aron, mahumana. Kay, kung sunod ang sunod tuig, nakumpurman nga akwital. Dito po mga kaigsunan, no? Kunin mo ba tanawon, ha? Di ko matuong giplano na nanggaan sa prosecution. Nga mo ni may tabo. Muna nga kita, tili sila ba ang gulo ba sa pangitabo karon nga. Uy, di na mahimot yung ilinidugayon pa. No? Labi na katong ang gulo sa unexplained wealth. Nga very overwhelming ang presentation sa witness mga kaigsunan nga makaingon yun ka, he is an authority. Why? Murag way kadura-dura sa iyong findings. Dili ba pa na ubang mga witness nga murag binairan, witness nga murag ikutsapan, witness nga murag hadlok. Nga witness siya nga murag authority yun siya sa iyang butang nga gihimo. Nga hasta pa abogado sa adisinsa mo pa iyang ipangkurikan. Abogado mo po siya. Kamao na mo sila mabantay sa mga words nga gigamit po sa abogado sa depensa. Iya hapong asupon. Ngayon itong abogado sa depensa. I am reading your report. Ngayon itong in your report, there's an alleged one. Ingon na yung abogado nga.
asa na pit sa report nga dunay giingon nga allege. Wadyan mo diha. Ingon po gabugada. That's my opinion. Giingon po witness. Pero niingon ka. Nga imong gibasa nga kung report. Kung gibasa pa na nimo, wala nimo taro nga basa. Kay duwa may. Ang akong report mo man magiingon o allege. Uy, nangayon po sa ilo ang abugados di pinsa. Ha? Kaya mong nilin nimo mailad, pa nilin nimo mabluff na witness. Ha? Musukur sa abugado. Kaya abugado mo sila. Oh, mura ba og adto pa kamagama og istorya. Ningon ka nga gabasa ka sa akong report. Kanya kanang imong isulturon wa man sa akong report. Ha? So musukol. Ha? Kamao nga kay sunan mo nagpakita tingali sa prosecution niya. Sakto na tingali ni igo na ni kumbikto na gyud sa ara ni. Tako kung puruhan makumbikto mga kaigsunan, no? Kaya doon na namang gawin na panghitabo nga usa ka impeach official. Chief Justice Corona during his time when he was the Chief Justice of the Supreme Court, mga higala. Gikihas siya, na-impeach siya.

Ayo ni corona. Example only, wanata ka kita, o unsay pila ang iyang kwarta atong panahon na. Ibutang naman nato lagi mga kaigsunan. Ang iyang bangko, ibutang example ha, ang iyang bangko na ay 1 million. Pero ang iyang salin na gibutang, only 500,000. Muna ang sayot ni corona. Nakonbikto yun siya. Napapahawa yun siya as Chief Justice of the Supreme Court. Why kalainan ano yung kasara Duterte karon nga ang iyang sal in 98 million pero according to witnesses, according to bank records, according to AMLAC, according to the forensic expert mga kaigsuunan, it is more than ang kwarta ni Sara asset niya is more than sa iyang di-declare niya sa iyang statement of asset and liabilities. O ipasabot na ay kwarta nga wa niya gibutyag, na ay kwarta nga wa niya gitug-an, na ay kwarta niya nga wa niya gipahibaw, pinaagi sa salin. Muna ang sayok ni corona. And that's the reason why corona was convicted of impeachment trial kaniadto mga kaigsunan. Muna ang prosecution, lugayon po na ito. Dili na ta, ato na lang kalimutan kong tulo, aron madali ta, bahala god og lingkon po itong atong evidence against Sara sa confidential funds, bahala god og lingkon sa mo itong ato ang kanang silbing evidence batok ni Sara babahin sa grave threats. Ayaw na lang to, kanina lang unexplained wealth, huma na lagi ni salida ani. Ay, nasuko ang depensa, imong depensa, time pa. Ha? Time pa. Nga na muundang naman mo. O kami kabaos nga yung undang na mo. Mura rami. O gamadyong bitaw mga igala. Nakabunot ka ba? O naka City Paris. Ay alay ka? O pagbida. O kana unexplained wealth mo City Paris. Ay alay na. O. Pag kumani mo City Paris. Ay alay na. Mundan na kung duha. Sali nga muundang mo ka. Tiba tinglaw. Grugbaboy. Lasing ko na. Manglaw. Grugbaboy. Ha? Mura na. O kuman. Nakabunot City Paris ang kanang prosecution, naingon sa muundang na eh. Suko ang kubang ang kontra, muundang naman mo, wapag lang may kabaos, muundang na mo. Ha? Napildi mininjo itong inyohang duha ka articles of impeachment, may kapresentar sa among ebidensya, mangundang na mo. Dili ba ito, dili patas ng inyong away. Ha? Pero inana mong kuno na mga higala. Sa court battle, naagin kuno ng mga kalihukan nga sama ni anak, mga taktika na. Sa dipinsa. Kung mudugan ka o witness, questionon ka. Wala ma-appeal sa ato ang preliminaries, no? Sa ato ang conference na to, ma-appeal ka witness, kinsa ni mga witness sa, wala ma-appeal. Anong na may idugang, anong na may kalit nga bagong pinapit on sa banadiha. Questionon ka. Kung mudugan ka o witness or ebidensya ba? Nga wa ma-appeal sa pre-conference ba kung tawagon, ha? Nga karon, kung muundang po ka, di na ka mo padayon, question on day po ka. O, ang tuyo lang sa kampo ni Sara nga, makabaw sila sa mga pamulitika nga mapamaagi. Kay that court hearing trial, mga kaigsunan sa impeachment court, which is the Senate of the Philippines. Dili lang na trial sa Senate of the Philippines. Trial ko na sa publiko sa Pilipinas via Facebook, via TV, o uban pang mga medium of communication mga kaisugunan. Diintua dito, maka-grandstanding ang mga protagonista, maka-grandstanding ang mga participants. Ha? O mga senador, maka-grandstanding. O inig-istorya nila. O para sa taong bayan, tungkol kay they are aware that the people are watching. The people are listening. No? So the people are thinking. And the people are weighing. O ga, usay bugat na ebidensya or dili. So the people are contemplating mga kaigsunan on go for conviction or go for acquittal. Tungkol kay nahibaw sila. Kay nakakita sila. So maunay giapa sa depensa. Gusto mo yung mabaws. Kaya mga tao, nakadungog ninyo na inyong giagi bira ang among ang klayan. Nga, dili sila kadungog na mo sa among dipinsa. Ha? Managing lang, that's part of the game. That's part of the strategy. Ha? Namundang na may, aron dili na mo, nganong padayon to ba mo presentar ang inyong ebidensya?

0: di naman may musukol anang napita. Tabla ra nga, pildi mi. Oh, yung mom na nga mi, oh, pildi mi. Ayahay mo kay, sa upat ka kaso, usan na lang. Kung buto na naon ba? Kung atong tinambanon, angay malipay si Sarah. Kay sa upat nga kaso, usan na lang. Hindi ka malipay na. Pero, wasla, wak damo sila malipay. Kay dili sila ka pamulitika. Dili sila ka grandstanding. Gusto nila mo grandstand po sila. Kung naka-grandstanding ang prosecution, gusto po sila mabawas o grandstanding. Problema po ito, totally nga wa sila maka-grandstand. And during the presentation sa prosecution, sa grave threat o sa confidential fund, naama sila yung mga objection, naama sila yung mga interjection, naama sila yung mga objection o guban pa. Naama sila yung mga pungutanan, naapot sila yung mga punto. Buti pa sa buot, mapadayag po ng ilahang mga punto. Kung ilahang i-presentar ng ilang depensya na kasiguro ka po sila nga makabaw sila, basan pa hinoon o madungangan sila gamok mo. Bahin sa confidential fund. O imupusal, ilahang i-presentar kinsa na si Mary Grace Piatos, ilahang i-presentar kinsa na ang ginganlan nilang mga bastos ng mga pangandya sa confidential fund. So, basan pa hinoon o mamok mo sila. Pero ang giapa sa prosecution ano eh, magdali, ta? Kata usara man ka artikulo o impeachment ang gikinahanglan. Ano ato mong daganon nga, klaro naman sa muning unexplained wealth. Klaro naman kaayo nga ang sal-in ni Sarah, dili na mao ang yung tinuod niya assets. Klaro naman sa ngatanan, pinagi sa mga bank records, presentation sa banko, sa AMLAC, klaro naman kaayo na mas daghan ang kwarta ni Sarah kaysa iyahang gideklaro ng sal-in. Nga, ano ato po man ang dugayon? Ano nga to? Kailangan bang ispilingin yan? Nandaan na yung mga jurisprudence na si Corona, mauna iyahan, maunang rasuna po, ganun na convicto siya sa impeachment court kanina to. Tungkol po na na matundan nga ang iyang kwarta sa bangko, mas daghan pa di ay sa iyang kwarta nga gideklara sa salin. Pariha. Yan ang dugayon po man na to na. Mauna yung argumento tingali sa prosecution mga kaigsunan. No? Kaya kadali sila, kaya nahadlok sila, naadun sila yung kadlukan. Sakto lang nga to ang gingon. Na ay gikahadlukan. Gikahadlukan mga kaigsunan, basta maabot ang panahon nga mausob ang dagan sa hangin, basta ninoon nga go for conviction na mukalit lang mag-go for acquittal. Mientras init kaayo karon nga murag tanaw sa procession, murag lami na gamo i-convict si Sarah tungo na ng salin, so ato na lang undang mo ni. Ang lugayon po man ato, nga ang tuyo makonvicto mo na Sarah. Ang atong tuyo dili man nga magsalida tagdugay de Senado. Ang atong tuyo makonbikto. Kung positibo ta nga makonbikto na siya ang unexplained wealth, ano nga ito po manang dugayon? Ang atong tuyo, mao man na. Ang usay tuyo sa dipinsa, mao po ilangan po ng tuyo. Pero ang tuyo sa profession, mao man eh. Nga dali ko na ito na ito eh. Sa may magbuot na itong mangundang nata, mao na ilang gihimo mga kaisunan. Purbi, dan suya, kaayo sa kampo ni Sarah. Matugun na ba yung nabayulit nga probinsyo sa balaod sa paghimo nila anak mga kaisunan. Umuras lang na inoon mga bagito, mga buto lang mga abogado at humihingig. Kumao. Experensyado lang po tuloy kayo rin na sa prosecution. Na? Ang tingali, ila pong iwat ang panahon nga murag sakto na ilang numero to convict sa ala. Sa una, ila pang i-dilidali to dito tungon kayo wapad mo sila saktong butod. 3-0 sila. O, nga abot na 14, karon doon na isto na. Maabot yun nila, makuha doon nila ng 16. So, mapingali na. Mientras kamulo pang negotiate sa ubang mga senador nga mo go for the conviction, sige, revolve mo sa lang ng inyo, prosecution niya. Oh, sige, revolve sa mo. Revolve sa mo ang confidential fund. Revolve mo ang grave threat. Oh. Wapad na mo tayo numero sa senador nga mo convicto. Revolve sa mo itong kanang kuan. Revolve sa mo itong kanang singan na bribery. Pero kung ano natin numero, hala. Itrepuwens na na ninyo sa unexplained wealth. Katrepuwens yun sila sa unexplained wealth ng mga isoon. Wara nila madribol, ha? Wara nila madribol ang bribery mga kaigsoonan, ha? Wara nila madribol. O ilahan na lang itrepuwens diretso ang itrepuwens nila peragi sa unexplained wealth. Mauni mga kaigsoon sa kasunod na itabo paan, eh? Mauni tanawo na ito. Mga higala, no? Ang plan A, plan B, plan C, producera, apulos na doon na sila'y plano. Huwag na duma pa ng chess mga kaigsunan na apulos na sila gahuna-huna. Si Sarah, labaw na gahuna-huna na sila. Usaon nila na makalingkawa sila ang sitwasyon na karoon. sila mo ay most stress yung panahon na how to escape from this ino na to problema mga kaigsuunan ha? Liban ka you will go down in history as a convicted public official unya to the point nga you will be perpetually disqualified to hold public office at yan at that ma-deprive na ka sa imuhang desire to serve the Filipino people na you are already at your peak unya mo kalit lamang ka di nakaka-hold the office no? Tungod lang sa duwa sa politika ngayon sila hugaw ganyang politika gano'n sa amgo din na hindo karoon na ba na ita panahong Marcos diba sa una ramon yung panahon hindi bago nalingaw lang ta ga sunod-sunod ang ilahang away mga kaigsunan uban usab sa mga pagpamalandong abasin o ang kagubot mo'y mahitabo kita rapon maalakansi no? Ma-unstable lang itong pag-gobyerno mahalang pala ito no? Uban pa definitely ultimately people will suffer because of the ino na to usaka magubot sa pang-gobyerno mga kaigsunan. Pero naan na to, hawak na to ang bit sa pag-ampo. Naunta magkabot ng kalinaw, magkinaunsa man ng kalibutan, magkinaunsa man ng Pilipinas, ang kanunay tanga mubarog nga malaumon, matuuhon, masaligon, ang dunay labang magandang supreme leader, mga kaigsunan. Dili ang presidente, dili ang senador, dili ang vice-presidente, dili ang congressman, dili si gobernador, dili si mayor. Supreme leader up there. Mauna ang ngayon itong sundon, mga kaigsunan. Wala tayo oras. Mubalik na humanin ang kitlak sa rin.
1: Mga higala, abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabakong Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabodahimutang kapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad kini sa mga Tagaloon, Calape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ng inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
4: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
5: Para sa set manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan!
16: Abi, yun na kong makagasto kung 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
17: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Adiway Arde, ang aunting paminaw yun. Everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita. Way bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station kay Wayla NDY Arde Ragyod kay tungod ang paminaw tao mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DIY Arde kay labas ang balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY Arde sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY Arde. Number 1.

0: Higala ko mo sa gmaing adlang Huwebes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome mag welcome ni atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 15, 2026. Laing sumatang po na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Ethel. When you stand by Ethel, alang sa mga suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno,
0: na standby, Ethel, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

atong katilingban, kasagaran nato madungog ang pulong nga amahan. Usahay gihulagway kini pinaagi sa kusog sa lawas, katako sa pagpanginabuhi, kaisog o abilidad sa usa ka lalaki nga mamahimong provider sa iyang pamilya. Apat kung atong hunahunaon pag-ayo, igo bagyod ka na. Aron matawag nato ang usa ka tawo nga tinuod nga amahan. Alang ka na ko ate ang pag-amahan dili lamang sukdon sa gender o physical nga kusog o sa papel nga gihatag sa katilingban. Mas lawom pa niini ang tinuod nga sukdanan. Ang iyang kinaiya, integridad, responsibilidad, respeto o paagi sa pag-atubang sa kinabuhi. Dili lang ang gender nga gitawag ta nga masculine ang basihan sa pagkatinuod nga lalaki. Kaya ang basihan sa tinuod nga lalaki mo ang bana o partner nga mupabilin sa imong pinakalisod nga panahon. Amahan nga maningkamot para sa maayong kaugmaon para sa inyong mga anak. Kini ang istorya sa akong kinabuhi nga gusto na akong i-share sa uban. Manginaot ko nga mahatagan ninyo ang pagtagad. Di ay tawga lamang ko sa pangalang Ethel. 23 anyos ang pangidaron. Kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa Negros Oriental. Sa una abi na ako nga ang kasal mao na ang katumanan sa akong mga pangandoy. Mahimong asawa, mahimong inahan, makabaton, ug malipayon na pamilya. Sa diagi pakasla na ako si Dante, puno ko og paglaom. Abi na ako makabaton kog bana nga akong masandigan sa kasakit man o sa kalisdanan. Bana nga mo protekta sa iyang pamilya ug bana nga dili ko talikdan ug pasagdan. Apa na-realize na ako nga ang pagpili sa tao murag online shopping. Nindot lang taon sa picture, apan pag-abot sa parcel, madismaya ka. Ingon pa nila, expectations versus reality. Maayo kayo si Dante kung nasa atubangan sa kong pamilya. Nindot pakisama. Kasundo niya tanan. Busa ginadayag siya. Ilabi na sa kumaginikanan. Apan, ako lang ang nasayod. Nga iya lamang kini maskara. Kay kung kami lang duha, laya siya ate. Dili siya motunol siya ang swildo. Matag mag-away mi, sakit siya mga istorya. Sa among kami niyo, nakaagi ko economic abuse. Kay dili siya muhatag umutulol sa iyang swildo. Siya ang gahawid sa among budget. Kay matod niya, siya man ang katrabaho. Apan, kung mahurot ang iyahang gipalit ng groceries, ako na mangita pa maagi kung unsa man ang kulang. Nakasinati usab ko verbal abuse o emotional abuse. Hinungdan nga usahay na ako'y mga anxiety. Apan wa ko musulti sa kong ginikanan. Ako siyang gipanalipdan, ako siyang tabunan ate. Kay dili ko gusto nga maguba ang reputasyon ni Dante sa akong pamilya. Bisan usahay, ako mismo ang naglisod pagpugong sa akong mga luha. Di ko gusto nga makadungog sila og daotan bahin sa ilang umagad. Sa lima katuig namong kami niyo nakabaton may duha ka mga anak. Apan usa ka adlaw iya ming gitalikdan. Wa na siya may pauli sa balay. Way nakabalo kong asa siya. Naghulat ko, isa, duha ka adlaw, usa ka semana, may abot og bulan. Apan wa gihapon magpakita si Dante. Gibiyaan namin niya sa hingpit. Gagmay pang among mga anak. Tulo pa katuig ang among kamagwangan. Og mag-isa katuig pa ang kamanghuran. Wa ko masayod kung unsa ang akong buhaton. Asa ko manguha og kwarta para buhion ang akong mga anak. Ati armura kong mabuang. Pagkabalo sa kamaginikanan, nasuko sila pag-ayo. Apan ila gihapon kong gibasol. Giignan ko sila nga gusto ko manarbaho. Apan mas gusto ni mama nga dili na lang. Ako na lang ko nung bantayan ang ako mga anak. Sila na lang ko nung ang musuporta. Kay pareho ra ko nung gihapon way magbantay lain sa ko mga anak. Kay di naman magpasalig si mama. Kay naarab ako nung panahon nga malimot siya. Di na siya masaligan. Nagpasalig ang ako maestro nga igsuon nga siya na lang ang muhatag sa among mga panginahanglanon. Busa, may sugot ko sa ilahang gusto. Apan dili malikayan nga mabati, gigkog kaulaw.
labi na nga dili lang ako ang cargo sa ko isuon. Naapang ako maginikanan nga idara na usap. Unya iasa na ko ang tanan ngadto kanila. Busa nangita kog pamaagi nga makakwarta bisan ginagmay. Gatinda-tinda kog bana na kyo, turon or ginanggang sa among tungod. Bisan ginagmay, nakikita kada adlaw. Isa sa kong suki ate si Mel. Kanunay siyang muhapit para mapalit og turon. Silingan mi ate. Maagayan niya ang among balay basta moadto siya sa ilang opisina. Nay mga higayon nga dugay mi magsulti about sa mga kinabuhi namo. Malingaw kay ko kay si Aw kaayo, si Mel ate. Iyako advisan, iyako pakatauon. Buutan siya nga rikan ako. Nay mga higayon nga magdala siya pasalubong nga pagkaon sa ko mga anak. Ate ar si Mel Bayot. Dili siya straight. Lalaki siya barog, apan gay siya. Yang giangkon nako nga bisexual siya ate. Nahimo ming magigala. Na siya nindot na trabaho busa usahay kung sweldo niya, apilan pag miniya o mga groceries. Iya po kong tabangan nga mamaligya sa kong mga tinda, magkatawaha dayon siya ate. Ate R, dili siya maulaw nga masabay ka na ako sa pagpaninda. Hangtod ako magdahom. Nga doon ako'y pagbati. Nga doon kaniya.

Doon ay mga higayon. Nag-iisip ko na ganyan siya nga lalaki. Dili siya bayot. Ate R. Amot ba? Doon ay nahitabo, tali ka na mo. Kaya kung giignan nga bayot ganyan siya, panaglibog ko na siya sa iyong kaugalingon. Siya na lang kuno ang mga mahan sa kong mga anak. Sa tinood lang ati, huwag ipagduda akong ginikanan nga doon kanya kay bayot yun. Si Mel sa ilang pananawa. Apan wa sila masayon hinay-hinay nga na-develop ang among gugma sa usag-usa. Ate, nausab ang tanan. Nagkabaton kog kauban sa kinabuhi. Kauban nga, muatiman sa kong mga anak. Nahimong gaan ang tanan para kanako sa financial man or emotional nga aspeto. Dinhin ako nabati nga respetuhon ko o gipangga ko. Kang Mel nako na sinati ang mahimong kapika sa kinabuhi. May intrigo siya sweldo nga rikan ako. Tabangan ko niya sa pag-atiman sa mga bata. Nabati gina ko iyang pagpangga o pagmahal ate. Nabati nako nga doon ako'y kauban. Dakong supak ang akong ginikanan sa dihang ilang nasayran nga nagkarelasyon kami ni Mel. Gapakaulaw lang kuno ko. Di ba kuno ko mandiri nga mapatol kang Mel nga usa ka bayot. Daghan sa speculations ate. Bakla gid ilang tawag kang Mel. Sakitan ko. Apan alang kanako, siya ang matawag nga tinuod nga lalaki. Iyang gibarugan ang responsibilidad sa kumbana nga gibiyaan. Bisan dili niya anak or kadugo ang akong mga anak. Ate, miipon ko sa pagpuyo kang Mel. Ug sama sa usa ka magtiayon, wa ko'y labot ug unsay isulti sa uban. Mga tawa mi, malipayon mi. Ug siya ang giisip ko. Nga amahan sa akong mga anak. Nagpuyo na miisip usa ka pamilya. Gi-judge mi sa ubang mga tawo. Ilabi na si Mel, kay doon na po siya mga higalang ng mga bayot. Apan ate, ako ang nakaila kaniya. Wa nila makita kung unsa siya ka-responsable. Wa nila makita nga bisan iyon ana siya. Tarong siya kapag katawa. Dili man siya perpekto. Apan, dili na ko siya ikumpara sa ubang lalaki ate. Miabot og tulo ka tuig ang among papnag-uban. Sakad ate, wa ko niya mapasakitan og istorya. Dili mi mag-away. Matag magsulti mi puro ragyod pangatawa og mga damgo para sa mga bata. Kang Mel kampanti ko, malipayon ko, kontento ko ate. Nakurat ko sa dami balik si Dante. Mihangyo sa kumaginikanan. Nabawion ko o ang among mga anak. Gibasulan ko niya yung nahimo. Mubawi ko na siya sa mga bata. Ako maginikanan hilabihang lipayang nga niabot si Dante ate. Umukin akong problema. Kay gusto sa kumaginikanan nga mag-uli mi ni Dante kay si Dante ang akong bana. Dili o dili ko nila madawat si Mel. Kay bayot kini. Hapan ate. Kang Mel ko malipayon. Ug dili kang Dante. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Ethel.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana, kukon si akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pahita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasyo ka niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahirag itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang nako, ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule? Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Ayaw, salamat kanimo Ethel. Sa imo pabadangat imo suwatan po ng atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Ay, unsa ba niyang problema? Anyways, ikaw ba na to, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Kap Jun, unsa na to mga suking tigsubaybay?
0: And of course, ang ato URP Professor, Kap Jun Jun de Asis.
2: Yes, paswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ingon sila, mas nindot ko na magmahal ang bayot.
2: Mm.
0: Kay magkasinampot gid sila sa babae.
1: Yes, agree ko ani. Mm. Agree ko ani ma'am. Kaya syempre, feminine man siya. So, yes. Kabalo siya unsay kanang paagi nga.
0: Weakness sa mga...
1: Unsaon pagdala ang mga babae.
0: Kaya lalaki, bukala ka ni mga babae. Giyon!
2: Makasave gid sila sa ilang pagpuyo.
1: Mm.
2: Kaya... Pwede lang sila mag-share of lipstick. Pwede lang sila mag-share of...
1: Tinog na ka. Share sila. Tama, no? Kanang kuan kay siya, kanang dakong tipid.
2: Tipid kayo. Muasin sogit mo.
1: Pero actually, daghan ang ingani nga kuan, ma'am, setup. Daghan kay mga nisikat nga. Nahimo silang content creator kay kuan siya, bayot og tumboy. Na yung mga yana ba niya? Or bayot ay, and babae.
0: Ako na ilhan nga, bayot og tumboy nga. Nagminyagin sila
1: diba?
0: Ay.
1: Diba? O kuan na nakaroon.
2: Kanang... Okay naman gito. Kay bayot og tumboy.
1: Dili na siya common karon.
2: Pero kana babae nga.
1: Napod ka, babae and bayot na ah. Magdayon ang kwan pagani ka ng ang bayot. Sa ko nakita ang content creator ba kay ang bayot kay hilig og pageants, hilig og mga ano na ba contest niya. Ang babae mo itiguan gid sa iyang support.
0: Kanang dalaga si Ogie Diaz, di ba? Kundi
1: diba?
0: Si Ogie Diaz.
1: True. Oh,
0: daghan kasi anak sa iyang asawa.
1: Bayot siya pero kwan siya, padre di pamilya siya. So, di
2: at least isa lang ilang hilig. No? Oh. Lalaki rin ilang hilig.
1: Wala yung kontra kundi laki.
0: Mabitaw na usahay nga. Ang, kung ang magtiayon, di magkasinabot sa daghang butang.
1: Mm.
0: Kung makakita kag puli nga meron may pagkababayin on, mas dali mo makasinabot kay parihan ng mga hilig.
1: Yes. But again,
0: dili siya normal, pero kung imong tanawon, dili mangud ang kanabang isulti sa ubang tao importante. Ang importante is kung ganus aka malipayon, kung ganus aka happy sa imuhang kaminion. Kaya remember, kita ang tanan lobalabay ng kalibutan.
1: Yes, muna ginaingon ma'am nga, love knows no gender.
0: Yes.
1: So regardless of your gender, basta maigo na kas paghigugma, that's it. Yes. Diba?
0: O gani nga, kini sitwasyon karon ni Ethel, gusto siyang ginikanan nga mabuo yung pamilya kay lalaki gud yung banda tinuod.
1: Yes.
0: Yadi nila madawat ning bayot. Of course, ginikanan man sila, ila po ng katungod. Pero ang bangutanan ni Ethel karon malipayan man siya sa bayot. Sige man siya pangutawa kung sila doon mag-uban ni Mel.
1: Yes.
0: Kaysa kang Dante, sa tinuod pa lang, pangalan pa lang Dante. Dante na gudaan.
2: Brusco na, Brusco.
0: Oh, pangalan pa lang, Brusco na. So, unsay mo ika-advise, kung ikaw si Ethel de Genoves, unsay mong buhaton? Total, gibiyaan naman gid siya.
1: Mm. Kung syempre, ako si Ethel, ma'am, daragid siya kang Mel. Mm. Kaya unang-una, si Mel, kanang humok tuod o kanabang lihok, pero gahi og panindigan.
0: Correct. Mm. Bitaw! Oh,
1: bayot-bayot lang, humok-humok lang, pero tanaw, ang sakaresponsable, whereas kani si Dante, no, gahi tuod kayo.
0: Pangalan pala, gahi na.
1: Gahi po gulo. No, responsable po, gibiyaan sila.
2: Pagbalik niya, one day, pagbalik siya, niya magdalaglaki.
1: Eh di, doon na mo sila. Pero bitaw, parang ako, kanang, dili man ta angay na mag-question ba kung
0: dili man
1: mag-matter sa iyang gender. Kaya again, no, sa ngalan niya, gipanindigan siya, ginaatiman siya, gimahal siya niya. Bonus
0: 3 years
1: na,
0: ba ya?
1: Yes, bonus
0: three
1: na pagid na nga kanang magsigiras nagkatawa, kay magkasinabot lagi. Kaya syempre ako gani, thank you mga friends nga, kanang mga bayot, pero kuan kay ba, kanang lingaw kay sila kauban yun. Mm. Walay kanang, walay dull moment sa ilaha ba sa silim kauban.
0: Correct.
1: So bonus na kay nakang Ethel ba nga, maayong tao si Mel, responsable, miskan tuod bayot-bayot, pero at least, mupay mas tinuod nga nagpakalalaki.
0: Pero sa tinuod lang, dagawag na ilang mga, like, ang competition, iyang kauban po si Anthony. Actually, kung mag-uban me, magkasayo katawahan.
1: Diba?
0: Ang ilang topic is puros gipakatawa.
1: Yes, true.
0: Mga malipayan nga mga tao
1: true.
0: Pa. So, to me, pareha kay Dini de Genova, piliyon ni mo kung sa'yo makalipay
1: ni yes,
0: mo.
1: Yes, piliyon ni mo kung asa kang mas hapsay ba? Kaysa naman dato lalaki. So, sa may kanang, kung ano, ang kanang imong pamilya, imong ginikanan, dili man sila makikipon, ikaw man niya. Ipugos ka nila ato kang Dante, nga gika na ginanibiya, nagpaka-irresponsable, pwede gapon na niyang buhaton ron.
0: Yes.
1: So, kinahanglan dara ka mo seto sa tao nga, gipanindigan ka, no? Regardless sa iyan gender, kay at least ba nga, siya bitaw, nagbayot-bayot tod, pero wala siya naguna-una sa unsay ingon sa uban. No, wala gipakita niya sa imuha nga, kasing-kasing niya, lalaki gihapon, miskantod nga iyang lihok kay kanang binabahiba. So,
0: pero, doon na gini may anak de Ginovs, no? Mm. Doon na po ko'y na-met, good nga ka na. Oh, daga matagigala, no?
1: Yes,
0: ha?
1: Yes.
0: Ingon sila, kung gigid ka, di ka maibog o babae. Yes. Pero kaya siguro si Mel, dili siya totally good nga gay. Murag half tingalin
1: siya. Bisexual ang tawagan.
0: Okay. Uh-huh. Kuan man good ka ng... silahis ba?
1: Yes, yes.
0: Oh,
1: yes.
0: Pwede babae, so,
1: pwede
0: lalaki.
1: Pwede ma-attract sa lalaki, pwede ma-attract sa babae.
0: Mm.
1: So, pero more on feminine siyang aside, si Mel.
0: Mm.
1: Kalingaw, no? Kung ako ma-imagine ako sa kanang life ni Ethel, hayahaya siguro, no? Hayay kayo siya kay... Nanagani siya ka ng... Nana siya ibana, napa siya ka ng...
0: Markada,
1: makeup artist.
0: Correct.
1: Ka ng iyahang stylist. Oh, kabiburan na.
0: Bito, no? Lanatanan.
2: Sakto.
1: So, kung sa pa ni mong panya, emotionally...
2: Magkabalo siya kung sa'yo mong paginahanglan. Oh,
1: emotionally,
2: no?
1: Nakikawan ka.
0: Nakikawan sa Congress, yung anak bayot. Wait, tigpagwapa sa iya.
1: Diba? Mm. Nice kayo naman. Mm. Actually, ako nangandik eh. Puros laki man akong kuan mo mo. Nangandik ko bae, pero may bae.
2: So, ang imong partner mo ay mag-makeup ni mo.
1: Oh,
2: ang
1: imong
2: partner mo ay mag...
0: yes.
2: Rebound sa imuha.
0: Yes!
1: Imagine, unsa nakahayahay niya. Lingaw siya ba? Lingaw siya nga pa nag-uban.
2: Isara, dahil posibilidad, isara mong type ng lalaki.
1: So, oh, mahuligin na siya.
2: Okay, Japon.
1: Dapat siya kang Mel, mapabilin siya kang Mel, kasi Mel ang nagpakalalaki sa iya.
0: Yes.
1: Sagdi na si Dante.
0: Bisa guyang siya tanawon, pero
2: gahi.
1: Oh. Yes. Gahi. Umugahi, Japon.
0: Ang baruganan. Anyway, sige
2: ka. Japon.
0: Panindigin mo hang Dante. It's your turn.
2: Di, actually, ate, sakto man to si Diginova, pero para sa kuwa manggod, ang amahan sa iyang anak si Dante man.
0: Okay, yeah. Nanibiya man niya.
2: Ang tao, dili bang ingon niya ka ng permanente na langit badlungon. Kasi karong nga panahon, pag uli ni Dante, ka ng malay na to. Ka ng buota na kayo. Niya ka,
1: di ta ka sure.
2: Niya, ikadua, i-convince pa sa iyang ginikanan, i-advisean siya sa iyang ginikanan, kanang lahi man kun og ginikanan na mismo ka mo.
0: Lahi pa pud lantaw yang ginikanan,
1: yes,
0: no.
1: Kinaraan,
2: basi nakita
1: kinaraan
2: ko sa ginikanan niya kanang tarong naging ni si Dante pod.
1: Ah, yeah, no? Disla ka sure kadi mas lay nag-ipon.
2: Ika tulo.
0: Okay. Di ba na mention ba ni Kuan ni Ethel nga lahi si Dante kung naas kadaghanan. Pero sila lang tuha kay di siya garimit og kwarta.
1: Yes.
0: O di ba? Dili siya garimit og money. Kada and narcissist.
2: Second chance kay
1: diba?
2: Usugot kag sa dili itil ang amahan sa imong mga anak si Dante mo gyud.
1: Lisod kay nang tao kap nga kanang gafay kan mitong gina financially abuse ka. Economic abuse may tawag naman kanang mitong di gid katagaan og kwarta para wa kay ikyas ba kanang siya in control. Lisod kay nang ingana ma'am kay.
2: Why not nganong dili man nimo sulayan balik si Dante?
0: Kanang, actually,
2: tagad chance ang tao ba?
0: Balik tani si Dante, kaya dapat, doon ako yung mga nailhan ba nga, dili kayo sila showy kung daghan tao. Pero kung sila randuha, grabe ka sweet,
1: yes.
0: Grabe ka, kanabang caring, kaayo kung duha na sila. Unya mo mag, ipa-feel good niya unsa mo ka-love.
1: True.
0: Kung unsa niya ka-love, kung mag-uban sila. Pero kung nasa kadaghanan,
1: dili ka kayo, nonchalant.
0: Oh.
2: Lagat kay reklamo ang mga bayi, engineer ba?
1: Mas maayo na lang ina na, ma'am. Kaysa bito mga lalaki nga maayo sa public pero behind closed doors kay lain ang batasan.
2: Kan kay reklamo sa kanang pagtratar, pag-ikukma.
1: Dapat lang ka. Kay dili man may magreklamo, wala may makita nga rin lang ikareklamo.
2: Unsa pa may kulang? Kag Dante nga naa naman, ibalik naman. Niya, ganun di
1: kay bad record mang good chakap. Nibiya siya nga, bati iyahang pagbiya ba?
0: Yes.
1: Bati iba, kanang dako nga kasakit og trauma yung
2: na-realize na gani niya, iya mga sayop mo.
1: Kaya kayo noon, nga nalipay na siya kang Mel. Kaya pa mo balik.
2: Dili man na mo yung amahan sa iyong mga anak.
1: Miss ka na.

0: Mel nga nagpalangga sa iya, iambyaan para kang Dante.
1: More, may imagine ako, diba? Ang hilak ni Mel.
0: Diba?
2: Diliman
1: may imagine yung... ako ang kasakit Kaloy. Ni Mel ko yun ang buhaton.
0: Kaloy ba?
1: Niya, kanila ba nga mababay? Kung kinsa tong tao nga miunong sa ila sa panahon nga
0: true.
1: Gisakitan sila, mag ito ilang unungan.
0: True. Tinood, ma'am. O, diba? Agree.
2: Yes. Kaya si
0: emotional...
2: Kay...
0: Emotional
2: kayo kayo silag previous nga mga happy moments di Dante. Yeah.
0: Di naman pero na, na over na overpower na sa kuan sa bad memories ka. Hmm.
2: Basta tagay chance lang god kay gi. Una kaning
0: na plaster na siya kang
2: Mel. Ang imong ni ang imong gitsimuha nga kanang balikan mo si Dante. Basi nakita sa imong ginikanan.
1: Dili man ginikanan may nakiguban.
2: Basi nakita sa imong ginikanan nga si Dante kanang nagbagong buhay na.
1: Dili dito mo gud doon si Dante sa iyang ginikanan. So nagduya man ginikanan nga nya ilabi nang supak pod sila kang Mel so ilang nakita nga kini ang pinaka best nga panahon nga ilang hanggaton ilang anak ko yes. Ilang convince ilang anak nga mabalik sa iyang bana
0: ana man gyud mga laki mama paluloy man gyud kay gud sila interest nga malu maka nang makaluloy sila sa ilahang kuan ba sa pananaw sa ubang tao
2: naluoy na pod siguro si Dante sa kahimtang ni Ethel
0: ano man unsa may luoy dili iluoy si Ethel oi mas luoy si Dante ang luoy mo na nangita siya gusto niya bawion si Ethel kay ayaw pa siya ka realize nga
1: malipayan niya yung asawa nga wa siya.
0: Merese.
2: Kaya siyempre, pag-amuma sa mga bata, responsibility ba na ni Dante?
1: O pero kayo, nahatag ba ni Mel?
0: Mo lagi. Wala di na. Naka-star na si Ethel nga nung mubalik pa man siya.
1: Correct.
2: Kaya nga mahan lagi si Dante. Dili si
0: wala lagi siya napakaamahan. The moment na nilaya siya.
2: Kaya napakaamahan na gin siya.
0: Iyahan ang gibiyaan ang iyang responsibilidad. So, unsa may sense nga mubalik pa siya diha.
1: Di ba? Sorry na lang.
0: Sorry na lang. Merese na lang.
1: O sa pag-ibuhato ni Ethel, biya na sa iyahang kauban karon or bahalag unsa may tabo magka unsa man ang kalibutan diri na gyud siya sa iyang gikauban karon balik ta man lamang sa Pikas Lawak standby
3: this program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungula pa siya kainom ana sige sa panghihi sige panghihi nya so kad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inaagi siya alibio kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 direya purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
7: So katuna ka, inom ko sa Remind Capsule ni normal na dyan ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan ba yung salamat. Ako si Annalene Bulado. Taga Lunan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: pag-usapan syempre atos ng Timbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. At Yarlene, wala na yung makalupig sa imong programa. Simple ra pero daghang nakatunan sa kinabuhi. Padayon lang, God bless you more. Si Floor Kemnoni, watching from Dipolog City.
1: From Eric Torres, Cap Jun, salute sa confidence. Bisan usahay, walay klarong point. Makahatag gihapon kag 100% confidence sa imong explanation. Maudyod na ang importante.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Shout out sa mga taga-bye-bye.

0: Relate eh. Permi ko makarelate sa mga stories sa inyuhang sender kay pareho rata nga ordinaryong mga tao nga naay kaugalingong problema o kalipay. Salamat sa inyong mga tambag from Rosita Arabella.
1: Hi to Eileen Dizon watching from Saudi.
0: From Jenny Talimoro, Ate Eileen, shout out sa akong mga kauban sa office sa Osamis City. Kada break na mo, automatic inyong live ang pangitaon. Salamat sa inyong positive vibes, labi na sa mga adlaw nga kapoy kaayo sa trabaho.
1: From Marian Pasquil, good afternoon watching and listening from Davao City. Gikan pa ko sa trabaho, pero bisan kapoy, nag-open gud ko sa inyong programa. Bahala, replay na. Kamugyud akong pang-relax man sa busy nga adlaw.
0: Shout out to Lito Vergara, watching from Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
1: Hi, Ate RDJ Nova, Cap June. Shout out sa tanang riders o delivery drivers nga na-duty karon. Kabalo ko kapoy ang biyahe, maunang hinaot nga inyong programa, mahimong gamay nga source of good vibes, samtang naa sa dalan. Amping mo kanunay from Jeremy Manaay.
0: From Nina Palomares, Cap, ayagid pag-usab. Your unnecessary comments are slowly becoming the main attraction sa life. At Arlene, mura kinahanglan na gid ninyo siya tagaan ng sariling segment. Naligay segment ka ba?
1: From Nicole Fernandez, watching from Davao, ganahan ko nga inclusive inyong program. Murag bisan asa ka nga lugar, feel ni mo nga part ka sa inyong community of viewers.
0: At Ate Arlene, shout out sa mga taga Dipolog City na minaw ko samtang nagtrabaho, pero usahay makalimot ko sa akong gibuhat kay mas exciting pa inyong programa. From Marivic Yanong.
1: From Arnold Villarosa, Ate Arlene, DJ Nova and Cap June, salamat sa inyong time ug effort. Dili lali maghatag og energy every day, pero makita gid nga passionate mo sa inyong trabaho.
0: Hi to Josephine Suarez Belmonte from Don Andres, Ipil, Sambuanga, Sibugay Province.
1: From Katrina Makinano, good afternoon sa inyong tulo, nindot inyong teamwork kay bisan na ay different opinions, respectful gihapon ang inyong conversation, mga enjoyable og comfortable paminawon.
0: Ayan. Okay, DJ Nobs, ibang final nga advice para kay Ethel.
1: Again, para na ko, Ethel, no, nakita naman ni mo ang tao nga naadiha, present sa imo, emotionally, physically, o ganun nga aspeto, ginasuportahan ka. Kanang ayaw na i-give up, ayaw nagbalik sa tao, di ba, lisod, sad ka, ayaw nga, kanang bang, ano sa lugar, sayangan ni mo ang tao nga nakita na ni mo, nga maayo imong kahimtang para mo balik ka, sa usa ka tawo nga nibiya nimo just because siya ang amahan sa imong mga anak, murag bati siya nga desisyon. So para nako manggod, diha ta mo settle sa tawo nga kaya ta panindigan, kaya magpakaresponsable, kaya magpakalalaki. So ang kaning si Mel, no, mo gini siya ehemplo nga kanang importante gid kaayo nga ang pagkalalaki dili basihan kung unsa ka kagahi, unsa ka kamaskulado, unsa ka kabrusko. No, ang pagkalalaki makita nimo diha sa kung unsa siya ka-responsable sa iyang kanabitang pag-handle sa imo, sa iyang pagdala sa inyong relasyon, o paghatag o pagigugma sa imo. So again, Ethel, nakita naman na nimo kang Mel, ayaw na paminawan na imong mga ginikanan. Kaya again, kanang mga ginikanan, ang ila ra makita, unsa ra taman ra sila ang mga mata, no, wala sila kabaloon sa gakahitabo sa inyo behind closed door. So yes, ikaw gihapon ang magdesisyon kung unsa imo ang pilion. E nakabalo naman kaasa ka nagmalipayon kang Mel mangina. So yun na pagduha-duha, ayaw na baliki si Dante kay base niya mausab ra gihapon, no? Sabra gihapon ang dagans panahon. So again, no, kanang lisod kay ibaylo ni mo si Mel, kay sa ko ang nakita lagi again, lingaw kay inyong panag-uban, no, nanakay bana, nanakay barkada, yes, napakay again tanang aspeto kaya na niya i-kuan sa murok all in one ba, no, nanakay barkada, nanakay kanang sa makeup artist, stylist, hair, yes, unsa ba tanan nga nana sa iya ha. So ang importante mang gidihagod kaning character ni Mel bang emotionally kaya kanya suportahan. And yes, para sa ato ang mga babayi, mo gid na pinakaimportante nga ang tawo, dili lang physically na kundi emotionally as well, kaya niyang mag-provide. Ayan. Sa kanunay kini inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Okay, sa di pa na ako patingogon si Cap, huwag ko na siya mga tip. Na dapat obserbaran gid ko sa mga babayi or sa mga lalaki usab, no, sa para sa ilang mga hindi gugma. Dapat dili lang siya sweet kung dunay kikinahanglan. Dapat consistent bisag ordinaryo nga adlaw, o di ba? O niya actions over words.
1: True.
0: Mas importante ang gihimo kaysa I love you. Sige, I love you, pero imuhang lihok.
1: Yeah, di magmatch.
0: Di magmatch. So, kana. O respeto. Kinahanglan nga imong irespeto ang boundaries. Oras sa trabaho o sa pamilya. So, imong ana. O niya, ang loyalty, dili ko nung gihimo ra kang option.
1: True.
0: Samtang nga doon na pa siya gikabuangan nga lain, dito siya. O niya, pagkahuman, pagbawala to sa imuhan na po, gihimo kang option.
2: Correct.
0: And, paningkamot, kinahanglan nga maghimog siya nga mga pamaagi nga makita ka. Kada bang siya mag-effort nga mag-uban mo, nga makita ka. Kanang siya gid ang mangitag paagi nga makigmet nimo, di ba?
2: Sakto.
0: O galabaw sa tanan, ginahimo niya yung responsibilidad. Dili lang siya ang dili lang kay gasalig nimo, dapat napud siya responsibilidad gyud. O galabaw sa tanan, ang tamang tao kadalasan nagbibigay ng security at peace of mind, hindi puro selos, duda at drama.
1: True. Agree.
0: O di ba? Yan. Okay, sige, imo na ka. It's your turn, Jun.
2: Sakto.
0: Sakto. Sakto. Sakto. Sakto. Sakto.
2: Sakto gid siya.
0: Sige.
2: Sakto gid siya.
0: Na-speechless naman ka.
1: Imo mo ibanatan. Ibanatan mo kung imo kurigo. Nabalasan, nabulusan siya, mamwa katingog.
2: Bikay, ako naguna-una ba?
0: Anyway,
2: huwag mo ko kagian ng giingon anong mga relasyon-relasyon kay ulit ako pala kitahan
0: ko karo. Ay, lagi. Ako kauyab, no?
2: Ako guna-una. Kanang maingon niya ka ng kung nagsigig silos, dili na insakto, dili man giro na sakto nga. Kaya ang tao nga nahigugma, dapat magsilos gina siya. Mm-hmm. Niya karon kumuingon ka nga.
0: Depende sa sitwasyon.
2: Kanang muingon ka nga, silos. Kanimo. Anyway, wala man takagihan na. Kaya, okay. kamu may eksperto niya na. Kamu may naka-experience siya na. Okay, okay. Pero pala na ako, Itil, kini mo problema. Uh-huh. Kanang lisod kayo nga muabot pa ang panahon nga magmahay ka tungod kay wow. Kini imong gikauban sa pagkakaroon. Mm-hmm. Kanang
0: questionable? Di ba?
2: Mangita o parehan ninyo, pareha, sana? Pareha mo gipangita ba, lalaki? Kay, gimension mo kinimo diri sa imong sulatampo, nga bayot mong yun si male. Nya,
0: bisexual?
2: Daw be, kanang concern lang sa siguro imong ginikanan, kay basig, ulaw po ba yung kaayo nga dadaan mong lalaki sa inyong panimalay? Or ulaw po kaayo nga magsigig tawag na si male o lalaki?
0: Hindi man siguro yun ni Ana ang ilang sitwasyon karon.
2: Kaya klaro man kayo nga, gimension man gini mo nga, kaning,
0: pero happy man siya.
2: Bayot lang gini, bayot yun siya, pero coincidence lang itong nagka, nagdulog lugar mo ni Mel, no? Ang, sa ako lang,
0: vulnerable gin si Ethel ato nga type, pero na-develop ang gitsa kay buutan man gin si Mel.
2: What if, kanang tagaan mo panahon, chance kini si Dante, kay, ang, dili man sa tanang panahon ang naanam mo kita diya, no?
1: Nakasayo
2: pang git si Dante.
1: Lisod na kinahatag ang chance kay naka-experience na siya og paghigugma nga kuan
0: tarong.
1: Tarong.
2: Lagi pro ang punto diya. What if moabot ang panahon nga maalanganin ka, Itil, kay kanang babae ba ang kasing-kasing gyapon ana? Ya, dakong ulaw, dakong problema na pod. Here comes kan, naanaunta ni si Dante, kanang gusto na makig-uli ni mo, kay siya ang amahan sa inyong anak.
1: For at least ang iyong experience, if ever man mo abot na ang time nga makakitag lahi si Mel, no? Pero the experience itself ba, nga nagmalipayon si Ethel, dakda, na, diha na dapat ang focus. Kanang, dili na taangay nga magunaw na pa, at least ba, gitrato sa karong. Ang ako
2: na po, Ethel, ayaw na ipabot sa punto nga, kanang masakitan ka, wala na si Mel, niya wala na po si Dante, ma 1 plus 1 equals 0 ka ba?
1: Wow.
2: Kanang,
1: wow!
2: Ano maginin? Okay. Maninoya na maginin sa imong kinikanan si Dante. Takahit siya si Dante kaya siya ang tirudanay nga lalaki nga para sa imuha, para sa koa. Kaya siya magyod ang amahan sa imong mga anak. No? Sa gihapon, kini si Kuya Kapingon, dili ko guwapo, dili po tupangit.
0: Sa tapos si Mel Charles experience na lalugar, anak.
1: Na.
2: Pero isa lang ako masiguro. Mapagmahal ako. Ikaw ang huling
3: iniisip sa... This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ginas na capsule UAID o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Maghibo po na ako ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you, Lord, sa nansirba nga gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat po ako.
6: Po si Luisa Mercado de la Piña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Moy akong gamintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Nandukak ko sa hospital, kaya bilik ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sa ikaw ang kwas. Kaya na-prostrasahan mo ko sa medical, yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, dinadto na po sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, kung ni pangayuan po niya kutsinta, kaunom na po katawarin ka Peter, na kuha na ko mga, na kuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019 nagamit ko Punyo 20 dayong gitauran ko katiter kay ditong ko sa doktor diayuan ko katiter 18 sige na ko tumarog UAD salamat po ko sino mga kay sa usan ako kakinsihin ang tumar pag-ibot nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nance.
8: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Salamat ka ni mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Ethel. Sa imo papadangat, imo suwatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kinala ako masultingan na ka ni mo, Ethel. Mabayot man siya, mag-gay man, or mas-straight. Ang pinaka-importante ngayon mo tanawon, ang tinuod nga nahigugba ni mo. Ang tinuod nga ni unong ni mo. Ang tinuod nga lalaki nga napakalalaki para ni mo. Mo'y pilia. Tugod kay, bisag unsa pa'y imong buhaton, kung makig-ubang ka sa tao nga gibaliwala na ka, makig-ubang ka sa tao nga once in your life, gipasakitan ka, may ingon lang din nga nagmahay siya, mo ni balik para nako, dili siya, angayan. Again, regardless kung gay man siya or straight man siya, kung kinsa ang napakita kanimo og tinuod nga pagmahal, mo'y pilia, Ethel. Thank you very much. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. When I stand by karon taod-taod, alang sa itong Health Education Program with Dr. John Paul Diasis, musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Winin salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Nang akong gibatik doon ko nang usahay, ang akong bibi mo, tata doon, yun akong gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa iblad nga kasalitan sa butika kay madlo ko dito. So, po paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mag og mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad na several capsule o new aid akong gitari. So, muna kini akong gimintin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilanoset, agayok ko dito sa Pulok Dos, yes,
9: kublasin, kidawi, ibukin nun. Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
8: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko, kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon, labi na sa panimalay, o manginabuhi pagyud. So, dili malikayan nga pagagabi o bati yun o kaluya sa lawas, tungkol sa dagang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nance Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak o tuhod. O hangtod karon na senior citizen ako, nagamit gihapon ko o Nance Liniment Oil. O tungkol sa Nance Liniment Oil, makasay ayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
9: Kayawan,
13: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
14: About po sa Semicare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan na kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong itake for one way, kaluhoy sa Ginoo, pagpotro na ugad to sa hospital, nawala na dahil na akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
13: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
15: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alas atong Health Education's program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Non-Self Education's program.
0: Ayan. O alang sa inyong mapautan na text atong 0917-159-5812. As muna ko, 0917-159-5812. Ako di ay si Lilibet Montialto, tagapanguntukan na Bukidnon. Isa ko sa suki din yung tigpaminaw ate. Nitry ko aning Nance Corn Coffee kaya akong nadungog nga daghan yun nakaprove kung sa kini ka-epektibo. After few weeks na pag-inom na agid siya'y alibyo. Daily na gid ko makapupo. Lami na kayo akong tulog. Inubanan sa Nance Herbal Oil. Kay magsakit akong TLATR. Tiyada gid kayo siyang IHA Plus. Mauni gamit na mo karon. Salamat kayo nining inyong produkto kay isa sa instrumento na gihatag sa Ginoo. Makatabang sa katawan. Very affordable. Ugda ko'y katabang. More power sa inyong programa at TR and God bless.
1: Okay. Kay Ma'am Hilda o kay Ma'am Lilibet. So, pareha sila, no? Nasinatian.
0: Mm-hmm.
1: Sa ilang pamilya, naka-experience o ginatawag nato na constipation, no? Okay. Yung constipation, mga kanans, dili na kayo common sa matag pamilya. Kay tungod sa ato ang lifestyle karon na mas hili kita mukaon og mga meat products or mga karni kumpara sa mga gulay. So, naayuban, mga ginagmay-gagmay, gamay lang na iilan na hilig sa mga gulay. Pero halos kadalasan mga kanans, no? Halos kita yun, more on meat products, mga processed foods, yung kumbaga mga lami yun na mga pagkaon, mga high in protein,
0: mm-hmm,
1: ang ato ang type sa ato ang diet.
0: Mm.
1: So, dili katingalahan, ma-experience yung constipation, talagsa musabay po yung high blood, then of course yung insomnia. So, lalo na kung palagi ka nagkakaroon ng constipations, pag constipated mga kanans, acidic manggod yung colon ni mo. So yung acidity niya ma-absorb sa imong dugo. Yun yung dugo ni mo may imong acidic. Muna sa gabi, once na makamata-mata ka, alimbawa matulog ka, din nakamata ka, magliso na dayon kagkatulog. Muna uban, mabuntagan na lang, di pagyapon sila makabalik og tulog. Kay tungod, acidic kaayo ang ilahang lawas. So, kinarekomenda na to na kinahanglan, limpiuhan gyud yung digestive system lalo na kung naka-experience na ka og mga insomnia mga kanans. Kaya when that time manggod na magkakaroon ka na ng insomnia, mas dali manggawas ang uban pa na mga sakit. Kay tungod dili kita makapahulay insakto og dili maka-repair ang ato ang lawas. Kaya when that time na makatulog bitaw kita mga kanans no, sa gabi, diya manggod ang panahon yung pag-cleansing sa ato ang body system, sa ato ang dugo, sa ato ang colon or asa party sa ato ang lawas. And then aside sa cleansing, diya po ang panahon sa pag-repair kung unsa ang mga nadaot sa sulod sa ato ang lawas. So meaning to say, kung kulang kita og tulog, dili ma-cleansing ang ato ang lawas, and then dili po ma-repair insakto ang sa sulod sa ato ang lawas. Unsa man ang mga na-damage. So mao na siya mga kanans, importante yun. Sa matag isa ka na ito, mga kanans, para ma-to yung insakto na tulog, i-consider nato na hinlo ang ato ang digestive system and then hinlo pod ang ato ang dugo na dili siya acidic. Para mahimong limpyo ang atong digestive system mga kanans, of course, water therapy, importante siya. Ikaduwa, yung pag-inom para pangpahumok, pangpagawas sa mga hugaw, yung mga cholesterol, yung mga uric acid, kinahanglan maipagawas na siya sa ato ang colon mga kanans. So maayo to ang pag-inom sa Nance Corn Coffee. Isa siya sa makatabang kanato mga kanans kung kita naka-experience o constipations. Pwede imnon ang Nance Corn Coffee kung grabe yun ang constipation. Halimbawa, kung sa isa kasiman na kausa lang kita makabawas, pwede nato imnon yung corn coffee up to 3 times a day mga kanans. Kay para mas daligid siya mapahumok din, dali siya maipagawas. So, next, para sa high blood mga kanans, for blood purifier, Nance Herba Capsule and then UAID Herba Capsule ang ato ang isabay. Kaya ang Nance Herba Capsule, mutabang siya sa pag-control sa ato ang cholesterol, triglycerides or yung bad cholesterol, and then mutabang pod siya sa ato ang sugar, and then mutabang siya sa magiging elastic ang ato ang mga kaugatan. So mahimong ligon ang ato ang mga kaugatan. So importante na ligon ang ato ang mga kaugatan para makalikay kita sa ginatawag na stroke mga kanans. Kay di manggod may stroke yung pasyente pagluya yung ugat, kay mangbuto manggod ang ato ang mga ugat tungod sa taas sa pressure sa atong dugo, then tungod pod sa luya ang ato ang mga kaugatan. So yung non-serba capsule makatabang sa mga inanin na mga sitwasyon sa pagpalig-on sa ato ang body system, particular na ang ato ang mga ugat o sa ato ang blood kay mga kanans. Then UAID para pod mas dasig, dali maipagawas yung mga acidity sa sulod sa ato ang lawas mga kanans. So kung first time nimo nag-inom na naakay high blood mga kanans, first na to pag-inom is 1 capsule 3 times a day. Buntag og tuhapon na siya pag-inom human kaon mga kanans. Pero kung diabetic ka, ginarekomenda ko yung non-serba capsule 3 minutes before meals ang pag-inom para ma-activate pa nato yung inulin property. Then continue lamang yung pag-inom up to 15 to 30 days. Then monitor kita sa ato ang blood pressure, pati man sa ato ang cholesterol, pati man sa ato ang sugar. Pag makita na nato sa mga laboratory, sa monitoring sa imo ang blood pressure, mubalik na into normal, so hinahinay nato dayon i-reduce yung herbal na imo ang ginainom. Hantud, wala na kay imnon or for health support na lang siya, then imnon na lang or pataasan yung dosage kung kinahanglano na lang siya mga kanans. So ang importante, mubalik kaligon ang ato ang panglawas mga kanans.
0: Kung oras sa atong health education program ng adlang Huwebes, hangtod na lamang magmapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule.
0: Kaya yes.
2: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagidok.
2: Na mura, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kung baga ka nang nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. So, Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O kang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi osbo na to ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante bengon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
2: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: kanans. And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong dibatik doon ko ng usahay, ang akong bibi mo, tata doon, yun ako gusto nga maghinsin ko ka mga para sa edad nga kasalitong sa butika kay madlo po di ko. So, pupaminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo o mga testimony nga nga ayos sila kay high blood sila. So, akong hi-trial ng herbal capsule o new aid akong gitari. So, muna kini ang dininsin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plaga. So, si Dina Adelianoset, agayo ko din sa Pulok Dos,
4: yes, Poblacion, Tidawi, Bukidmon. Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon na senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
7: About po sa cervic care, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwana, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris nga, muna akong itake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Pamaskong handog ng Sensory Ate Arlene. Base ni ikaw ang swerte.
8: Swerte?
0: Yes. From October 5 to December 21, 2026, suwerte nga mo daog og 1 million pesos sa Visayas og 1 million pesos sa Mindanao. Plus, 10, 50,000 pesos consolation prizes sa Visayas and 10, 50,000 pesos consolation prizes sa Mindanao. Simple ra ang imong buhaton. Sa inyong pagpalit sa atong Nans products, picturean ang code sa Nans products. I-follow ang Sensory Ate Arlene Facebook page. Sa mga smartphone users, isend sa Messenger sa Sensory Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code, pangalan, address, contact number ug imong kasinatian. Og para sa mga K-Pod users, isend sa 0917-159-5812 ang product code, pangalan, address, contact number ug imong kasinatian sa paggamit sa Nans Herbal Products. Grand draw is on December 23, 2026. Pamaskong handog ng Sensor D at Arlene.
9: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
8: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
8: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
10: Talk na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day gipatumar akong amahan, ug sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag di inyong amahan nga magluya ha? Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw.

Desmond. Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw na sab kaninyong tanan mga kurimao. Welcome na sab dinis programang Balong Dagol, right? Kumusta? Og manginaot lang ta. Nga karong adlaw na amo sa kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong Huwebes, October 15, 2026. Oh, basing makalimot mo nga sweldo, ha? Dala po'y ba na aling kadlaw nang mauli? Magligid-ligis lapok. Itulis ko dahi, may ganit kiwa ko patya dahi. Nagina. Atong tigmo, oy! Atong tigmo dahi may gala, natubag kagahapon. O niya, karon may gala, pabot-abota ha. Okay, ako pa niyang pili aning kuan din eh. O, kining mga naalin eh, mas. Pabot-abot na karong taon-taon atong tigmo. Kaya akong pilian yung mga hinampak na rin. O, nagligaw-ligaw, numero dos. Pabotang duha para makumplito. Dayon, pabot na sa mga atong nasayod baka mo. O, mga kurimawa. Magsugod na ta, dito ang pagpatagubanan.

0: Okay, patayo ito may gala. Diri sa ito ang pagpinaguman. Yeah, diri lang. Akong... Ah, wala pala kita ni Kanagin. Ah, atong digmo sa niya. Okay, kanina lang. Gitunob-tunoban, giyatak-giyatakan. Apan, importante kayo sa atong katawahan. Gitunob-tunoban, giyatak-giyatakan. Pero importante sa katawahan. Aw, oh, kana-kana. Aw, oh, sugod na tag 100 na po. Ana, raman na. Ha? Ingan na, raman na. Gitunob-tunoban, giyatak-giyatakan. Apan importante sa katawahan. Aha. Long akong adali akay. Akong tubag long kay nagmasa og pan. Tunob-tunoban mo na. Yatak-yatak. akong tubag long. Dara. Ang tubag ana long kay sapatos or chinelas. O, gikan ko nung kang Joaquin Santa Catalina Negros. O, long, nagmasa o pan mangyapon eh. Ayaw ka naghanan, bay? O, ayaw ka naghanan. Di na mga og pan ako. Tingnan na, only pagmasa. Akong tumaglong trapo. O, kanang aya musods balay. Importante na para di magkalapok ang suits balay. Gikan daw kang Inday Bugo. Kumusta mga taga Bugo Cebu? Aga akong tumaglong anang tigmo nimo. Medyas gikan daw agang Efren Megala sa Mingla Nilia. Dayon lang nagiok og humay gikan daw kang Rose Maygala sa Tunghan. Kumusta mga taga Tunghan? Tunghan is Mingla Nilia, no? Akong tubag ana lang sa imuhang tigmo. Break og clutch sa sakyanan gikan daw kang Iboy si Kihor Beautiful. Kumusta mga taga Sikihor? Dayon, akong tubag balong, anang imuhang tigmo. Ayan, unsa ni siya? Pahiran. Yotor. Aga di apagyod lang akong tubag anak kay treadmill o computer. Umay nga ang address pasalingan. Umay nga ang address. Og balaw, tumag na ko anang imuhang tigmo. Akong tumag anak balong kay Hagdanan Piotor. Pagyod ang tumag long pedal sa bike. O, gikan daw kang Marisa Sikihor. Musta mga taga Sikihor? Ha? Kumusta maayong pagpaminaw? Dayon na akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Hagdanan sa balay. Piotor. Wa pagyapon. Long akong tubag anak kay makina sa pantahi. Agatong sikad-sikad da. Gikan daw kang Dio Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? Gitunob-tunoban giyatak-giyatakan. Apan importantis katawan. Parang dali aragaling ni ba? Murag dali regaling. Di payod. Long nagtinikling. Katong kwarta, katong bilyonis nga katinikling. Og akong tubag longkay onsan eh Okay, tubag long ana imuang tigmo kay hagdanan gyapon Piotr Og atong number ha katuwa pagka kuha 0997-521-0657 Atong Osbon 0997-521-0657 Oh, Mona Og balong akong tubag sa imuang tigmo break Piotr Og ingay lang gitunob-tunoban giyatak-yatakan para sa kaayuhan sa katawahan kana ako ni ikuan gamay ha gitunob-tunoban giyatak-yatakan para sa kaayuhan sa katawahan kanga mas rhyme aga akong tumag long sa imong tigmo kay pidal yapon o gikan daw kang wiwing Bohol kumusta mga taga Bohol dalita may gala sa unang pasiyaw gikan daw kang isuy Bohol ang magdiayong balo og tikla
1: day oh nga pasalamat ba ikaw sa imo day ay ano man so kahit pagsugod na to, pagkasal, doon ay mga pagsuway. Problema nga ato ang nasa gubang. Naara ka diha. Nagtukot ng negosyo. Napurdoy, naara gihapon ka diha. Wa ko ni mo biya eh. Doon na po yung mga atong mga plano nga nangapakyas. Naara gihapon ka diha. Usahay day, makaingon ko nga kuan. Unsa? Ikaw ang malas sa akong kinabuhi.
0: Ikaw ang malas sa akong kinabuhi.
1: Lagi ko na mo biyae, day.
0: Ikan daw kang isoy may galas Bohol. Hoy mga taga Bohol. Majong pagpaminaw ninyo. Arang ka jong gawan uwan malas Bohol. Magbalit na bumagbaldi niya. Majong ang tagdi madadyo ng ingon nila nga super El Nino sa. Pero ang mawara magwaling El Nino ba kini super El Nino tubig naman. Oh, ang kuan gyud. Mas kuyaw to sa una katong COVID-COVID nila. Oh, waging trabaho ato bay. Oh, sirado mga tindahan. Oh, so kung sa may sweldo ni mga sirado mga trabaho. Oh, mga karinderya sirado. Kung sa may income ni mo ana. Pero dire karon sa Super El Nino, na mas sweldo ni mo. Ha? Namang trabaho. Namang mga karinderya. Oh, tubig, ramay mo, puhon-puhon, kung mawagi, kung tinuod yan. Diba? Kung tinuod yan, tubig, ramay mo. Eh, may mga tubig, mapalit, maya ka ng ginalon. Oh, diba? So, di mo po kumutuo nga, o mga wang, tubig, mga gala, mawa po ng mga baligya, mga ginalon, o mga kuhan. Oh, manila negosyo. Lang akong tubag anak kay hagdanan gyapon. Oh, gikan daw kang Zinaida ng Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Dayon akong tubag. Lang anang tigmo ni mo kay sinilas or sapatos o gikan kung may gala kang Tiyoy sa Dumaguete kumusta ang Dumaguete Tiyoy og trapo na lang way nga address giok humay na pa ba giok karon ba nga na may treasure di ba Oh, ang harvester gani, diretso na magani. Oh, harvest diretso na. Diretso na giok, bai. Aga, balong, tumag na ko.

0: tumag lang sa imo ang digmo kay clutch break o clutch kuno og break o accelerator pa gyud. Lang tumag anang imong digmo. Ang tumag anak kay Dalan. Agi tulob-tuloban giyatak-yatakan para sa kaayuhan sa katawhan. Yan. Og akong tumag Hagdanan gyapon. Hagdanan. Piyoto. Lang nagtahe gamit ang makina nga sikad-sikad. O gikan daw kang itself na magiti. Ngayon tumag anak long imong tigmo kanang exercisean. Exercisean. Kaya namang treadmill. Buyoy ko na may gala si Kihor. Kumusta mataga si Kihor? Og diya sa Lasi, Larina, San Juan ba to? Oo, sa patong uban. Napay lusong. Og akong tumaglong, anang imuhang digmo? Sa Pilapin, alo? Piotor! Wa pagyagyapon ba? Wa pagyapon niya ka asak doog tumag. Lang akong tumag sa imuhang digmo. Pathway. Gikan daw kang Miriam sa Bohol. Wa ay pagyapon. Og sana lang akong tumag fortress fortress wako mamalika sa fortress daw gikan daw kang Iman Sikihur. Wa pagyapon Iman ha kumusta naman Sikihur bay? Ha daghang gyapon mga buna-buna mga cleavage. Akong tumag balong, taytayan. Gikan daw kang Rose Bohol. Og tumag long sa imong tigmo. Sini siya? Ang tumag long sa imong tigmo kay Latayan. O kining taytayan, maraming po Latayan. Dalan mo na balong, Olkarsada. Gikan daw kang Juvie. Buho. Waay pagyapon. Og akong tumag long sa imuhang tigmo. Unsa ni siya? Hagdanan sa barko. Para magkaabot sa aduan or muuli. Long punuas lobe. Ang hak-hak sa punuas lobe. Ondoy ko na may galas buhok. Piotor! Ngayon, akong tumag, tulay. Gikan kang using, Sikihur. Ikaduang ligaw-ligaw, numero 6. Number 6, pabuta o sa may gala para makompleto. Diritas lain pang pasiaw. Gikan daw may gala kang Ping-Ping. Si Kihur.
1: Kanang bayhin?
0: Oh.
1: Akong lulo bay ba?
0: Oh.
1: Napulo na katuig higda bay? Di kabakod bay? Di katindog?
0: Unya?
1: Gidaan na mo atong sikat bitong manambalay nga babae nga siksikayo? Oh, unya dalaga? Magbrarang magpanti manambal?
0: Oh, nabuti na.
1: Oh, naay.
0: Unya?
1: Ay, ang akong lulubay nga napulo katuig di katindog.
0: Itindog?
1: Itindog bay?
0: Uy, kuya wag, tindog yung lulo?
1: Dili, iyang pungango.
0: Kaya sa di mo tindog

0: nga o gapanambal. Nagpantirag bra. Buo ang kabinakog imong lulo mo ni tindog. Eh, nga nga. Oh, napunta yung manambal nga na, no? Pero ako lagi ba, kanabitaw ni Kalakaw. Mudagan lagi na ba? Ako manambal na. Oh, mudagan, makadagag ahat. Eh. Oh, taguan mo na kong kubra. Awiran akong ulo. Yeah, magka-wheelchair na siya. I-chanak ko din siya sa bakan. Dagan-dagan ay. Biya ang wheelchair. Iyan na po itong katong wheelchair. Iyan po itong i-donate. Na yung manawagan sa radyo mga ayong wheelchair. Lag akong akong tubag anang imuhang digmo dalan computer ag tubag lang sa imuhang digmo hagdanan sa bus no smoking inside the bus ag lang akong tubag anang imuhang tigmo dalang gyap oh 100 pataas ug kada putang manggatos aniha ag akong tubag balong anang imuhang tigmo ang tubag anak kay irrigation Peter ag long nang labalong labi to yung nga mga labalong giukol nila ilang ilang labuhon doon ba no sumot ang imanhiman ang nahinlo yung lapalapa ha ang nahinlo may gala yung lapalapa korting puti as lapalapa Aga tubag lang nako. Anang imong tigmo. Ayan. Fortress nga po. Kaysa lang ilabay ba? Oh, kaysa lang ilabay. Aga di apagyan tulay mga balong. Oh, mumoy daw sa buhol. Kumustang buhol mo'y? Aga akong tubag lang sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay... Long akong tubag sa imong tigmo Nagiok ya pong humay Piotor O ka na mga harbis tag humay ba no? O tapukol pa man na ano O ayahan ko an para kanabitang ibuot-buot O para humok na kay maipo iyang mga O ka nang iyang kuan sa humay Pero mo pa'y pag galab ni mo Nagiok ko nini mo Abdo sa stiil lagi. Parang mahilis mo stiil ha. Agalo akong tumag. Anang imong tigmo. Tunnel na lo. Wap agabot. Og tumag lang na ko sa imuhang tigmo kay. Oh, treadmill gyapon. Computer! Aga balong akong tubag sa imuhang tigmo. Ang tubag ana balong kay. Ang tubag long sa imong tigmo kay. Chinilas mga. Okay, palayon tamasaligan. Long on say bagong tigmo gitunob-tunoban giyatak-giyatakan para sa ayuan sa katawan oh muna itong bagong tigmo ha long akong tubag anak kay chinilas para di ma hugaw imong tiil akong tubag long gahilot gamit ang tiil matay po ng tiil gamit Murag sinalikway na may kanyang hilot ni mo. Lang tubag na kose mong tigmo kay Hagdanan sa Ferry Walk sa Secure. Grabe sa Hagdan diya. Ha? Iurok mong kayo. Oh? Pero ganahan ko. Pag naog na ko, ang matagbuan na ko, mga cleavage. Okay, katungas man po sila. Pagsaka na po na ko, kanaog po sila, ako pong matagbuan ilang mga buna-buna. Oh, naog man. Ha? Wage po'y kapoy. Kapila ko ni Pahuay niya eh. Kapito man siya ko ni Pahuay. Lang tubag na ko ano imuang atig mo kay brake sa motor tutor ag unsa ni long kanus okay wapay schedule ya Bisayas bay wapay schedule sa medical bago pa man nahuman ang Mindanao ato pa October pit sa Gis pa nahuman ambot lang wapay mampoy gihatag schedule. Sige lang, huwag na, basahon na to, ha? Lang akong tubag. At tubag na ko anang imuhang atig mo balong kay. Dalandala na lang. Dalandala niya. Okay, dito may gala sa lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Dungski o nang Sikihor.
1: Tay, tinuod na ilang ingunte nga ang tawag makita og itong maering malas daw.
0: Oh, tinuod mo na lang, mamon na ilang isulti sa una pa.
1: Mamon ba?
0: Oh,
1: pero kanang kuantay, o suman, kanang iring puti, makita siya tao nga ito, malason po ng iring tao. Ayaw!
0: Ambot lang lang kay wa man po mag istorya atong iring puti. Ito no murag laing itanawan bay basta ito mang iring murag ngilingig bala. Pero bisan pag liya kitag iring ito basta malason ka malas. Diba? Ngayon, maabot yung malas, malasong ikaw. Aga, balaw ako ang tubag anang imong tigmo. Mm. Ang tubag anak kay tulay mga yapon. Tulay mga yapon. Aga akong tubag balaw. Anang tigmo nimo kay Dalan Piyuto. Uwa, pagigyapon. Uwa, pagigyapon. Dito may gala sa tuang nasa Jodba kamo. Nasayod ba mo mga sulingan? Standard piano keypad. A keyboard. Keypad naman. Standard piano keyboards. Kanang standard ang keyboards may gala sa piano na standard. Matod pa din he. 88 kabuok keyboard.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati mo ng usahay, ang akong bitin mo, saka din. Ito gusto nga mag-minsin ko kayo nga para sa hiblag nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, pagpaminaw aning sa sinceli at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-prayer ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini akong gininsin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plaga. So, si Dina Adelianos
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, time stay na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Balik tayo sa ligan. Dito ang pagpatagoban. Mga kurimaw. Yung akong tubag. Anang imong digmo. Ang tubag, ana longkay dalang. Ang tubag lang sa imong tigmo kay sapatos. Okay, dito may last line pang pasiyaw. Gikan daw kang gikan daw kang isyot may galas dumagiti. Katos balong abanang tikla nga ginit og tubig, isugo siyang tikla. Oh, gapabukal og tubig para pangapi. Onya uwan-uwan lagi may gala porting basaas kahoy. Loa-loa nas balo sig tayo. Bukal na lang.
6: Wapaday.
5: Grabe yung tayo may galang balo. Murang musunlot yung kalimutaw. Sige magpangutan na si tikla. Bukal na lang.
6: Ja?
5: Bukal na.
6: Bukal na kung dugo day.
5: Oh, kanina itiplahan ninyo lang. Itiplahan kapin ang dugo. Oh, maumaw na itong... Grabe tingog, bugnaw kayo sa dunggan. Oh. Bugnaw kayo sa dunggan, nagtingog, purti, pero init sa ulo. Oh, nakaingan na, no? Oh, mukhang tabi ito. Bugnaw sa dunggan, pero init sa ulo. Katapos ang Emilio Maygalas Curimao, numero 5. Kompleto na, ha? Wala oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasab pohon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausab ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.
8: Tag na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
9: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit ng panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
12: Yes, Lucans.
11: Kainom ka o dito ang sermandit. Bisulayan gini mo.
12: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, kuang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan ka pina. Mana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral ning siyudad sa Tagbila.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumar na ako GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
15: GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisang cup niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun. Everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wailaen DYRD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita o wala na J-Line.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol. Ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
5: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
4: Sa Bohol, tayo ay
6: ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
7: Usab sa tong programa.
8: Higala, kumusta? May hapon. Welcome na usab sa itong programa. Takna sa sangguniang panlalawigan, SP Bohol in Action, Garong Adlaw. Nga, Webes, mga higala, Oktubre 15, 2016. Mag-uban-uban na usab ta sa atong programa sulod sa usa ka oras ning atong tulumanon, mga higala, maghisgot sa labing uhay mga panghitabo. Sa sangguniang panalawigan, ilabi na ang mga trabaho gimbuhaton sa atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Pinanguluhan sa atong Vice Governor Nick Besas, uban sa atong mga provincial board member sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol o Board Member Benji Arcamo, sa 2nd District, Board Member Jami Omintado Villamor, Board Member Fernando Iping Isabilla o Board Member Tomas Abapo Jr. Sa atong mga bukal usab sa 3rd District, gipanguluhan ni Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. May ganun man nga to sa itong mga presidente, atong mga ex-officio member, presidente sa Sangguniang Kabataan, sa Bohol, Lorenz Xavier Angla, presidente usab sa Liga ng mga Barangay, Board Member Romulo Cepidosa, o maingon man ang itong presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Joanna Cabalit-Initay. Welcome mga igala sa itong tulumanon o mag-uban-uban ta sulod sa itong programa hangtod sa alas 5 sa kahaponon mga kaigsunan. Karong mga orasa, atong ihatag ang update gikan sa buhatan sa itong Vice Governor Nick Besas sa iyang mga lain-laing mga activity, pagbisita sa mga kalungsuran o mga kabarangayan din sa itong probinsya sa Bohol, mga higala. No? Diin daghan ang mga aktibidades o doon na po'y mga importante nga mga kalihukan nga gitambungan ang atong busy gobernador, mga higala. Unang-una ni ini ang iyahang pagpahigayon o pagdawat no sa mga bisita gikan sa LGU Butuan City nga nagpahigayon og benchmarking activity sa probinsya sa Bohol. Mainiton og malipayon nga gi abi-abi ni Vice Governor Nick Besas ang delegasyon sa LGU Butuan City. Matod niya, ang maong delegasyon gipanguluhan mismo ni Butuan City Vice Mayor Reynante Dishyata, kauban ang mga miyembro sa sangguniang panlungsod, mga department heads o mga representante gikan sa private sector. Kining ilang pagbisita usa ka pamutuod nga ang Bohol padayon nga nailan o gihimong sumbanan tungod sa maayo ug epektibo nga pagdumala sa pampublikong serbisyo. Yang gipasalamatan ang LGU Butuan City sa pagpili sa Bohol aron nga makakuha og mga idea ilabi na sa pagpadagan sa local governance sa ilang lugar mga kaigsoonan. Sa laing nga bahin, gitambong ang usab ni Vice Governor Nick Besas ang usa ka seminar workshop Geo Diversity on our doorstep dito sa Q Hotel ning Tagbilaran ning Dakbayan sa Tagbilaran. Diin ang maong tigom magpresentar sa mga nagadaiyang idea mga igala, no? Gipadangat usab ni Gobernador Aris Sumintado, pinagi ni Vice Governor Nick Besas ang mensahe diin na hugtan ang pagsalig sa kagamhanang lokal sa pagpauswag sa geoconservation o ang pagtukod sa usa ka mas dekalidad, maalamon o ligon nga Bohol batok sa mga kalamidad alang sa kaayuhan sa matag bulanon. Magipasalamatan usab niya personal nga pagpakiguban sa Halandong Secretary General sa UNESCO National Commission of the Philippines, Dr. Ivan Anthony Hinares, ang iyang presensya nagpamatuod sa hugot nga garbo sa UNESCO sa lalawigan sa Bohol isip labing unang UNESCO Global Geopark sa tibuok Pilipinas. Kini nga tigom nagiusa sa pagsaulog sa International Geo Diversity Day, International Day of Disaster Risk Reduction o ang paghandom sa 2013 Bohol Earthquake uban usab sa pagdimaan sa ika-75 nga anibersaryo sa UNACOM. Mao na may gala ang mensahe nga gipaabot ni Vice Governor Nick Besas mga higala. Sa laing nga bahin, sa laing nga bahin mga igala, karong adlawa usab gitambungan ni Vice Governor Nick Besas, no, ang pagbisita ni DILG Secretary Junvic Rimulya, no, dinhi sa siyudad sa Tagbilaran mga higala, no, nga miturn over sa mga emergency response vehicles, no, dinhi sa mga kapulisan din sa itong probinsya sa Bohol mga higala. Uban ni Gobernador Aris Sumintado, mga sakop sa sangguniang panlalawigan, mga mayor o barangay opisyalis din sa Dakbayan sa Tagbilaran, labi na mga barangay kapitan, gihimo ang maong pagbisita mga higala, no, ni Secretary Junvic Rimulya. Unya, ni hatag usab sa ilang mga mensahe, no, ang kining ni ang mga nitambong unang una atong paminawon ang gipadangat nga mensahe ni Gobernador Aris Sumintado og ni Secretary Junvic Rimulya, no, nga gisagsihan ni Vice Governor Nick Besas og mga sakop sa sangguniang panlalawigan atol sa tigom kaganiha mga igala.
9: Premier of the local government, Secretary Junvic Rimulya, my good friend, is also ex-away. Philippine National Police Chief, Police General Jose Ignacio Narcatris Jr., BNP 7 Regional Director, Police Brigadier General Arnold Abad, BNP Bohol Provincial Director, Police Colonel Patricio Bigay Jr., First District Representative John Jesse Yap II, Tagbilaran City Mayor James Insoria Yap, Honorable Mayors led by LMP Bohol President Carmen Mayor Conchita Che Rivio de los Reyes, DILG and DNP officials, Vice Governor Nick Besas, BFP UIC Wilfredo Rico Neal San Juan Chief, members of Sanggunian Palawigan, Chief of Police from across the province, other distinguished guests, police government servants, friends from the media, kanamong tanan, maayong hapon atong tanan.
10: Hapon!
9: Ipaningot, kanamong upaw eh. First of all, I warmly welcome DILG Secretary Junvic Memoria and BNP Chief Police General Jose Valencio C. Nartates Jr. here in the province of Bohol for the turnover of 50 units of Unified 911 Emergency Response motorcycles to our local police force. Welcome to the Philippines' first and only UNESCO Global Geopark and Regenerative Island, Mr. SILG. Pagpagan na to. Your presence today reflects the strong partnership among the DILG, PNP, the provincial government of Bohol, our LGUs, and other stakeholders in ensuring public safety and strengthening emergency response. On behalf of the Bulano people, I extend our heartfelt gratitude to DILG under the leadership of Secretary Remulia for providing these valuable assets to strengthen our capacity to protect and serve our communities. These motorcycles, intended for police stations across the province, the Provincial Mobile Force Company, and the Bohol Tourist Police Unit, demonstrate the continuing commitment to building a more capable and responsive police force under the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. With Bohol's growing population and continued influx of tourists, strengthening our security measures and improving our emergency response capabilities have become increasingly important in line with goals of the unified 911 system. Through the support of DILG and our partner agencies, we can improve police mobility, strengthen coordination, and help ensure that assistance reach those who need it when every second counts. The presence of Secretary Mulia and Philippine Chief Nartates further reinforces our shared commitment to a safer Bohol and a better quality of life for all under the Bagong Pilipinas. We are grateful for the development and look forward to the program and initiatives that will benefit PNP Bohol and the province of Bohol in the years ahead. Kanita na, daghang salamat. Mr. Secretary, before I will end my speech, maraming salamat sa project natin. Yung joint project with DPWH at sa province, yung World Fund, yung World Water Supply dito sa Bohol. Thank you very much. Magpapa na to. Let us remember that building a smart, resilient, and inclusive society begins with protecting our people, preserving peace, and ensuring that emergency assistance is within reach. May these motorcycle units serve as a symbol of a more capable police force in our shared commitment to protecting lives and building a safer Bohol. Daghang salamat o sa kanunay Abante Bohol. Mabuhay ang DLG! Mabuhay ang PNP! Mabuhay ang Bohol!
11: Thank you very much, Governor
12: Rico Orisicol. OIC Rico Neil Conchu. Si Governor Oventad ay pangalawang Governor Oventad ng Vice Governor ng Benchmarks sa ISU at pag-uusap ng ngayon si
11: ka talaga ng tatay. Isa. Pareho lang sa aming dalawang po. Si Boy ay top-notch ng banyo. Ang ginagalan, nakuha niya lahat ng dalito. Sa aking binigay ng dalito. Ano na, ang ganda ng Bohol. Ilang beses na ako nung dito kasama. Bohol is the most beautiful island in the Philippines. You have the beautiful mountains, you have the chocolate hills, you have beautiful, you have the beauty of the beaches. Talagang ginawa, nilikha ng Panginoon ng Bohol para sa turismo. Ganyan talaga. Kaya dapat talaga natin ang pag-usin na yan. Ang Cavite, ibang kaya sa amin, 2,500 subdivisions. 80% ng Caviteers ang ito sa amin. Dumating yung dahil sa amin dahil nag-industrialize ang Cavite. Lahat na ng klaseng factory ang nanon, ang statuntaan dito, nag-arouse like mga factory namin. Meron kami factory doon, yung Yasaki, pang ipasong mo yung pangal, tapos alamre. May factory kami doon sa EPSA, na gumagawa ng device, pang ipasong mo yung pera sa makina, pang tapos pang nanon. Yung factory ng Near Foods, nasabi rin, lahat niya na tayo ng hotdog sa pagigigawa yun. Pag-asap mo ng baboy, kumadabas, hotdog. Pero ang pinakamaraming factory sa amin, talaga, pag-ipasap mo hotdog, kumadabas baka. Yung video ng tao sa probinsya ko, yan ang lalaki. Wala pang kalahati ng Bohol. One word lang ng Bohol ang Cavite. Pero hindi mong milyon taong nakatala doon. Kaya lahat na ng klaseng karanasan nakuha ko, kaya siguro ko pinilip ako dito. Lahat na ng tarantado, itarapuro. Lahat na ng gago, itarapuro. Lahat na sindikato, iigipuro. Lahat na. Lahat ng babae, tinanggihan mo rin. Ang gila ni Mala. Pero talagang, ayun ang karanasan. Sa kabitis na namin tao, lahat ng klaseng tao talaga. Kapag ating ko sa DIA Energy, sabi ko, kailangan lahat ng galing na natutunan ko sa Cavite ay may isang kaitubato dito sa DIA Energy. Unang-una, ang PNP. Dati kinakatabutan, bumata kayo, tatanda nyo, ako baseballs, di ba? Dati bumata kayo, nag-pulis, nag-pulis, nag-pulis, nag-pulis, di ba? Ngayon, ang PNP, is ranked as one of the most trusted organizations in the entire country. Napakatrusted pa sila ng Cavite. Hindi ba mayayari yan? Hindi ko partner sa PNP si Chief Meritates kasi isang utak namin, isang puso namin para sa servisyo at para sa kulisan. Gagawin namin lahat, lahat yung ibigay namin para kumanda ang servisyo ng kamis at protect ang mga tao. Lalo na rin sa ang BFP, lahat na marupuhan ng dyan tayo. Pero sinabi ko sa mga BFP, nakaraan, tapos na yan. Peace na tayo. Okay? Higilin na yan. Sabi ko, hindi ko na kayo investing ha. Pero, pag kayo patuloy ko sa marupuhan ko, sabi ko sa amin na, may kailangan ako subos na. Kaya, yung dating fire chief, na inalok ako ng 1.5 billion kada fire truck. Hindi ko talaga. Eh, 200 ang bibili namin truck. Ganon namin pera yun. Sabi ko, ito muna. Tapos ganon talaga yung hinahap sa akin. Nag-mistake ako. Ang overpriced para nila ay 6 million per truck. 6 million! Kaya ngayon, kahapon, nagkatapos na akin ang bilo namin government to government. Uriya and Philippines. Ibig sabihin, corruption yan. mayroon kaming supply agreement na 1,500 fire trucks. Kaya lahat ng mga mayor dito, lahat niya pa ako magkakaroon sa mga ang halaga ay 10 million per fire truck as compared to 16 million before. Ang binibig natin ay 9 billion pesos. Yan ang nakakuha ng Bohol is such a beautiful land. And there are only two industries that AI cannot replace. Two. One is caregiving ng mag-alaga ng tao. And two is tourism. Hindi tayo na computer at tourism. So Bohol is future-proof. You are future-proof. Ang dapat lang talagaan. Protektahan natin. Kailangan natin yung tourism natin. Kaya kailangan natin ang nakikusap ko kay Governor na yung 117 ay ibalik na sa, ay balitan sa 911. Para yung may dumadating sa Manila, yung namin na kung sa mga kalibot natin, iisang numero lang at wala. Umpisa pa lang po ito. So dito ay magpapagalit na kami ng mga ambulance. Kaya natin na yun. Ayan. Nakakaroon na kayo ng ambulance ng fire truck. Nakakaroon na kayo ng fire truck. Ang ako na nagagawa ko na may tiwala sa akin na kahit tayo. Alam niya, nakaka sa lingkod ko ang magkayaman na aking gusto. Ako na ay pinanak sa napaka would you believe that this is the safest time in the daily CCTV? Crime is at its highest levels. In all metrics, it's at its lowest. But people don't feel safe. Because the world is changing faster than we can imagine. Lumata tayo. Dito sa buhay, wala mo ginagulunan na yun. The 1980s. Dito lang ito mo ngayon. Sabi niyo, wala rin. Wala rin ito yung ano yun. Ang oriente natin ko, 6 hours a day. Pero, nagbago na ang lahat. Dumating pa ang internet. Sa bata tayo, di ba? Wala rin mong ganun eh. Kaya ngayon, nakakalaban natin talaga yung mga child bullying, mga trans, at sa websites. Kaya nga tayo, please, kung sabi niyo mga kulang, yung mga anak nila, dapat alam nila kung ano ang hindi mo. Maglalaro ng video games yan, kung yung kagulong ng Roblox, meron nga ng chat group sa tali. Pero doon,

0: Plus Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
4: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
4: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
3: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Oras alas 5:12.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon ay sa bang labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Huwebes, Oktubre 15, uban sa pikas lawak, Engineer Jerry Cahis o ni Eric kini si Alan Doidora maghatod sa mga uluhan sa tong mga balita. Mga uluhan sa tong mga balita, din sa tong dapit gi-suspend ang trial ni Vice President Sara Duterte hangtod sa buwan sa Nobyembre. Samtang gobyerno padayon nga nangandam sa bahad sa Super El Nino. Pipila ka mga senador nagpadayag og reaksyon sa withdrawal sa tulo ka mga articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Gihimakak ni Senador Win Gatchalian nga gigamit ang 2027 national budget aron i-pressure ang mga senator judge. Senador Ping Lacson gihagit ang tigpamaba ni Vice President Sara Duterte Attorney Panelo kalabot sa giingong misleading figure nga 500 million pesos ang gasto sa impeachment trial. Flood control project sa Davao padayon nga gitutukan sa DPWH. Monthly safety drills sa mga public schools ipatuman sa DepEd sugod sa Nobyembre. Samtang sa gawas, halapad nga oil, gas ug mineral exploration sa Greenland giandam na matod ni US President Donald Trump. Magkuto mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa tumpagbalik. Yes.

0: Alas 5:17 og karon sa detalye sa atong mga balita. Subsob ang pagpangandam sa gobyerno sa gipaabot nga hulga sa Super El Nino. Ani ang dugang detalye sa GMA News.
1: Sa gitna ng posibleng epekto ng El Nino sa bansa, sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na huwag magpanik dahil hindi raw magkakaroon ng krisis sa tubig sa Metro Manila. May mga alternatibo raw na pagkukunan ng tubig bukod sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa NCR. Balita natin ni Bernadette Reyes.
2: Maya't maya ang dating ng mga namimili ng mga balde at drums sa tindahang ito sa Quezon City. Naniniguro lang daw sila.
3: Mahirap pag marami pa naman kami. Naninigurado lang kasi hindi rin natin alam kung ano yung panahon. Kumbaga, baka biglaan na lang, mawalan ng tubig.
4: Siyempre kasi may mga bata sa bahay, so dapat merong reserve.
5: Halos 2 weeks na po kami, napakarami po, dinadagsa po ng tao. Dahil sa sinasabi po na Super El Nino po, yung mga tao po, kumbaga sa ano, naghahanda na po.
2: Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office, hindi kailangang magpanik.
6: I think the president is saying is that is for outside Metro Manila. I can guarantee na wala pong water service crisis this coming Super El Nino. Handa po ang Manila Water at Maynila, hindi po magkakaroon ng water crisis.
2: Noong 2022 pa raw, sinimulan ang mga paghahanda para sa Super El Nino.
6: Worst na worst po ito, probably water service interruptions, but there will still always be water at the tap within 24 hours. So they don't need to go pila balde sa labas po.
2: Sabi ng Manila Water, isang malaking aral sa nagdaang El Nino na huwag umasa sa iisang water source.
7: 2019, angat lang yung source natin. So we learned from that na mahalaga na to be water secure, kinakailangan na mag-develop tayo ng karagdagan pang mga water sources. So ngayon, hindi lamang angat ang pinagkukunan natin.
2: Kabilang anila sa na-develop na water sources, ang Cardona Water Treatment Plant na kayang magbigay ng 110 million liters per day. Ang East Bay Project naman, tapos na ang Phase 1 na nakapagbibigay ng hanggang 50 million liters per day. Mayroon ding Wawa Antipolo Water System na nakakapagbigay ng 80 million liters per day. Inaasahan din ang dagdag ng water supply sa susunod na buwan mula sa Caysacat Water Treatment Plant. Ang Maynilad naman, nag-upgrade na rin daw ng mga pasilidad at malaki na rin ang nabawas sa non-revenue water. Pero nagtuturo rin sila sa publiko ng paraan para makatipid tulad ng pag-ipon ng tubig mula sa aircon na maaari-an nilang gamiting pangbuhos sa banyo. Kasabay ng pagsisiguro na may sapat na supply ng tubig, ang panawagan ng MWSS Regulatory Office at ng Water Concessionaire na maging maingat at responsable ang mga consumer sa paggamit ng tubig.
6: They don't need to hoard anything. Kailangan lang po natin talaga is responsible use.
2: Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ipinakita ang aparato na makatutulong anila sa paglinis ng tubig.
8: Nandito na yung filter head, nandito na yung drill bit, nandito na lahat.
2: Maaari rin daw inumin ng tubig na nasala gamit ang naturang filter.
9: Cheers!
10: Cheers!
9: It's just like drinking any drinking water. Okay.
2: Pagtitiyak ng DSWD, ligtas inumin ng tubig na dumaan sa filter base sa sertifikasyon mula sa Department of Health. Matagal rin anila itong ginagamit sa mga lugar na hinagupit ng kalamidad. Pero patuloy raw ang paghahanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng supply ng tubig, lalo't ang epekto ng El Nino aabot hanggang kalagitnaan ng susunod na taon.
11: DENR at MWSS ay nag-activate na ng 61 decommissioned deep wells upang madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila. Pinabibilis ang pagtatapos ng Caysacat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam. Matatapos ito sa November 2026. Magdadagdag ito ng 160 million liters per day ng tubig.
2: Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA News.
0: Alas 5:21 sa laing bahin sa itong mga balita. Hugtanong o sa laing bahin, pipila ka mga senador ang nagpadayag og reaksyon sa withdrawal sa tulo ka mga articles of impeachment batok ni VP Sara Duterte. Dugan Italia sa UNTV.
10: Nang hinayang ang ilang senator judges matapos formal na bitawan ng prosecution team ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isa na rito si Senator George at Senate Committee on Finance Chairperson Joseph Victor J.V. Ejercito. Aniya, sana ay nagamit na lamang ang mga panahong ginugol sa mga iniurong na artikulo para sumasusing pagtalakay sa pambansang budget para sa susunod na taon.
12: Well, siguro ano yun eh, na nagulat din kami sa call ng ano no ng prosecution, no. Sabi ko, sa totoo lang, sabi ko sana itatlong buwan sana tinapos na natin yung budget hearings.
10: Dahil hawak niya ang mabigat na responsibilidad sa national budget, iginiit ng senador na sana ay mas nabigyan pa nila ng sapat na panahon ang budget deliberations.
12: Bilang chairman committee in finance, kumbaga mas na siguro mas nasala pa natin, mas nagkaroon tayo ng mas maganda pang mas produktibo mga budget hearings kung mas nagkaroon tayo ng oras.
10: Aminado rin si Senator George Ejercito na nahirapan siyang isiksik ang schedule ng budget briefings dahil sa kakulangan nila sa oras sa dami ng hinaharap ng Senadong trabaho.
12: Kung idadrop down din pala, nang hinayang na ako sa oras, sana na we could have spent more time for the budget hearings kasi talaga kapos na kapos kami na, hirap na hirap ako nun na maisingit yung budget hearings, no, na minamadali. No, yung oras namin napakaikli, no, pag nag-adjourn ang impeachment, nagka-plenary, sisingit pa yung budget. So, ano lang, yun lang ang sa akin. Sana mas maraming oras pa yung naibigay natin sa budget hearings.
10: Kaugnay ng issue, hindi rin matanggap ni Senator Judge Aimee Marcos ang umano'y sinayang lang na milyong pisong halaga ng pondo sa mga iniatras na article of impeachment. Sa inilabas na computation ng senadora, umabot sa 575 billion pesos ang umano'y na gastos na pondo ng bayan para sa Article 1 at 4 na sa ngayon ay hindi natatalakayan pa ng impeachment court. Base sa social media post ni Senator Judge Marcos, nagkakahalaga ng 25 million pesos kada araw ang pondong nagagastos para sa nasabing trial. Gayunpaman, para sa chairperson ng Committee on Finance na si Senator Ejercito, wala siyang partikular na datos o impormasyon tungkol sa kung magkano ba talaga ang nagagamit na pondo sa impeachment proceedings.
13: Jud De Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.
0: Sa alay nga bahin sa itong mga balita, gihugtanong gihimakag ni Senador Win Gatchalian nga gigamit ang 2027 national budget aron i-pressure ang mga senador sa impeachment trial. Dugan detalye sa News 5.
14: Sinasabi lang ni VP Sara, sir, na may allegations na nagagamit yung 2027 budget para po i-pressure ang senator judges. May ganun ba, sir?
15: Ananimang ganun. First, kakatransmit lang sa amin yung budget last Monday. So, nag-umpisa pa lang pinag-aaralan yung budget. Although, meron na kaming mga advanced studies. Yung formal transmission was only last Monday.
14: Mm-mm.
15: So ngayon pa lang namin hinihimay.
14: Can you say
15: wala
14: that?
15: Wala namang, kasi since ngayon pa lang hinihimay, so wala pa kaming ginagalaw sa budget.
14: Can you say that the 2027 budget is not in any way being dangled to senator judges for any vote?
15: Wala, walang ganun. Ganun na dinadangle sa senator or senator judges.
16: At hindi niyo i-allow, sir, na magamit yung 2027 budget para i-pressure kayo o kaya gamitin rewards sa inyong
15: The budget is open. Yung process natin, open yan. Makikita niyo lahat ng movements sa budget. Ngayon na nasa GAB, yung GAB nasa Senado na makikita niyo lahat ng movements. The hearings were open, transcript naka-upload na. Yung committee report, i-upload din namin. Yun yung makikita yung movements ng committee. i-upload rin namin yung third reading version, so doon naman yung makikita. At like last year, yung mga amendments na gagawin ng senators, i-upload rin namin, katulad last year.
14: So walang basis yung ganong allegation, sir?
15: Walang basis yung ganong
17: allegation. So, sir, di ba yung attack sa senators? Sa Senate,
14: credibility.
18: Credibilidad ng Senado.
15: Masisira talaga yung impeachment court kung ganyan yung magiging allocation. But ang aming direction is maging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
14: Sir, may mga articles lang na lumulutang ngayon about Speaker Bojidi na pinag-uusapan na daw ng lawmakers na pwedeng pumalit kay VP Sara once makonvict siya. Is there such a thing, sir, na napapag-usapan na ng lawmakers?
15: Ako, hindi ko alam yan, to be honest about it. So, concentrated kami sa presyo ng kuryente, presyo ng petrolyo. Next week, magkakaroon ng hearing on the El Nino. So ito muna mga problema natin ang dapat harapin. Despite the impeachment, importante yung konkretong problema na kinakaharap ng ating kababayan. That's why, umpisa na kami mag-hearing about the impression ng petroleum dahil tumataas rin.
18: Sir, ano yung gusto nyo baguhin dun sa version ng House dun sa budget? Based on your initial impressions dun sa natanggap niyo?
15: Ang importante, it's too premature to answer that dahil mag-umpisa pa lang kami ng discussion. But ang importante is, number one, kailangan ang ekonomiya natin pabilisin natin. So, importante yung investments natin sa infrastructure, sa transportation. Number two, may El Nino tayo. Importante yung protection natin sa mga farmers natin. Importante yung protection natin sa mga mangingisda natin, because tatamaan din yung kanilang

0: I agree naman yung increase dun sa presidential assistant to fishermen and farmers dahil agriculture yan. So may mga bagay na we agree but may mga bagay na we need to review.
1: Sabihin natin tinirang 11 million para sa impeachment trial, more than 11 na po yun hanggang sa matapos.
0: Ang actual gastos, in fact, mainit-init pa lang to, ang actual gastos namin is about 14 million plus from when we started in July until now. So that's about 340,000 a day gastos. Dahil yung pagbayad naman ng kuryente, pagbayad sa security, whether may impeachment or wala, gagawin namin yun. And if ang pinaka-additional gastos lang naman namin is yung sa PICC at saka yung pagkain. Because nga naging whole day yung impeachment.
2: Sir, yung sinasabi na 25 million a day ni Attorney Panelo, walang basis yun.
0: Walang basis yun at hindi totoo yun.
1: So,
0: natitira
1: na lang 11, sir, doon sa
3: 27.
0: Yes. Doon, si Senping kasi ang chairman ng accounts natin. No? So, meron siyang projection na, meron budget na 27, na gastos is 14 na. So, yung natitira is 30. Yun ang pwede namin gastos.
1: Sir, may sila... Kasi yung dinamit ko sa room.
0: Ah, yeah. Oh, may mga miscellaneous pa. No? But more or less, nasa 11 to 13 yan. More or less.
2: Sir, maybe sinasabi rin si Attorney Panelo na yun nga, ano, parang hindi man lang kayo pumalag nung din-wrap yung tatlong articles. Hindi ba kayo nanghihinayang na marami na sayang din na resources ang gobyerno? Yan, panahon po ninyo.
0: Trabaho namin ito eh. Trabaho namin to make public servants accountable. No? So, hindi naman sayang oras namin itong ginagawa namin.
2: Sir, any update doon sa preventive suspension ni Senator Jinggo Estrada? Natanggap na po ba ng Senado?
0: Hindi pa namin natatanggap yung formal decision ng sandigan. Inaantay namin yan. Pero by process, we comply with the order of the sandigan. Yan ang ginagawa natin in the past. At ginawa na rin natin ng suspension ni Senator Estrada. So, susundan lang natin yan in the second.
2: Sir, kung suspended siya as senator, pag as senator judge, suspended din ba siya or hindi po yun pareho? Suspended.
0: That's my position. Dahil ang pagiging senator judge mo, nakakabit yan sa pagiging senator mo. Pag suspended ka sa pagiging senator, suspended ka rin sa pagiging senator judge.
1: So sir, dito sa mga naging development, yung pag-atras ng tatlong articles of impeachment, so tama yung projection nyo na by November may verdict na ang impeachment?
0: Well, depende pa rin yan sa i-represent ng defense. So dahil nakita ko kasi ni November schedule, bungi-bungi. No? So dahil nga may budget. So depende yan kung makakapresent sila kaagad. Hopefully, we can finish it soon.
3: Okay.
2: Sino yung maging members ng Bicam, sir, from Senate? Kasama si Senping?
0: Sa budget? Typically, ang Bicam members are the vice chairman. So, since si Senping is a vice chairman, so makakasama siya.
3: Okay.
4: So, hindi niyo pa nakakausap ulit si Senator Loren kung babalik siya by next month?
0: Matagal-tagal na rin kami hindi nag-uusap, so nakukuha ko naman yung kanyang letter. Ako tinetext ko siya every now and then about take care of her health and may mga replies naman, but not normal, yung mga maiksing reply lang.
3: Walang assurance na babalik for the voting, sir?
0: Hindi kami nag-uusap noon. So I just want to make sure na yung health niya ay maayos at maganda yung kanyang kalusugan.
2: Sa latest communication niya, sir, kumusta po si Senator?
0: Okay naman siya. Again, no, ang conversation namin through text and kumustahan at maayos naman siya. Mm-hmm. I told her that ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, kalusugan.
3: Is she healing well, sir?
0: Yes, to take care of that.
3: Is she healing well?
0: So far naman, based on her feedback.
2: Sir, mag-extend ba siya ng medical leave? Kasi nag-extension ng 12 and 13, may pasabi na ba kung mag-extend ulit?
0: Well, ang sabi ko lang naman sa kanya, as long as kailangan niya magpagamot, then we respect that. Like I said, no, importante ang kalusugan. Yan ang meron tayong yaman sa sarili natin.
1: Okay. So, bakit yung bakit yung mga medical leave din, Senator? Yung mga dates lang na may impeachment trial session. Kasi senador din naman siya kahit walang trial
0: ko. Yeah, siguro ang kanyang leave niya kasi doon

0: the days na walang trabaho eh. So, sinasakto lang niya kung may trabaho o walang trabaho. So, nag-leave lang siya dun sa mga may trabaho. May trabaho, may official
1: work. So, sa mga wala, considered as
0: Well, kung wala naman trabaho, then wala naman siya ipag-leave.
2: Napag-leave ah.
0: Hindi siya upset. Oh. Okay, guys.
2: Cheers, salamat.
3: Alas 5:35 atangi. Senador Ping Lacson gihagit ang tigpamaba ni VP Sara Duterte kalabot sa misleading figure nga gingong 500 million pesos ang gastos sa impeachment trial. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na!
3: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
4: Yun ilab yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Palingaw, muli huwag ngaway sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Yun ilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alas 5.39, parahin tayo sa itong mga balita sa First Consolidated Bank, FCB. Samtang naghatod sa itong oras, hatod sa may tinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink. Ang ImmuniPlus gihimo para sa inaudlaw nga pag-inom. Isip kabahin sa imong daily wellness routine, makatabang sa pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag-adlaw. Usa kini ka ready to drink liquid herbal wellness drink, i-shake lang og maayo og di na kinahanglan andamon pa o sagulan og tubig. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usa ngadto sa duha ka sachet. Matag adlaw bisan unsa pa imong lifestyle, business, trabaho o gusto lang nimo ampingan ang imong panglawas, sayon ra kaayo i-appeal ang ImmuniPlus sa imong adlaw-adlaw nga routine. Sa laing bahin sa tong mga balita, gihagit ni Senator Ping Lacson ang tigpamaba ni VP Sara Duterte nga i-correct ang misleading figure nga matod pa moabot og 500 million pesos ang gastos sa impeachment trial. Dugang detalye sa BNC.
7: Umano na umano sa 1 billion pesos ang buong nagastos ng gobyerno mula ng dinggin ng House Justice Committee ang mga reklamo laban kay VP Sara. Ayon yan sa spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, 500 million pesos ang ginastos ng Senado sa pagdinig sa mga binitiwang articles of impeachment ng prosekusyon. 25 million pesos daw kasi ang operating cost sa bawat araw na nagamit sa 20 days na dininig ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 4 o tungkol sa allegation ng grave threats. Kinwestiyon din niya ang umano'y deafening silence ng mayorya sa pagsasayang ng oras na sana ay nagamit niya sa pagtalakay sa iba pang issue ng bansa. Nanindigan naman ang kampo ni VP Sara na ang paglaglag ng tatlong impeachment articles ay pagpapakita na wala talagang pasihan ang mga kaso.
8: Kung matatanggal siya, hindi to dahil malakas ang ebidensya laban sa kanya or nagkamali siya, pero kundi dahil ginipit siya at inabuso ng mga nasa poder ngayon ang kapangyarihan nila para tanggalin siya at para kitilin ang karapatan ng tao na maghalal ng government official tulad ni VP Sara. She will proceed to run in 2028 if she's given an opportunity to.
9: Palaban naman ang hamon ni Senator Panfilo Ping Lacson sa tagapagsalita ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo. Giit niya itama ang umano'y misleading figure na 500 million pesos na winaldas umano sa impeachment trial. Yan ang agenda report ni Hannity.
10: Pinalaga ni Senator Judge Ping Lacson ang pahayag ng tagapagsalita ni VP Sara na umabot sa 500 million pesos ang nawaldas sa impeachment trial. Sabi ni Attorney Paulo Panelo, 20 araw ang ginugol sa 2 impeachment articles na binawi rin ng prosekusyon. Ang katumbas daw niyan, 25 million pesos na gastos ng Senado kada araw. Kung susundin ang computation ni Panelo sa 38 trial days na nairaos na ng Senado, nasa halos 950 million pesos ang total nito. kada araw. Nasa 6 hours ang average na impeachment trial na pumapatak sa 4 na milyong piso kada oras. Pero paglilinaw ni Lacson, ang halagang binanggit ni Panelo ay para sa pangkalahatang operasyon ng Senado, hindi sa impeachment trial. Katunayan, 27.5 million ang inilaan at ginagamit para sa paglilitis at malaking bahagi nito ay hindi pa anya nagagastos. Humigit kumulang 2 milyon pa lang ang nagagastos para sa mga robe ng senator judges at iba pang pangangailangan. Ang 25 million per day anya ay para sa legislative functions ng Senado na batay sa taunang gastos sa operasyon at sahod ng mga empleyado. Wala pang official breakdown ang trial expenses sa ngayon, pero mismong si Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito aminadong nanghihinayang sa oras na ginugol para sa trial.
0: We could have spent more time for the budget hearings kasi talaga kapos na kapos kami na, hirap na hirap ako nun na maisingit yung budget hearings, no, na minamadali, no, yung oras namin napakaikli, no, nag-adjourn ang impeachment, nagka-plenary, sisingit pa yung budget.
10: Sa pagbabalik ng impeachment court sa Nobyembre, sinabi ni Ejercito na kung may senator judge na aalma sa naging ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero sa pagbawi sa 3 articles of impeachment, maaari pa rin itong talakayin ng korte at posibleng pag-usapan sa caucus. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
6: Alas 5:45 sa laing bahin sa itong mga balita. Parayon usab nga gitutukan sa DPWH ang imbestigasyon sa mga flood control projects dito sa Davao. Dugang detalye sa GMA News.
4: Inusisi ng National Bureau of Investigation ay isang kontraktor ng flood control project sa Davao City. Ang gawain daw ng kumpanya para makakubra ng bayad sa iba't ibang proyekto. Nagre-recycle ng mga larawan na meron pa mga petsang wala sa kalendaryo. Tulad halimbawa, February 29 at 30, 2023. May unang balita si Darlene Kai.
11: Isinumite ng NBI sa Department of Justice ang resulta ng kanilang imbestigasyon sa kumpanyang Genesis 88 Construction Incorporated. Contractor ito sa 4 na flood control project sa Davao. Base sa preliminary photographic comparison report, nakita raw ng NBI ang paulit-ulit na paggamit ng Genesis 88 sa magkakaparehong larawan. Binabago lang umano ng Genesis 88 ang mga date, geotagging information at itsura ng larawan para ipasa sa magkakaibang progress billing. Sabi ng NBI, kailangan nito ng masusing investigasyon dahil ginamit ito ng Genesis 88 para kumubra ng bayad para sa sari-saring DPWH infrastructure project sa Davao City. Halimbawa, itong revetment sa kahabaan ng Talomo River Left Bank, Davao City. Halos magkapareho ang dalawang litrato, mas maliwanag at mas matingkad lang ang kulay ng ikalawa. Pero ang date sa unang litrato ay February 30, 2023 habang March 30, 2023 ang nakalagay sa ikalawang litrato. Pareho ring may kuha ng trabahador at pareho ang itsura ng hukay sa isa pang pares ng larawan. Pero magkaiba ang date, February 29, 2023 at May 22, 2023. Sa mga larawan para sa flood mitigation structure sa Catalunan Pequeño Creek Right Bank, Talomo River, Davao City. Tila parehong-pareho ang 8 pares ng mga litrato. Ang iba lang ay colored, ang iba ay black and white. Halimbawa, itong 2 larawan kung saan makikita ang ilang bato sa tabing ilog. Base sa report ng NBI, 11.4 million pesos ang ibinayad ng DPWH sa Genesis 88 noong June 20, 2025 para sa nasa unang larawang black and white. 8.4 million pesos naman ang binayad daw ng DPWH sa Genesis 88 noong May 21, 2026 para sa colored na larawan. Naka-attach din sa report ng NBI ang ilang dokumentong patunay umanong binayaran ng DPWH ang Genesis 88. 4 sa 47 DPWH Davao Flood Control Projects ang binusisi at nakitaan umano ng mga anomalya ng NBI.
12: Referral na namin to sa findings namin na there is a potential violation of the anti-graft and corrupt practices. Andito yung letter natin, no? So yun na yung recommendation natin. Yeah. Mabay yung recommendation, so we leave it to the DOJ for their discretion.
11: Sa impormasyon ng GMA News Research, top flood contractor sa Davao Region ang Genesis 88 na naka-corner ng 7.03 billion pesos na halaga ng kontrata sa Davao City. Karamihan sa mga yan ay flood control projects. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng Genesis 88.
13: Ito ang unang balita, Darlene Kai, GMA News.
6: Alas 5.49 sa laing abahin sa itong mga balita, monthly safety drills sa mga public schools. Ipatuman gini sa DepEd sugod sa buwan sa Nobyembre. Dugang detalye sa UNTV.
14: Hindi na lang sa oras ng emergency dapat alam ng mga estudyante kung saan tatakbo o paano magtatago. Ayon sa Department of Education o DepEd, layunin nilang maging automatic na sa mga bata at guro ang tamang pagtugon kapag may panganib sa loob ng paaralan. Sa ilalim ng bagong direktiba ng DepEd, magsasagawa ng monthly safety drills ang lahat ng public schools simula November 2026. Hindi magiging pare-pareho ang pagsasanay bawat buwan. Ibabatay ito sa mga panganib na natukoy sa bawat lugar, kabilang ang evacuation, lockdown at emergency communication.
15: It's just to, yung repetition para magkaroon ng konting muscle memory, hindi makalimutan.
14: Pinaaalalahanan din ng DepEd na dapat angkop sa edad ng mga mag-aaral ang gagawing drills at ang pag-iwas sa paggamit ng mga eksena na maaaring magdulot ng labis na takot o trauma sa mga bata.
15: Yung purpose itong activity, it's only one of many, tulad ng sinabi ko. And the purpose is really to limit the damage that can be done. Diba? Kasi you're talking about the difference between one person, zero deaths or several deaths. Diba? Yung drill man lang na isara yung pintuan, isara yung mga bintana, itaktakpan ng mga upuan, that can prevent several people from dying.
14: Samantala, bilang dagdag siguradad naman at tulong lalo na sa mga paaralan na mayroong kakulangan sa mga security guards, lumagda na ng kasunduan kahapon ang DepEd at ang Department of the Interior and Local Government o DILG na maaaring humiling ang mga paaralan sa kanilang barangay ng tulong sa mga tanod para sa pagbabantay sa paligid ng mga eskwelahan.
15: Kung role ng barangay, i-expand yung role ng mga barangay tanods para bantayan yung mga school, lalo na kung sa pagbukas ng klase, pag-uwi, tapos during the, especially kung hindi paayos yung bakod, yung mga ganong factors, pag malaki yung eskwelahan. Minsan pag maliit yung eskwelahan din, ang malaking tulong ang barangay officials kasi karamihan walang security guard.
14: Nilinaw ni Secretary Angara na hindi papalitan ng mga barangay tanod ang school authorities o ang pambansang pulisya. Sa halip, magiging katuwang sila sa pagbabantay sa paligid ng paaralan habang mananatiling ipinagbabawal ang pagdadala ng armas sa loob ng campus. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon.
6: Alas 5.51. Sa laing abahin sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB, 395 million nga kantidad sa gingong smuggled rice gikan sa Vietnam na sakmit sa Davao, samtang BOC mohimo og imbestigasyon. Dugang detalye sa BNC.
7: Iniimbestigahan na sa Senado ang aabot sa halos 400 million pesos na smuggled rice na naharang ng Bureau of Customs sa Davao City. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
16: Aabot sa 395 million pesos ng umano'y smuggled na bigas na tinatayang nasa 12,500 metric tons ang ngayon'y sentro ng investigasyon hindi lang ng Bureau of Customs kundi pati na rin ng Senado. Matapos na maharang sa Davao City noong nakaraang buwan, ang MV Tyson 2, ang barkong may karga rito mula pa raw sa Vietnam. Ayon sa BOC, walang sanitary at phytosanitary permits mula sa Bureau of Plant Industry ang mga produkto. Pero nang makadaong sa Davao, pumalag pa raw ang mga tauhan ng Vietnamese flagged cargo vessel bago pa ma-inspeksyon ng BOC personnel.
17: Inung gabi na yon, tumakas pa yung barko. So nadagdagan yung kanilang kasalanan o pagkakamali. Nung pagtakas niyan, humingi ang customs ng tulong sa Philippine Coast Guard at sa Philippine Navy. Buti na lang, mabilis na naka-responde ang Philippine Navy. Nahuli natin yung barko doon sa high seas na. Nasa malalim na bahagi ng dagat.
16: Idinaong daw ito muli sa Davao at doon na sinilbihan ng warrant of seizure and detention ng mga otoridad.
17: Meron tong permiso pero revoke. So kapag ang permiso mo revoke, wala kang permit. So yan ay dapat huliin talaga. Ang natitira na lang dito ngayon ay kung paano natin patutunayan kung sino talaga ang nagpasok nitong mga napakaraming bigas galing ng Vietnam.
16: Sa mga dokumento, ang nakalista raw na consignee ng kargamento ay ang Planters Products Incorporated o PPI. Matatanda ang iniulat ng Bilyonaryo.com na ang Planters Foundation Incorporated, isang non-stock, non-profit corporation, ang siyang principal stockholder ng PPI. Lumalabas din na ang chairman ng foundation ay mismo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pero ayon sa BOC, nilinaw na raw ni Chu Laurel na walang naging papel ang Department of Agriculture o ang kalihim sa umano'y illegal importation.
17: Dinidiin niya sa akin, pinaliliwanag niya ng todo, na linawin na hindi ito produkto ng Planters. At linawin din na walang authority ito coming from the secretary. In fact, to be more accurate, binabantayan namin ang pagpasok nito.
16: Sa isa namang pahayag ngayong Miyerkules, sinabi ni Chu Laurel na false picture ng insidente ang ipinipinta ng mga kritiko ng kagawaran. Anya, records will show na mismong ang DA ang nag-utos sa BPI na kanselahin ang permits ng barko kahit na bumabiyahe na ito pa Pilipinas. Gate niya pa kinansela ang permits sa hiling na rin ng PPI dahil sa umano'y product mismatch at pasong importation contract. July pa raw kasi inaasahan ang delivery ng mga bigas kung kailan typical umanong mababa ang rice supply ng bansa. Inirekomenda na rin daw ng BPI ang pagpapabalik ng mga kargamento sa pinanggalingan nitong bansa. Pero ngayong Miyerkules, inihayag din ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na plano nilang isubasta ang mga produkto kapag natapos na ito sa kinakailangang mga proseso. Para sa Agenda, Andrea Salve, DLR News Channel.
6: Alas 5:55 sa laing bahin sa itong mga balita, ha? Papaspasan sa Bureau of Customs ang pagproseso sa mga agri-imports sa isip pagpangandam sa Super El Nino. Dugang detalye sa UNTV.
17: We will support the program of the Department of Agriculture provided lahat din naman in order, yung permits kompleto. So bibigyan lang namin ng special attention yung facilitation of legal importation.
18: Sa harap ng posibleng epekto ng very strong El Nino sa produksyon ng pagkain, pinag-aaralan ng Bureau of Customs o BOC kung paano mapapabilis ang pagproseso ng pagpasok sa mga legal na agricultural imports sa bansa. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, handang sumuporta ang ahensya sa programa ng Department of Agriculture sa mga papayagang ipasok na agri-products basta't kompleto at valid ang mga permit ng mga produktong papasok. Kaugnay nito, pinag-aaralan din ng ahensya kung paano mapapabilis at mabibigyan ng prioridad ang pagpasok ng mga legal na agricultural imports bilang paghahanda sa posibleng epekto ng very strong El Nino.
17: Tama, let's explore and probably will support setting up a fast lane for those agricultural products.
19: That,
17: tignan natin kung may iba pang items in line with the Super El Nino preparations.
18: Pero para mapabilis ang importasyon, binigyang diin ng BOC na kailangang masunod pa rin ang mga panuntunan sa pag-aangkat. Iniulat ng ahensya ang kamakailang nasabat na shipment ng bigas mula sa Vietnam na hindi pinayagang ma-unload sa Davao matapos makansela ang sanitary at phytosanitary import clearance nito. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, nasa 12,480 metric tons ang naturang kargamento. May permit ang shipment ng umalis sa Vietnam, subalit pinakansela ito matapos makatanggap ng impormasyong questionable ang kargamento.
17: Kasi ganito, sa batas, lahat ng mga importasyon na nangangailangan ng permiso sa kahit anong ahensya, dapat bago dumating dito at pagdating dito, meron niyang valid na permit. Hindi po pwedeng to follow yung permit. So, nung dumating yan, wala yung valid na permit na sanitary at phytosanitary permit. Kaya yan ay considered na smuggled yan.
18: Nanatiling na sa kustudiya ng mga otoridad ang kargamento habang tinutukoy ang susunod na hakbang sa kaso. Plano ng BOC na ipa-auction ng bigas sa lalong madaling panahon upang mapangalagaan ang kalidad nito. Pansamantala namang ilalagay sa escrow account ang kikitain sa auction habang nakabinbin ang kaso. Binigyang diin naman ng BOC ang kahalagahan ng mahigpit na pagsunod sa mga panuntunan ng importasyon, lalo na ang pagkakaroon ng kompleto at valid na permit bago dumating sa bansa ang mga kargamento upang matiyak na legal ang pagpasok ng mga produkto at mapanagutan ng mga lumalabag sa batas. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
6: Alas 5.58 sa laing bahin sa itong mga balita. Mga isda sa pipila ka mga palaisdaan na matay gumikan sa kainit sa panahon. Dugang detalye sa GMA News.
7: Umaaray na ang mga mangiisda sa mga palisdaan sa Malabon dahil halos araw-araw daw may namamatay na mga isda dulot ng mainit na panahon. May unang balita live si Gabriel Gonzalez. Gabriel.
19: Igan, ramdam na ang epekto ng El Nino sa ilang palaisdaan dito sa lungsod ng Malabon. Mula pa raw noong bumaha hanggang ngayon, kakaunti pa lamang yung nahuhuli ng mga mangiisda at ang masakla pa, araw-araw pa silang namamatayan ng mga isda. Gustuhin man ng mangingisdang si Enrique na makapalaot sa malayong lugar, hindi niya ito magawa dahil maliit lang ang kanyang bangka. Halos wala na silang mahuli sa kanilang palaisdaan dito sa Dampalit Mega Dike sa Malabon. Malaki raw ang naging epekto ng mas mainit na panahon at mga nakaraang pagbaha sa kanilang hanap buhay.
20: Umiinit po yung tubig. Nagkaroon ng ano yung tubig, kaya yung isda namamatay. Dati hindi naman po ganun eh. Pero ngayon, halos araw-araw po ang namamatay ang isda.
19: Ang mangingisda namang si Ronaldo na nabubuhay sa pamamangkaw o ang panghuhuli ng maliliit na hipon at isda, umaaray dahil sa kakarampot na huli. Kahapon lang daw nangamatay ang mga isda sa ilang bahagi ng palaisdaan dahil umano sa mainit na panahon.
21: Mahina po panguhuli. Halos na wala po yung mga hayop. Halos kulang-kulang puno na po ito dati. Ngayon po wala po, mahina po. Lublub lang sa tubig pag masyado mainit. Pero paano rin po. May init din po yung ilog. Sobrang init po ng panahon.
19: Dahil wala nang halos kinikita, umaapela na sila ng tulong sa pamahalaan.
20: Wala kaming paraan doon. Kung matulungan man nila kami, bigyan niya din kami ng anong maganda.
19: Ayon sa Association of Fresh Fish Traders of the Philippines, pangunahing maapektuhan ng pag-iinit ng tubig ang mga itinuturing na small pelagics gaya ng galunggong at sardinas. Palapit na rin daw ang close fishing season ngayong Nobyembre kung saan mas kaunti o halos walang mahuling isda. Iga, nandito tayo ngayon nakatayo sa Dampalit Mega Dike at ito yung karaniwang pinapasyalan, pinagjajagingan at pinagbabaykan ng mga residente. Yung mga mangingisda na ating mga nakausap kanina, dito sila pumupuesto yung ilan sa kanila para ibenta yung kanilang mga huli. Kabilang dito sa mga binebenta, itong mga alimango na ito, no? Tanongin lang natin saglit si ate. De, anong pong pangalan natin?
22: Jane po.
19: Ate Jane, saan natin nahuli itong mga ito?
22: Sa mga palisdaan po na bakante po.
19: Tinanong natin kanina yung mga mangingisda doon sa epekto dahil umiinit daw yung tubig.
6: Magutunag langkob sa itong mga balita. Garong adlaw nga Webes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa Kennedy Bukang Puwersa, sa DYRD sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis, uban ni Eric, kini si Alin Doidora ang friend mo forever.
23: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Dinhi sa FCB Balita. Balita.
24: The angel of the Lord declared unto Mary,
25: and she conceived by the Holy Spirit.
24: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
25: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
24: Behold, the handmaid of the Lord.
25: Be it done unto me according to your word.
24: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
25: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
24: And the Word was made flesh
25: and dwelt among us.
24: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
25: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
24: Pray for us, the Holy Mother of God,
25: that we may be made worthy of the promises of Christ.
24: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
25: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic.
2: Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
5: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahing gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: TJX 500.
26: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
9: DTX 500, mabibili sa mga butika.
27: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Problema! Igawas!

0: For Myra E, step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nganong watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
7: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Bacala administration, daghan pa kitag buhaton. Apan mas ligon ang akong paglaom tungod kay ania kamo, mga kauban na kong hinigugmang barangay officials para sa atong pinalagang syudad sa Tagbilaran. Atong ampingan ang pagsalig nga gihatag kanato. Sa atong term extension, let us give our families more reason to feel safe today. Our children, more reason to look forward tomorrow. Daghang salamat sa inyong kinasingkasing nga pagserbisyo sa syudad sa Tagbilaran ug sa umaabot pang mga katigan nga kitay magkuyog under the Yaphala administration, a sense of amor, Tagbilaran.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: palingaw muli hok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kinsay ngalan nato, sir?
4: Paul Mercado diay ni sir.
3: Motanan lang ko kanang gatumar ka og DTX500.
4: O sir, mo na ginatumbar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem. Bisud kog pangihi kay ni bubag man, mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500 na ginakayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX500.
5: DTX500. Mabali sa mga butika.
6: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
7: Ako si Laidala, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Apektuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
10: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
12: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Uy! What ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan. Uba!

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamin Malleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: TJX 500.
4: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon

tagapagtagal ang among serbisyo gikan sa provincial government na in line po sa akong mga priorities, labi na pagsuporta sa mga farmers, labi na sa mga asosasyon. Aron ngayon, ato ma-achieve ang atong mga pangandoy na mahimo self-sufficient ang atong probinsya kabahin sa agrikultura. Dili na ko ma-address ang aong pangandoy kung dili po na ko hatagan o suporta ang atong mga farmers. Busa, ako kayo ni opportunity na ninyo o man na ang inyo regod na ikasukli sa among mga palingkamot na matabakan mo ang inyo lang kakuli. Kay bisan pa o na ako yung mga farm equipment apan dili gamiton sa eksakto, dili gamiton sa saktong panahon, sigurado ko failure ang ato mga tinguha na matabakan nato ang ato mga farmers dili sa lungsod sa Sevilla. Moment na na-inspired si Governor Aris tungod kay di awa sa panahon sa mga mahal iyang ipalikamutan na ang 60% na poverty incident sa itong lalawigan sa Bohol na himo o reduce about 50 hantod ni Uskos o hantod karon first time na inaupan na na ay 11% poverty incident sa itong lalawigan sa Bohol. It's because ang among programa ni Minister sa mga pagsabot, ako yun yung priority ang atong mga ayuda kabahin sa livelihood program sa mga lungsod kung asa ang naaydanahan kubring namin ang mga farmers, mga fishermen, diha nato ilupos ang atong suporta aron ngayon atong patabangan ang atong mga insulan. Nagusto na mula po sa ilang paginabuyan, pero wakil mo sila'y mahimong tungod kay why capital, why gagasko busa, among dinamit na hinagiman ang PCDO na ato mahimong hindi pinaagi sa inyong mga pagkursan. O inyong pagkampingan, labi namin yung tao ba yun? Short memory. Labi na kung ang maong ayuda ikan sa gobyerno, dili kampingan ang mga gihatag na mga farm equipment sa mga katawan. Kaya ilang pagtuo, kwarta ni nato, ato ning dili nato kampingan, kaya kwarta ni higat sa gobyerno, diha ko na sa'yo, kaya dili tanan ni ngayon na kanin inyong nadawag na opportunity na nakaangkol mo man yung programa ka, dili ni sa tanan ni ngayon. Moment na hangyo ko ninyo na inyo ning ampingan, inyo ning amuahan. Aron, sa iyong pag-amping, may rason na di ko inubalik ninyo kung among lumagan pa ang inyong kakugi o inyong pag-amping.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga naglumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon
1: na usage sa Department of Agriculture, no? Actually
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita?
5: Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun. Everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay wala yung DYRD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol. Ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: kasing ni Maria.
1: Kabigang makasasala.
0: O mahal nga kasing-kasing ni Jesus.
1: Kalian mo kami.
0: Señor San Jose.
1: Iampo mo kami.
0: Santa Teresa de Avila.
1: Iampo mo kami.
0: San Roberto Bilarmino.
1: Iampo mo kami.
0: Kamong tanang mga santo sumaanghiles sa langit.
1: Iampo ninyo kami.
0: Magimaya karay na, inahan sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, kaong gilauman na mo. Magimaya ka, nagapanawag kami kanimo, manginginan ng manak ni Eva. Nagapangupaw kami, nagaagulo, nagahilak ning walog sa mga luha. Dancer, mag-alam po, iliimo ka na mo, kanang imong mga tang maluloyon. Umay pa yung ipakita mo ka na mo ang imong anak na si Jesus. Ang mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria.
2: Litanya sa Birhen. Ginoo kaluy-i kami.
0: Ginoo kaluy-i kami.
2: Kristo kaluy-i kami.
0: Kristo kaluy-i kami.
2: Ginoo kaluy-i kami.
0: Ginoo kaluy-i kami.
2: Kristo kaluy-i kami.
0: Kristo kaluy-i kami.
2: Kristo patalinghugi kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
2: Diyos Amahan sa kalangitan.
0: Kaluy-i kami.
2: Diyos Anak manunubos sa kalibutan.
0: Kaluy-i kami.
2: Diyos Espiritu Santo.
0: Kaluy-i kami.
2: Santa Trinidad usa ka Diyos.
0: Kaluy-i kami.
2: Santa Maria.
0: Iampo mo kami.
2: Santa Inahan sa Diyos.
0: Iampo mo kami.
2: Labing santa sa tanang mga ulay.
0: Iampo mo kami.
2: Inahan ni Kristo.
0: Iampo mo kami.
2: Inahan sa grasya sa Diyos.
0: Iampo mo kami.
2: Inahan sa timos nga gugma.
0: Iampo mo kami.
2: Inahan sa bugos nga kaputli.
0: Iampo mo kami.
2: Inahan sa way bugto nga kaulay.
0: Iampo mo kami.
2: Inahan sa kadautan wala maduhig.
0: Iampo mo kami.
2: Inahan sa angay hiligugmaon.
0: Iampo mo kami.
2: Inahan nga katingalahan.
0: Iampo mo kami.
2: Inahan nga maayong tambag.
0: Iampo mo kami.
2: Inahan sa magbubuhat.
0: Iampo mo kami.
2: Inahan sa manunubos.
0: Iampo mo kami.
2: Inahan sa simbahan.
0: Iampo mo kami.
2: Ulay nga sa kaalam ulay ingon.
0: Iampo mo kami.
2: Ulay nga gihatod namo.
0: Iampo mo kami.
2: Ulay kansang mga kadayganan giawit namo.
0: Iampo mo kami.
2: Ulay nga labing gamhanan.
0: Iampo mo kami.
2: Ulay nga labing maluluyon.
0: Iampo mo kami.
2: Ulay labing matinumanon.
0: Iampo mo kami.
2: Salamin sa kasantos.
0: Iampo mo kami.
2: Tinubdan sa kinaadman.
0: Iampo mo kami.
2: Hinungdan sa among kalipay.
0: Iampo mo kami.
2: Kali sa kinabuhing espirituhanon.
0: Iampo mo kami.
2: Kali sa kadungganan.
0: Iampo mo kami.
2: Mabulokong kali sa paghalad.
0: Iampo mo kami.
2: Rosa nga dili matukib.
0: Iampo mo kami.
2: Lantawan ni David.
0: Iampo mo kami.
2: Lantawan nga garing.
0: Iampo mo kami.
2: Balay nga bulawan.
0: Iampo mo kami.
2: Arka sa kasabutan.
0: Iampo mo kami.
2: Ganghaan sa langit.
0: Iampo mo kami.
2: Bituon sa kabuntagon.
0: Iampo mo kami.
2: Kaayo sa masakiton.
0: Iampo mo kami.
2: Dalangpanan sa mga makasasala.
0: Iampo mo kami.
2: Maglilipay sa mga naguol.
0: Iampo mo kami.
2: Hinabang sa mga Kristiyanos.
0: Iampo mo kami.
2: Reyna sa mga anghel.
0: Iampo mo kami.
2: Reyna sa mga propeta.
0: Iampo mo kami.
2: Reyna sa mga apostol.
0: Iampo mo kami.
2: Reyna sa mga martir.
0: Iampo mo kami.
2: Reyna sa mga kumpisor.
0: Iampo mo kami.
2: Reyna sa mga ulay.
0: Iampo mo kami.
2: Reyna sa mga santos nga tanan.
0: Iampo mo kami.
2: Reyna nga gipanamkon sa walay sala nga panulundon.
0: Iampo mo kami.
2: Reyna sa nga gidalangan ha sa langit.
0: Iampo mo kami.
2: Reyna sa santos uyamot nga rosaryo.
0: Iampo mo kami.
2: Reyna sa pamilya.
0: Iampo mo kami.
2: Reyna sa kalinaw.
0: Iampo mo kami.
2: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
0: Pasayloa kami, Ginoo.
2: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
0: Patalingugi kami, Ginoo.
2: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
0: Kaluy-i kami.
2: Iampo kami, Santang Inahan sa Diyos.
0: Aron mamahimo kaming takos sa magisaan ni Yesu Kristo.
2: Magampo kita.
0: O Diyos, kansang bugtong anak, pinagis ang kinabuhi, kamatayan o pagkabanhaw.
2: Makabot at kanamo sa mga kinabuhin
0: walay katapusan. Itugot ng amuyo kami kanimo, uban sa pagpamalandong sa mga misteryo. Santo siyamot nga rosaryo, sa bulahan nga Birhen Maria, Among ta masunod o makabot o magisaad ni ini, pinaagi ni Jesu Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang memorare, hinumduman mo o mahimayaon ni yamot nga Birhen Maria, nga wala pa kay dungga nga may usang nga binangop sim panalipod, nangayo sim panabang, nangalias sim pangama nga imong gibiyaan. Dinasig nining pagsalig na gadamob kami kanimo, uulay nga sa mga ulay among inahan. Kanimo miduol kami sa mga tubangan, ani apuno sa kasananag kusubo. O inahan sa Dios ayatamay ang pag-ampo, inunuas sa mga kaluoy, paminawa, o pamatia kami. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and the snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And you, O Prince of Heavenly Hosts, by the power of God, cast down into hell Satan and all the evil spirits who roam throughout the world, seeking for impure souls. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Apektuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata? Ah.
12: Paoperahan dai ninyo si Junjun, Mare.
13: Dugay ra gyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
12: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mare.
13: Salamat kayo, Mare, ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, 4th floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
15: ACE Medical Center Bohol.
14: Kasaligan mo.
16: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
17: Adiway arde, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
18: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
19: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
20: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Magandang adlaw, tatay. Kamusta? Ang imong pangalan, tay?
4: Sir Baril.
3: Hil Baril. Ilang taong ka na, tatay?
4: 75.
3: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
4: Hindi nga, kung tiyan lang nga naghahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
3: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
4: Tatlo.
3: Tatlo kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
4: Katanan nag-ayo.
3: Oo.
4: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagbukungot pag-inom ko.
3: Duha ka palang minom o isang beses?
4: Isa lang.
3: Isa lang, tapos nawala agad ang pagngot-ngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
4: Pila lang ito kasi simana na kuha na dahil na yun, nagkupos na.
3: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
4: Maayo.
2: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Pag may TC para aron mo aptika.
6: Pag may TC mo.
5: Tunod ang may TC puno sa.
7: Mag may TC na higala. Ayaw glangay. Pangita ang yun ganunay. Ang alkaline base nga klase sa vitamin C. O sa mga taas ang uric acid, may mga gout to arthritis, kabaluma mo unsay benefits. Nga mahatag sa antioxidants lawas, the same sa pag-inom sa vitamin C, kaya nga mapagawas sa vitamin C, sa antioxidants, ang mga uric acid nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna yung nagkalindot. Wala nga most recommended sa mga eksperto tay kaon o mga pagkaon nga taas o vitamin C. Or either inom o vitamin C. Kaon sa mga pagkaon nga taas o antioxidants. Muna nga kung naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig, dayon tumar mong DTX 500 o Mighty C kung mahimo ito 3 times a day, dali kayong marilib ang taas ng uric acid. Daling mawala ang pain, ngul-ngul sa mga tuhon o guban pang mga kasukasuhan. Mag-DTX 500. Mag-MITC, mga higala na sa mga leading mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang atoong uric acid. Pinaagis paglikay sa mga pagkaon. Nga taas o purine, mga lamang loob. Most common, even sa linas, mga isda usab. Nagapasaka mga higala sa purine. Taas na silang purine. Nga mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead na siya sa gout or either kidney stones. So mag-DTX 500. Mag-MITC mga higala. Sa mga nangutana, asa taka-avail na sir naas butika. Kung mahimo i 3 times a day kada humanog gaon. Atong pugngan ang uric acid, ang pagpanakit mga higalas mga tuhod. Mag-DTX 500 mag-MITC naas mga butika.
2: MITC Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified MITC user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
9: Sa akong kanunay
8: adlaw-adlaw ang schedule,
9: kanunay busy.
8: Apan kanunay nga kondisyon
9: tungod sa MITC.
8: MITC ang kondisyon git kini.
2: MITC
0: mapalit sa mga butika.
2: MITC ang alkaline nga vitamin C.
10: Ko day si Sheila Grace Mendoza. So na permi ko ga pangluya kanang murag kapoy kayo iliho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati, mao gi recommend niya sa kuha ang MITC vitamin C. Namundo na ko isa ka capsule 3 times a day ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas.
11: Epektibo kaayo ang MITC. So layo na ninyo.
2: MITC ang alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. MITC. DTX.

0: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw, iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Director sa Buheco Uno.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot, manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Anian sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: DJX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal sa bisang asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal, adunay mga ekspertong pharmacist og giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, og Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP. Trusted, gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP Trusted Gamot ng Pinoy.

Alang na itong motukod og mga balay og building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Atong oras sa DYRD Worldwide, alas 9.18 sa gabi.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igala, kamusta may gabi ka natong tanan? Welcome na usab sa atong tulumanon, Tagbilaran by Night. Adlaw kita karon nga Webes mga higala, pitsa 15 ning buwan sa Oktubre, buwan sa Santos nga Rosario, tuig 2026. Atong panimbaya ato mga kaigsuunang bulanon sa tibuok kalibutan, atong mga panginaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas, samtang nagsunod o nagtubay ning atong tulumanon. Samas na andan, kauban gihapon nato atong makugihan mga alagad field reporters nga muhatod sa tagsa-tagsa mga balitag panghitabo gikan sa lanay mutangan. Uban kang alerto John Gutierrez diya sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center kang rubuka pili maestrado sa kapulisan at nagbayan kang the barker cell remulador nga muhatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa inimutangan sa gawas. Ato usab nga makauban diri speakers lawak atong co-pilot Engineer Gilbert Tolop o Engineer Jerry Cahis dito sa transmitter site Engineer Rani Mulat o Engineer Goody Felicia, atong chief technician si Engineer Phil Abandula, atong security guard on duty si SG Namok, mga technicians on duty sa atong mga carrying stations karong mga orasa, sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Buholano Cable Networks o ang BCC TV. Sa mas naandan, kung doon na may buti pabot sa itong tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa atong hotline number sa DYRD. Ang atong Smart, 0964-932-6383. Ang atong Globe, 0952-558-2760. Ang atong mga landline numbers, 4113100-235-3353-510-3092-501-0077. Alang sa inyo mga reklamo o opinyon nga buot ninyo ipadangat sa atong tulumanon karong gabi na pinaagig text, i-text ka na sa atong hotline number sa text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa aling edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: By Night.
0: Arita sa mga nagbagang uluhan sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Nahidangat dinhi karong adlawa si DILG Secretary Rimulya o PNP Chief Nartates. Pipila ka mga ayuda gipang apod-apod sa kapulisan sa kalungsuran. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa itong mga alagad field reporters tong dawaton pag-una gikan sa nemutangan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center uban kang alerto John Gutierrez. Guahe John.
2: Yes sir, salamat kayo to mga gabi mga gabi sa mga suki at buminaw ng sunod ganun ay sunod turmanon tag Bilaran by Night. Naitangat des ng Galliares Medical Center ang tulong ka managsuol na babae ug usa ka laki umakininan lanag silang gikaon nga lipgos ug uhong diya sa lungsod sa Lubok, mga kompleto ni Tali sa tayo magbalik.
0: Dagang salamat, alerto John Gutierrez. Samtang sa laing bahin, hinumduman sa mga bulanon karong adlawa ang ika-13 katuig, human maigo kita sa kusog kaayong linog ni adtong Oktubre 15 tuig 2013.

0: Arita sa laing uluhan gikan sa gawas uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
1: Okay, dagang dalawat kagawat ko ato mga manibayang pangumusta o ka happy bispiras des kongon o ka advance happy fiesta. Sa lungsod sa Carmen, nadakpan ang 46 years nga suspect man kinigi kataho sa netabong pagpumuspus o pagpanonggab gamit ang buak nga botilya ay tabo dito sa barangay Buena Vista sa lungsod sa Carmen. Tanong ka dito sa kampo na kohoy, the marker, seller, forever, basta balita, DYRD, saligan sa balita.
0: Dagang salamat, the marker, seller, emulador. Samtang sa laing bahin, gi-anunsyo sa Oceanjet nga pangkuhaan ang ilang mga biyahe kutob karong katapusan sa buwan gumikan sa nagkasakang presyo sa fuel, mga igala. Mawagad to mga uluhan sa itong mga nagbagang balita, ang hingpit nga aso inana inyong mabati sa itong pagbalik.
2: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: Bueno mga igala, padayon kita sa Tuntulumanon Tagbilaran by night atong oras alas 9:27 na sa kagabion. Atong panimbaya sa itong mga kaigsuon ng Bulanon sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud sa itong mga kaigsuonan sa 15 ka mga barangays ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Lakip na sa atong mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ng atong lalawigan sa Bohol. Labi na din has mga lungsod sa Dawis, Panglao, Maribohok, Cortes, Baclayon, Luway, Albor, Lubok, Lila, Balilihan. Daghan kay tag mga listeners din ha nga radio gyud ang ilang gamit, so mayong gabi ininyo din ha. Lakip na tong mga naminaw nato sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug kadtong mga naminaw nato sa gawas sa atong nasod pinaagi sa atong Facebook Live. No, kamusta mo din ha mga sano ug mga sana? Ato gihapon mga panghinaot nga naa mo kanunay sa kapiskay sa panglawas. Unya daghan kay tag mga hisgot-hisgutan karon mga igala, no, daghang mga balita, no, gikan sa nasyonal gani, no, namingaw ang Senado mga igala kay wa na may impeachment, no, nag-recess ang Senado, no, balik ni sila karon ng November 9 mga igala, no, inigbalik sa November 9 ang depensa na, no, si ang respondent na si Vice President Sara Duterte na ang mopresentar sa iyang mga ebidensya o sa iyang mga witnesses. Pero subo lang palandungon nga di na siya kapresentar o ebidensya o mga witnesses adtong tulo ka mga asunto batok niya kay gipang drop naman eh, no, sa prosecution kantong bahin sa confidential fund, kantong grave threat niya sa presidente o kantong panuhol kuno niya sa mga DepEd, no. Humana unta to si lagi pasaka liman kag ni kabat yun og sobras 30 ka adlaw mga higala, mao nang pirting sukuas ubang mga senador, no, di hinun puntanan, no, ang majority murag wa sila maningog, no, pero dunay mga naningog ubang senador nga gisayangan sila sa kwarta ba nga nausik, no, pila ka kwarta nga nausik, oras sa senado nga nausik, no, oras sa katawhan nga nausik. Okay, ni presentar ragod sila og mga ebidensya mga igala og mga witnesses, di ba? Kay numdum adto sila mga matibag, kadto mga taga-Landbank, kadto mga taga-BPI, no? Kinsa patong uban, no? Unya paghimanhiman pa, no? Sa last day na mga higala before recess, no? Na nag-wrap up na sila. Ilang gipakuratan ang tanan dito Senado, no? Gidrap nila ang tulo sa upat ka mga kining articles of impeachment mga higala. Oh, so Sako nang gikaingon og di pa lang ni televise mga igala ba. Kana bitaw normal ra nang kaso kanang dihas korte. Ug ikaw may akusado o niyaga atubang kadinhag upat ka mga kaso ay maglukso-lukso jud ka magihaw kag baboy ug baka ug kabaw. Kun ang imong kontra mo ingon nga oy among i-drop lang ning tulo judge. Usa na lay among ipadayon. Malipay ka te og di. Ha? Ana gadi prinsipya mo gud ani kay political circus mangubdon ning impeachment mga higala, no? So televise, di ba? So daghan na didto og nakadungog, no, sa mga ebidensya, sa mga testigo nga gipresentar sa prosecution, no, aron pagguba ni BP Sara, no? So mo na nga karon pag anunsyo nila nga dili na nila i-appeal ang tulo pero human na sila bukbok sa vice president mga higala. Ha? Di kabawas ang vice presidente kay niingon man ang ruling sa kining presiding officer nga there is nothing to defend. Ha? Kay dili

ikaw gikiha ni human moingon ang imong kaatbang ako lang i-drop ning tulo usana lay bilin alipay magihaw baboy baka kabaw. Pero ang nakadiferensya lagi ani kaysa impeachment no gitilibays magug maayo ha in the court of public opinion no. So mo na karon ha usana lang mga higala mura og gidali-dali yun ni sa prosecution ba kay siyempre sila mga higala nga nanumangil nakahurot gani sila 39 kaadlaw di ba. So karon ang depensa og ilang hutdon pod og probar ang mga aligasyon batok sa mga aligasyon aw kuwangon pod ang 39 kaadlaw. So mubalik god og November 9 amulapas og December mga higala no January na di pa mahuman ang impeachment unya kay election season na ba sunod tuig kating file naman o 2027 ting file na. So manimaho ng pamulitika no. So morning target sa oposisyon mga higala kini mga prosecution dalion yun nila no labi na karon nga ning kanaog ang Sandigan Bayan nga gisuspended pod si Senator Jinggoy Estrada og 90 kadlaw. Pabor nila mga higala kay kuhaan og kwinta sa kining 2/3. Oh. So mo na din ha no nga pabor nila na way siguro karon tataod mga higala si Marcoleta na pod ang pagkanaugan ani og suspensyon sa Sandigan Bayan. Oh, so posible na. So piang jog maadyo. Mo na karon nga dunay uban nga mga senador hilom-hilom ra na pay uban bukal sila nga kasayang bapod sa oras. Ha? Pero kini ilagyo nang ipaspasan mga higala kay daan naman ni silang niingon god nga by December humanon gyud nila. No, humanon gyud nila ang impeachment. No, so aton tan-aw ani mga higala gumikan aning ila mga maniobra gyud karon. Ha? Ato lang basa-basa ani murag makumbikto gyud nila ni si Vice President Sara Duterte. No? Pero dili sa 16, 14. No? 14 ka boto. Sa pagkakaroon, gi-question naman dito sa Supreme Court kining voting threshold, no? Ang unang ni-question ani kadto si Attorney Barry Gutierrez pero gi basura sa Supreme Court kay wa siya legal standing, no? Di man siya involved anang Senado. So, ang ni-file og otro karon gi-question si Senator Bunggo na og si Senator Robin Padilla, no? Nga gusto gyud nila nga muhatag og katinawan ang Korte Suprema hani man jud ning 2/3. 2/3 of all members ne or 2/3 kun unsay gustos majority nga naa karon sa Senado. So mao na nga thrilling pud ne no og murul ba ang Supreme Court ani mga higala unsa ilang ruling ani? Ha? Kay akong basa ani no ilag yung kuanon nga 14 ra ang buto dayong ingon nga valid ang conviction kay 14. Oh, so question no ni BP Sara dito sa Supreme Court na kay muingon siya nga invalid. Awa na. Ga kumbuya guning Malacañang og Kongreso mga higala. So pagpakanaog ana sa conviction mga higala, 14 boto, no? Papanumpaon dayon ni BBM ang mupuli. Ang mupuli nga Vice President o kinsa man gani mo iyang ipapuli mga higala. So inig panumpa automatic kick out na si BP. Ha? Question sa dito Supreme Court. Ah, mo ingon na po ng Supreme Court mga higala nga. Ha? Basin mo ingon ba nga amot an academic na kay naa naman na. Naa naman ang structure. Ha? So murag ingon ana mo atong basa ani mga higala. Ha? Pero ambot lang yun o makakuha bagyod sila aning 14. No, kay di pa man nila matagna na si Joel Villanueva. No, di pa nila matagna na si Mig Zubiri. No, di pa nila matagna na si Chis Escudero. No? Oh, di pa po nila matagna na si sa panang uban din ha nga naa sa majority. No? Kay nangahadlok man lang nagipangkiha mga higala, di ba? Mao bitaw to nga pag-ingon ni Buying Remulla nga ang kaso ni Villanueva og ni Chis Escudero hinog na kuno ipail, no? Pagbaliktad nila sa majority mga higala, ang hinog ni hinog, hingkalit og kahilaw. Oh. So do na gyoy mga maniobra ani mga ingana magyud na no kay politika na. Ha? So karon huwat na lang ta ini og unsa gyud maoy nilugdangan ining tanan mga higala.

0: So, sa laing bahin, atong gihinumduman karong adlawa ang ika-13 katuig. Humanta na igo sa dakong linog mga igala atong October 15, 2013. Ano, hinumdum ba mo ato? Buntag to, di ba? Alas 8. Alas 8.12. Unya, holiday to. Di ba? Kay kanang sa atong mga kaigsuunang Muslim man siguro to. So holiday, walay klase, wala tanan. Perting kusugas linog nga hingigo mga igala. Tulog pangin iku atong mga orasa. Mo'y akong gimat-an. No, doon ay mga pipila ka kinabuhi ang nakalas, mga kamtangan nga pirting daghana na damage, no? Unya ming gawas ang spirit of kining giving mga higala sa mga Buholanos, no? Kantong wa kaayo maapektuhi, no? Nag fundraising, no? Libot-libot sa Buhol, pupanghatag og tubig, unsa pa na dinha, no? Mga relief packs, no? Wa pasagdi ang gobyerno, hasta ang mga pribadong sektor, no? Ning lihok. So aron nga makatabang ato mga panahuna. So ato lang gi commemorate ni, no, nga lesson learned, no? Lesson learned nato nga dili gyud nato kontrolado ang tanan. Dili nato kontrolado bisan pag unsa ka bright tao mga igala, no? Dili nato makontrol kining mga natural calamities mga igala. So karon doon na po'y naglimin nga natural disorder. Disorder may tawag yun eh. Kining super El Nino. So mo na po ni atong sagubangunon mga higala. So magtanaw bitaw tas uwan, no? Kay sige mag-uwan rin sa tagbilaran. Mura ba yapog mahinomdom tang BBA mga higala. Ngayon lagi siya nga palit mong balde. Sayang ba yapod ng mga uwan nga natagak anang gater na tos balay mga higala ba, di ba? Kanang sandadjong, no? Maayo ba yagyod po bitaw sa uron? Oh, pero mahal kayo mga laton, oy. Oh, palit kag laton ron, tag 700 ng dagko, no? Oh, so balde po, mga mahal po. Oh, niya karon di pa po magtigom lagi ng mga tao og tubig uwan kay daghan pa magtubig. Ha? Inig, panahon na ani nga nihit na kayo, ha? Bisag gamay ang taligsik, ah, magtigom na ni. Eh, muhinay magyod ang mga sources sa tubig ang mga higala, di ba? Niya daghan tang mugamit. Mugamit ang tao, mugamit ang mananap, mugamit ang umahan. So, muna nga, niya, nihit kayo ang tubig kay Super El Nino. Wa dyan takahibaw sa ipurma na to inipuhon mga higala. So sa laing bahin, ming anunsyo pod ang OceanJet nga dunay mga biyahe nila nga gipang-cancel, no? Gumikan kay ang ilang tawag ani mga higala, fuel contingency measures and maximize vessel capacity. So mo nang ilang pangkansilahon kining ubang mga biyahe, no? Aron nga puno-puno gyud ang mubiyahe nga mga bapor nila uban, no? Ipang-cancel ning ubang biyahe. So doon na may sa kuan bitapod sa Isla Pitugo kanang ilang barge din ha, no? Sa wa pa mosaka ang fuel, daghag biyahe, no? Halo usahay gani, usaray karga duha biyahe, biyahe gihapon, no? So gumikan sa pagmahal sa fuel, gikuhaan nila, no? Halos katunga mo gikuha. Ah, kada biyahe puno na. Oh, pero wa sila mag-increase og plite. So masakto po nang gibuhat sa OceanJet nga aron nga maka daginot sila sa gasto sa fuel, maka-maximize sila sa ilang ginansya. Ang gibutang dire kay maximize vessel capacity. Wa nila sumpay nga maximize ginansya. Oh, so mao ni ang anunsyo nga ilang ipakanaog karong adlawa. Magsugod ni ugma October 16 hangtod na ni October 31. So ang mga biyahe maone, no, ang ilang gipanangtang si Kihor Dumagite nga alas 6:40 buntag, Dumagite tagbilaran nga alas 7:40 buntag, tagbilaran Cebu nga 10 a.m. Cebu tagbilaran nga 12:20 p.m. niya tagbilaran si Kihor nga 2:40 p.m. Si Kihor dumageti nga 4:40 p.m. Dumageti si Kihor nga 5:25 p.m. niya all Kalapan, Batangas, vice versa. O niya, gi-cancel na po nila ang tagbilaran to Cebu nga 6:30 p.m. ug ang Cebu to tagbilaran 6:40 p.m. So daghan-daghan nga mga biyahe ilang gipang cancel na, no? Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, pulo, no? Napulo na ika biyahe nga ilang gipang cancel mga higala. So ay mo kumpiyansa, no? Kay basin og wa mo makabantay ba nga wa na ning mga biyahe, ah. Oh. So aron nga maka kuan sila mga higala sa ilang fuel contingency measures and maximize vessel capacity. So bantay-bantay mo kung mabiyahe mo kay aron nga dili mo malipat. Okay, narabay uban nga adto bitaw Cebu manakay og eroplano mga higala kay perting mahala kay ning eroplano nato dinhing Bohol oy. Kay ning aton tag Panglao Manila. Grabing mahala. Mao nang kasagaran sa mga bulanon, no? Adto Cebu sakay, no? Cebu Manila. Oh. Kay mas barato sila didto. Wala gid daog-daog man ta dinhing Bohol aning mga eroplano, mga higala, pati mahala kaayo nga. Ha? Dul-dul raman unta ta. Ha? So, mao to ang pinakaawahing balita gikan sa OceanJet, mga higala. Basig musunod po ning ubang mga bapor. So far, ang OceanJet pa ang ato nakit-an. So, karong adlaw, sa laing bahin, nahidangat din he sa atong nalawigan sa Bohol, si DILG Secretary Junvic Rimulya. O ang atong PNP Chief, ha? Jose Nartatis Jr. Ha? So, giabiba siya sa atong gobernador, giabiba siya ni Congressman Baba, o mga mayores, no? Murag mo ito nakitaan sa video kaganina, o, sa ilang paghidangat din sa atong nalawigan sa Bohol. Ha? So, watakay ba o sanig tuyo nila ato, nga nianhi sila sa nalawigan sa Bohol, o, ni bisita, o, basi napakita si Junvic Rimulya, no? O si Nartatis ba? Ha? So, atong suwayan o kontak ang spokesperson sa PNP Campo Daguhoy, no? Basin o mo tubag pa nato karong mga orasa. So, si atong suwayan. Okay, so ni Aspikas Linya, mga higala, si Police Major Joseph Lupena. Police Major Lupena, may gabi, sir. Si Tonton Aniskal sa Tonton Walon sa Tagbilaran by Night.
1: Mayong gabi ni Bodha, Idol, Konsihal, Tonton Aniskal.
0: May gabi po ni mo, Police Major Lupena. Salamat kaayo kay ni kay Bokog, busy ka kaayo niya. Nakatubag yun ka sa atong tawag karong gabi una.
1: Basta ikaw, Kons, di yung gumabaliban.
0: salamat. Unya, Police Major Lupena, nakakita, tano, nagbansiwag sa mga balita, sa mga social media, nahidangat si inyong boss, no, sa PNP, Chief Nartatis, o ang another boss po sa PNP, si Secretary Junvic Rimulya. Mahimo bag atong saysayan ang mga katauhan kung unsay mga ayuda nga ilang nadala sa atong kapulisan din sa atong nalawigan sa Bohol?
1: Yes, Konston, na kaganihang hapon ning ari gud atong SILG nga si Secretary Junvic Rimulya, niya oban niya atong Chief PNP nga si Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Unya ang activity dito gipahigayon sa Bohol Tropics wherein atinan po ni sa mga mayores sa atong mga lungsod sa Bohol. Unya naapod atong gobernador nga ning tagbo ni sa atong mga bisita o ubanan si Congressman Baba Yap o iyang asawa nga si Mayor Jane Yap. Unya ang giton over kini ang 50 ka motorsiklo Honda PCX. Unya gi apod-apod po kini sa mga police station sa Bohol PPO.
0: Okay, so 50 ka motorsiklo niya 47 municipalities, one city, ang duha naas kampo dagohoy.
1: Ang pagbahin-bahin sa motorsiklo, tulo sa Tagbilaran City.
0: Okay.
1: And then giapod-apod sa abang police station, giapilan ang isa sa Bohol Tourist Police Unit. However, wana giapil ang Panglao Police Station kay katong last niya visit ni CPNP na tagaan po kini o upat ka bagong motosiklo.
0: Ah, okay. So, aside from Panglao, ang tanang mga kalungsuran, apil ang island town Pitugo, tagsagyod tanan sa maong motorsiklo.
1: Ah, yes, cons.
0: Okay. So, gawas ana Major Lupena, unsa pay uban, maulang to ang ilang dala?
1: Yes, cons. Then, naapay sumala sa paghinabi ni Secretary Junbic. Aside from that, katong giingon niya nga mga fire trucks na gipahingusgan po sa DILG. Kunya, matod pa sa mga mayor, sa una, magproblema, tao, magproblema sila o sakyanan, magsigi sila o request. Karon, mo-aksyon na sila balibad, kaya ang problema na po ang gasolina.
0: Labi na bitaw ng ubang lungsod nga kining gamay ra og budget unya siyempre magsigi og runda, magsigi og suroy ato mga police patrol car, mo gamit baya pud na og fuel, mo nang problema gyud pud ang mga butanga chief, no?
1: Mao gyud na cons.
0: Okay, so generally unsa man gyoy ilang tuyo sa ilang pag-ari sa atong nalawigan Bohol Police Major Lupena, mao lang to pag-distribute sa mga ayuda.
1: Yes, cons, with regards sa AMOA, pag-distribute lang sa, or pag-turnover sa maong motorsiklo. Then, thereafter, kuha pong opportunity ni Secretary nga makikinabi sa mga mayor sa atong probinsya.
0: Ah, okay. So, how about ang atong PNP Chief Nartates or si Junvic Rimulya? Wa ba'y specific instruction silang dala para sa atong mga tropa sa PNP Bohol sa Major Lupena?
1: So far, katurag yung turnover kay before magudana, gikan po sila sa Cebu, napod sila i-turnover na ito sa sumama yapong motor.
0: Ah, okay. So, wala kintahay na itabong closed door meeting between the PNP chief and the PNP provincial directors and the top brass sa Kampo Dagohoy, wala?
1: Wala, ang kanong mga mayor lang.
0: Ah, okay. So, karon tanan bang mayores dito, naagyod, kadawat yun sila sa ilang mga motor, gipangdaan na ron dito sa mga kalungsuran?
1: Nana po yung naka-assign niya mga driver o mga gipang-issuehan sa maong motor.
0: Okay. So, at least, ang asa naman karon si Chief Nartates o si SILG, sir?
1: After sa activity, nakasakay na yun doon sa airport na ilang katong ilang private plane and nabalik na dayon sila sa kauluhan.
0: Ah, okay. So, sa laing bahin, hisgot mantag motorsiklo, murag nindot tong kampanya sa PNP Ubay, daghag naka uyon doon na bakahay mga hangyo nila sa mga listeners sa gabi nga maayo unta pod og buhaton pod kuno sa ubang mga kalungsuran, Major Lupena.
1: Subay po sa na-interview po ko ato ni Tibbs Pulisir. Subay po atong dakop sa mga minor kaya ani mga minor di edad niya mag-drive og motorcycle, dako gyud og dita ani nga makahinabo gyud og mga disgrasya. And then ang atong katawhan tunga pod sa ilang mga idea or ilang pagtanaw sa maong pag-implementar nato. Kaya mo lagi kaning mga sa atong kabukiran mao ra magay gamit
0: means of transportation
1: sa, means of transportation
0: mm.
1: So pero ang kuan lagi ang kanang maabot na ta sa mga highway diha na magud ta makaabot og disgrasya
0: mm.
1: So with regard sa highways lang ato yun ang ipatuman ng atong balaod tropiko
0: mm. Pero magdepende man pud ni sa kining priorities po sa local chief executive, di ba, Major Lopena?
1: Mao po na kuan. Usap po niya, subayon po sa tagsatag sa kahipi, sa kapulisan.
0: Mm, okay. So, sa laing bahin, kamusta overall ang atong crime index sa atong lalawigan sa Bohol? Ning ubos ba? Karong mga tuiga, karong mga panahon na?
1: Yes, counts with regard sa atong 8 focus crime ning kunhod ta compare sa niaging tuig.
0: So mura og buutan nampo ning mga Buholanos ang atong mga kampanya sa illegal drugs padayon gihapon walay paglugak yun eh.
1: Mao na atong dili good lugakan na konsehal kay labi nang karong panahon na ay mga dinagkong isyu no. Sa gawas nasod niya gilambigit po ang Pilipinas.
0: Mm.
1: So usa po na nga sa lokal na to, di yun na to na lugakan na kampanya.
0: So maayo gani kay nahilom na po ning mga bomb threat sa mga eskwelahan karon Major Lopena, ang latest katong diri sa syudad na identify man to, sa imong nahibal-an na file na ba og kaso katong estudyantes bayso man kuno to?
1: So far, with regard sa progress report, ang atong kapulisan sa Tagbilaran City, naana sila sa on top with regard sa pagsusi kung asa yun nila masood ang kaso kay pag kana manggong pagpile na to kana yung kanang dawaton yun sa piskal nga yep. Dili yun atrasado kay ang piskal karon pwede man mo kuan mo outright dismiss na pagfile palang daan
0: so kinahanglan
1: so, ipahugtan yun sa atong hipi sa kapulisan sa Tagbilaran
0: So kinahanglan airtight ang charges
1: yes cons
0: So karon mura og naalang joy masampulan ani mahadlok magyud ne pero duna nay kahimanan maning atong mga kapulisan karon nga bisan pag magdami account ang usa ka magthreat dinas online matrace man gyud Major Lopena no
1: daghang mga paagi pud ana cons kay as long as kana bitang makuha lang namo tong mga detalye matrace gyud po na siya
0: okay so overall, ang atong peace and order sa atong lalawigan sa Bohol, on top of the situation ng atong Bohol PPO ani Major Lopena?
1: Yes, comes.
0: Okay, sa katapusan, ang atong nalang mensahe, gikan sa Kampo Dagohoy, isip ikaw mo spokesperson. Ngadto sa mga Buholanos, nga namin na nato karong gabi o na Major Lopena, sir?
1: Atong mensahe sa tanan niya tigpaminawan sa atong programa, ang kapulisan nato diri sa Bohol PPO ana agyud kapunay nga masangpit sa bisag kanus ang panahon ana 24 hours gratuity ang ato lang is ang collaboration o ang community nga mo support sa atong kapulisan ang prompt reporting para og na yung mga panghitabo, immediately ma-respondian na to. Kaya, mo lagi, sa mga example atong bisag baguay lang, nga dugay naka-report ang atong biktima, na abtan pag usang oras, mo nang dugay po dayon na to ma-sulbad. Napatay mga tas-taas nga proseso sa investigasyon. However, if na ay outright collaboration dayon sa community mo tong masulba dayon ang maong krimen.
0: Okay. Salamat kaayo Pilos Police Major Joseph Lopena sir sa panahon nga imong gihatag karon og more power ninyo din ha.
1: Salamat po, Usab Coach.
0: So, mo to mga higala, si Police Major Joseph Lupena ang atong spokesperson sa Bohol Provincial Police Office. So, nakalupad na na iog balik si Secretary John Vic Remulla o si General Jose Melencio Nartates Jr. dito sa Kauluhan. No? So, maulang yun to ilang gihimo, nag-turnover sa 50 kabuok motorsiklo. No? So, tulo kabuok ang nadawat sa Dakbayan sa Tagbilaran niya usa sa Bohol Tourist Police unya gitagsaan ang mga kalungsuran, no? Gawas kinta sa panglawa maapil kay bag-o pa dayon sila nakadawat og upat sab ka motorsiklo. So mao problema gyud eh kining fuel karong mga panahon na, no? Galisod gyud ang mga LGUs ani kay sa kadaghan sa mga sakyanan, no? Karon tagaan na pug sakyanan, no? Atos fuel banda ang problema ani og kining siyempre mo hire na pod og driver, no? Pwede ra pong pulis ra noon pwede mo drive ana kay siyempre while ang atong PNP naapod ni sila ilang kaugalingong budget kinta di man pod kaapas, no? Kinahanglan man gyud tabangan sa LGU, no? So appeal ning atong mga kapulisan nga hatagan og budget sa ilang fuel, no? Kani mga kabumbiruha ning una na appeal na sila. So mo na karon nalipay lang pud ta kay aron nga para sa quick response ba. Okay, kining mga parebito din sa Tagbilaran, ha? Nakabantay ta nga og dugay maabot ang patrol, paspas mo abot ning mga nagimotor, no? O magpa-responde ta, maunag abot ning mga kapulisan nga nagmotor lang, no? Mura og mag kuana sila magbuwag-buwag, no? O nya pagkataod-taod, maabot na pud ang patrol. So nindot nang ingon ana nga dunay motorsiklo kay paspas ba. Ug dunay mga lugar nga sudlonon, dali ra pud makasud ang pulis. Ha? So at least magamit yun na nila. Pero nakabantay ta nga kanang nakadaghan gyud, no? Kay sige man pug hatag ang atong national government, di ba? Kantong Hilux nga Toyota, no? Daghan pong mga nakadawat nga PNP station og mga Hilux nga Toyota patrol car. Oh, nya karon gidugangan. Ha? Gidugangan ang ilang kining mga sakyanan o mga equipment nila mga igala. Naghatod sa tong oras alas 9:59 na sa kagabion unya do na dire gi pagawas nga balita, no? Nga ranking of municipalities by total sources of income in Bohol, no? Mga local collection ba kining local nga mga tax mga higala sama anang mga business permits, no? Kining mga mayor's permits, no? Kining mga unsa pa na nga mga local revenues, no? So gauna mga higala sa tibuok Bohol ang Panglaw, no? Takua din ng ilang gikan ni sa Statement of Receipts and Expenditures of the Bureau of Local Government Finance sa BLGF sa Department of Finance last year ni 2025, no? So Panglaw ang naguna din ha, no? So kadawitong bag-o nga nag-PCL may dito Cagayan de Oro, no? Nagkakuyog ba may dito sa ilang councilor po din ha, si Councilor Dilambaca. So dako-dako yun ang ilang local collection sa Panglaw kay daghan magpatigayon gudin ha, daghang negosyo ba ni kada tuig mo rinyo baya nagpermit, di ba? Pila na ka resort din ha, ha? Pila na ka negosyo din ha, pila na ka bangko na din ha, kada tuig mo rinyo man guna sila sa ilang mga business permits, so niya daghan man nagpagabayaran. So mo ning makolekta tanan Panglaw may gauna, no? Ang ilang local collection 215 million. Oh, niya i-add pa nimo ang gikas nasyonal ana mga higala mo nang dako-dako na gyud puning budget sa Panglaw karon na ana ni sa 400 million siguro sila up to 500 million per year, no? Total budget nila. Ang gasunod mao ang talibon, no? 185 million. Kay daghan pong negosyo man dito talibon jo, no? Daghang mga negosyante dito. Oh, niya daghang tao kay mga kaislahan ba. Oh. Carmen, mo number 3, 166 million. Partly gumikan budpunis turista din ha, no? Mutan-aw sa Chocolate Hills. No, Lobok 159 million pod ikaupat sila. No? Gumikan pod ni kay dano pod sila mga tourist attractions din andapita mga higala. Tubigon no 140 million mo ikalima. Bibo pod ng Tubigon kanang ilang pantalan din ha nga sa Cebu. Biyahe di ba halos na din ha gaagi ng mga kadaghanan sa second district o sa first district. So Trinidad ang gasunod 136 million, Buena Vista ang gasunod 93 million. Ikawalo ang Ubay 88 million. Ikasiyam ang Danao 80 million. Ikanapo ang Luon 69 million. Daghan mo gud population ng Luon. No? So mao na no nya ang diris katapusan dapit ang ika 47 na numoy tumoy ang lungsod sa Duero 7 million. Ang lungsod sa San Isidro pod 7.8 million. So anyway, kining local income mga higala no. Depende man gud pod na no kung kining pilay inyong single sa inyong mga katawhan din ha no. Do naman ay gitawag og revenue code no, sagad pasakaan na puy uban di sa mo pasaka no, nya depende pos populasyon no, kuy og daghag negosyo mao man no, daghag patigayon, daghag nag negosyo mang lokat man tanan og business permit no, ma-accumulate man sa tanan mo nang mudako ang local nga income. Pero siyempre na mang gyoy national allocation di ba? Oh, so ang ubang mga mayor dili mabalaka o gamay ra ang ilang local income kay naa may kanang national tax allocation no, NTA, kanang NATA o IRA na sa una di ba? IRA. Oh, unya ang uban po mga mayor no, sama adtong among former mayor sagda si Mayor Jose Praniola no, di to siya ma guol anang local collection kay ang iyaha adto man siya sa national manguha og mga dagkong proyekto. Di ba? Lapas-lapas man to og billions tong mga nada niya didto sud sa duha ka termino niya. So dunay ubang mga mayor nga kato siya moingon man gyud to si Mayor Raniola sa una nga ay lang kayo istriktuhan ang atong koleksyon kay labi na nga udit, labi na nga COVID, no? Labi na nga mahal ang fuel, no? Luoy na mga tao, no? Usahay iya pa magining ipalibre og tag 2 months ang mga rental din has merkado, libre ang tubig kay aron lang makatabang sa mga negosyante nga naglisod, no? Kay adi man to siya maguol og gamay ra ang local koleksyon kay daghan magmakuha ngadto sa nasyonal nga mga projects mga higala. Pero do na poy uban nga no, di pod kaayo makamao kinta nga makuha og kining projects no. Maglisod mo na magsalig ra sa lokal. Mo na nga ang uban mang loan pa, di ba? Mang loan ang lungsod kay no, di kakuha ang mayor og pundo ngadto sa nasyonal, no. Gani kagahapon nagkita mi ni Mayor Neil Balite no sa Valencia, no. Nagkaistorya mi kariyo, no. Daghan gani kuno siya mga project din ha karon sa Valencia nga tabang na gikan ni former hagna Mayor Jose Praniola no, gikan sa nasyonal no, kan akong iyang munisipyong bag-o karon ang iyang merkado na dugangan kuno ka bird court sa mga eskwelahan no, na tabangan kuno siya. So mo nang kinanglag connection sa ibabaw kay to ay daghang kwarta dito pero wa kay kaila di man na mo kanaog din ha no. So kini karon ang local income gikan ra gyud na sa local nga mga nagpatigayon din ha sa lungsod no. Nindot lang ang panglaw kay murag dili kaayo maigo ang ilang mga residente kay tuaman sa turista na no, kasagaran ang dako ana gumikan sa activities sa tourist no. Lakip na ang Carmen ingon na ang ubang lungsod nga way turista no, mupugos og pasaka sa mga balayronon ha, luoy sad kaayo ang mga konstituente no, labi na karong mga panahon na nga sige og taas ang precious fuel no, ang mga negosyante lisod na gyud no, halos maglisod na sa ilang overhead no, tapal-tapal na no, katapal-tapal na. O mao na nga karong mga panahon na survival mode no, survival mode gyud mga gala. Naghatod sa atong oras alas 10:06 na sa kagabihon arita sa atong mga alagad field reporters. Mga balita gikan sa kalungsuran diin matod pa dito sa lungsod sa Carmen dunay gidunggab pastilan. Human dihay tigbas dito sa Hagna karon dito sa Carmen dunggab pod. Aton dawaton ang kumpletong detalye uban kang Dabarker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
2: Okay, dekan salamat ton. Dito sa lungsod sa Carmen, irespondi ang kapulisan sa Carmen. Uman madawat ang taho sa pagpanunggab o pagpamuspos. Itabo dito sa Sidyo Pod sa Barangay Bonavista, Carmen. O napalgan sa kapulisan ang sandon na biktima na 59 anyos biyudo. Nakaangkon iksamad sa o og bukton agi sa buak nga butilya nga gigamit sa 46 anyos nga suspect ulitaw o ga pulos kini lumulupyo sa Barangay Buenavista sa lungsod sa Carmen. Base sa gihimong investigasyon, nasairan nga kining suspect og biktima kauban ras tagay apan taliwa sa naglami naunta nga tagay kalit na usob ang timpla sa suspect og biktima nga may resulta sa panaglalis o dugoong hitabo. Gipospusan sa suspek ang o sa biktima gamit ang butilya o gitiwasan pakinigdunggab makaduha kay gayon o kining suspek daliusag na misibat o man sa maong hitabo apan nadakpan kini sa kapulisan dito na sa gipoy aniini o kasamtangan kini anaana sa kustudiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Carmen. Doon lang panimbaya o happy birthday sa atong first degree cousin ya sa Luok Hagna, si Agaw Tita Casinas, bagay po nga nagsaulog sa iyang ika-81. Happy birthday, Tits. O atong shout out sa Casinas o bagay po family, labi na ni Junel o Cantina, bagay po dito sa Florida. Shout out po sa ni Hilda o kang Helen Remolador Dadola dito sa Buyan Shore o kang nang mula patinggal. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagang salamat, the Barker, Cell Remolador, sa imong report. Agatod sa atong oras, alas 10:09 sa kagabion. Atong anam-anamon o timbaya ng mga comments nga mingso diri, no? Kang Arita Humamoy from CPG North Avenue. Happy Fiesta, Birhen sa Barangay Shrine Parish, Cugon City of Tagbilaran. Oh, so, Fiesta sa Birhen sa Barangay, no? Sa Simbahang Lingin. Si Lydia Arat, watching from Albor. Si Joanne Rifamonte, watching from Ubay. Oh, si Evangelista Tesiorna, watching from Montreal, Canada. Uy. Si Greg Manigke Senior from Buol District. Ya, Morris Jan Vargas, Nginam Norit Nom from Lindaville Phase 1. International Ship Captain Danny Salas, no, naminaw po siya nato dito sa Los Angeles, California. Kuya Juanis Kapdani, ito na din siya Los Angeles, California. Dito po ko gahapon, pero California tong ako ah. Ha, dili, California. Ruben Mantabote sa San Isidro, Bohol. Kang Clemente Alo, shout out ko no from Makati. Unya kang Boboy Inking, no, watching live pud kuno siya sa Cugon, Tagbilaran City. Maayong pagpaminaw din ha sa Cugon, Tagbilaran City. Unya kinsa pa ni si atong amigo no, si Sir Jerry Apalisok Gidabe, no, watching kuno siya karon from Malta. Oh, may pagpaminaw din ha Sir Jerry Apalisok Gidabe. So uli sa pudire kay murag mingaw na tanimo dugay na tawa kita nimo da. Atong oras mga igala alas 10:10 sa kagabion. Arita sa duga mga balita gikan sa Gobernador Celestino Galliares Memorial Medical Center diin dunay nahidangat din ha kay murag nakakaon og dili maayong pagkaon ni sila. Ha? Ang buto sa terminology ani na lanag, nahilo, no, pero dito ni nahitabo sa lubok, no, murag mga kuan eh kauban ras panimalay sa kailan nakaon ani. Aton dawaton ang kumpletong detalye uban kang alerto John Gutierrez. Go ahead, John.
3: Nahidangat diri sa Galliares Medical Center at tulo ka man nagsuon nga babay o kaning usa ka laki nga hindi ko ba ani nga usa ka 24 hours nga babay sa tuwa nga sayra nga kini nga tulo o kaning upat nakakaon gini agani na mga paniudto o ga uhog og dibgos kay matod pa ani nga 23 hours taga Monsirat Cortes nga sila'y nanguha sa lipgos o uhong dito hintubo dito sa dapit sa rapo sila nga kipuyan. Minundang tungkol sa kanindot nga purma sa uhong o lipgos, ila kining gigulay. Apan nakamatikod kining managsuon nga nainan ni Maho nga piyangaw. Apan wa nila ni Baliha may nundan. Kasi ilang pagkaong pagpanyudto, pag alas 4 sa hapon, dito na nagsugod at naglain na ilang lawas. Nga nakasuka-suka na kina sila og malipong. O gadali sila og risyo sa tuwang risyo sa lungsod sa Lubok o ginagandis ng Galiaris Medical Center. O gatuwa nga nasayra nga kaning 24 anyos, 16 anyos o 19 anyos nga babae, maunay managsuon nga taga Agapi Lubok. Nga kaning hindi gugma aning 24 nga may si 23 taga Monsirat Cortes, ano para sa kini sila gatiman sa tuwang mga doktor gikarang diri matangan sa Galiaris Medical Center sa Lerto de Cruceres ang Prismo Forever basta balita DYRD sidigan sa balita DYRD.
0: Dagang salamat Alerto June Gutierrez sa imong report kato sa tong oras alas 10:12 na sa kagabion. Atong dugang panimbaya kang Lito Maghinay watching from Montreal, Canada. Si Victoria Conde watching live por siya. Ninsky Clarin Balo from San Isidro, Tagbilaran City. Si Happy C, naminaw po siya karon. So, inyong daan nga Facebook Sir DYRD ang kasaliga na unsaman. So, muraog. Na unsaman to dong? So kinilaging di man kita tag-ija guda ning Facebook jod og dunay mga makita ning Facebook nga mga minor violation ba no, labi na og makabantay sila nga dunay tukar nga walay copyright mo sana din ha no dunay copyright infringement di ba nya di man ato malikayan kay daghan ba ya ning programa din he sa DYRD no dunay mga paid program no nya i-live pod so usahay maalinggatan nga dunay ma-play nga mga music baron ron sa din ha nga mo sagunto nga to Facebook no mo nang sagad murag apakanaugan taog kanang suspensyon no dili sa takagamit no kasuway man sad ko ana ahong personal Facebook no nga kanang mag kuan ta mag labi na og adto ta sa dancing fountain bitaw dito sa Okada dito sa Manila niya mo video ka dito niya na man ay music no ini inig-upload ni mo mga higala, suko ang Facebook. Kay, ha? Copyright infringement ko, no? Ha? Oh, violation da yun. Ha? Kapag-violate ko, no? Kas ilang palisi. So, ingon na, mo nang kasaway man siguro po mo, ano, ka naman gamit o Facebook, nga, huwag doon na tayo mga ipang-upload, basta na ay music background. O niya, doon na mga pipila ka, mga violation, o niya, warningan ta. O niya, nakakita po ta diri mga higala og balita karong adlaw nga ang merkado di ay dinha sa Baclayon i-privatize di ay no nag-conduct sila og public hearing kaganina gipanguluhan ni Vice Mayor Judel Cabahog public hearing kay doon na siguro ordinansa no kay part man na no sa process nga og dunay ordinansa i-public hearing yod so dunay siguro ordinansa nga i-privatize na ang merkado sa Baclayon no kay ipangutana siya ngano kuno nga di man atarungon na laman sa lungsod i-improve na lang ha? Kay aron nga ang mga lokal nga mamaligya ay no di sila mahawa so ang tubag ni Vice Mayor Judel dili ko no maka-afford ang LGU niya kinahanglan pa nga mang loan no aron makatukod og merkado pero may problema pud og mang loan niya merkado kay kuan man na siya kanang revenue generating man no pareha gud sa hagna pagkasunog sa among merkado atong 1997 man siguro to 1999 oh so loan man to no nagloan ang LGU atong panahon na o niya gitukod sa merkado sa hagna. Oh, so karon ang merkado sa hagna, so usa na sa milking cow sa revenue sa lungsod, no? Usa na sa mga dako o koleksyon, no? Kay mga tenant din ha, bayad baya kada tuig, business permit, mayor's permit. So dili hadlok mo loan o kanang revenue generating, kay makabawi man ang lungsod basta itunong lamang pong tarong sa kining namunuan, no? Kay basin baya pod og mang loan unya makapaldo ba eh, malita pod pareha adtong flood control na maimpas patatas taana mga igala. Pero sige lang, no, atong sabuton to si Mayor Alvin or si Vice Mayor ba, kay karon pa man ta nakakita sa maong balita aron nga mas masabtan, no, sa mga taga-Daghang Rabat, mga taga-Baclayon nga listeners, aron nga mas masabtan atong interbihon sila sa atong programa sa di madugay atong sabuton to. Arisa Taspikas Lawak, doon na may bagong greetings diri atos aning basahon. Richie Notarte, no, watching from Liloan, Cebu. Mayong pagpaminaw sa pinangga na mo ngayonahan. Emma Nunes Lobon, Hannah Lobon, Vito Polinar. Alfredo John Gutierrez, happy birthday kagahapong adlawa. Or belated happy birthday kagahapong adlawa si Mama Bebe Ocharon Bayakabak Maribuhok. From Lisa John Gutierrez.
4: Happy birthday!
0: Mga pangamusta din ha, Barangay Bayakabak Maribuhok. Daghana tag mga igagaw din ha, no, mga Aniskal. Radias Kapitan John Aniskal. Aster Doisabas, good evening Sir Tonton, watching from Habitat Buol. Arita sa Pikas Lawak mga higala, alang sa mga pahinumdom kay atong oras alas 10:18 na sa kagabion.
5: Tagbilaran by night.
6: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: YY Home Builders Depot, nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o mga puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Gana ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa ballprint shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free, tubo garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng atagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay. Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
2: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco 1, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco 1.
3: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre.
4: Mauna gi pre. Unsaon? Narbaho man ta.
3: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
4: Wala pre. Magpagama pa ko.
3: Ay sus pre. Ang ngayon yun butangan nimo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
4: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill?
3: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
4: Mao ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat. Sweet to maligi ka na pre.
4: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pa rin naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa PWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa PWUI pagkakaroon.
4: Auna naman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa PWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday kaayo pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pud mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka ng silbi. Ako ganin siyang sawon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. And UniPlus Wellness Everyday.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
1: GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa

sa mga kumusta. Padayon ta sa aton tulumanon tagbilaran by night mga higala atong oras alas 10:37 na sa kagabion. Atong dugang panimbaya sa mga nag-comment sa atong live karon si Sarah Jane, no? Naminaw ko no siya. Shout out from Makati City. Si Tristan Yat Gulay, naminaw.

0: Na pod siya karong mga orasa o niya ato pong timbayaon kining si Sir Cesar Tan, ha, naminaw pod siya, may papaminaw din ha Sir Cesar Tan. Okay, so arita sa atong hisgutanan sa kauluhan mga higala na pasar na ngadto sa lower house o sa Senate ang balaod nun nga total ban sa paggamit sa social media sa mga minor de edad. Laka, no? Third and final reading, pasado na. Pero, ning babag ni ini ang mga nagpaila ng mga expert, no? Health expert. Kay murag mo apikto ko nun sa mental health sa mga bata kung bawalan sila aning social media. So atong paminaw ni mong balita o ni unsa ka po inyong reaksyon o opinion ni ini kay although nakadungog ko nga dunay lakang dito sa Congress, no, nakurat ko kay aprobado na di ay, no, sa Senado approve na niya, sa lower house approve na pod nga total ban, no, bawalan yod ang mga minor de edad sa paggamit aning social media. Nya karon gibabaga ni sa mga health nagpaila nga mga health experts. Atong paminawon kining balita gikan sa kauluhan niya atong himay-himayon og hisgot unya unsa po inyo mga opinion ni ini mga igala.
1: Nagbabala ang ilang eksperto sa pinapanukalang total ban sa social media para sa ilang kabataan dahil sa kakulangan umano ng pag-aaral kung talaga bang mababawasan o maiiwasan nito ang karahasan. Isa sa tingin nilang dapat gawin, palakasin ang pananagutan ng mga digital platform. At nakatutok si Mariz Umali.
2: Malaking epekto sa mental health, banta ng online exploitation, cyberbullying, at ang umano'y pagtaas ng karahasan sa ilang eskwelahan na may kaugnayan daw sa online content. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit ipinapanukala ng Kongreso ang pagsasabatas ng total ban sa social media para sa mga kabataang wala pang 18 taong gulang. Inaprubahan na nga ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 2424 o Smart Kids Act na nagbabawal sa mga 17 taong gulang pababa na gumamit ng mga itinuturing na high-risk online platform. Sa House of Representatives, mas mababang edad na 13 years old ang kanilang ipinanukala. Pero ang mga child development professionals at mental health experts nagbabala laban sa total ban.
3: We should be very careful in making sweeping policy decisions based on assumptions that the evidence has not yet established. Limitado yung evidence na meron na nakikita ang TAP pagdating sa blanket bans. At talagang talaga bang nakakabawas ito ng paggamit ng social media at yung mga harms na nais na maiwasan natin.
2: Hindi rin tutol dito ang ilang kabataan na aming nakausap.
4: Pwede po na ito magdudulot ng depression tsaka pagiging ano po, may tawag na FOMO po, fear of missing out. Natatakot po parang maiwan sa ano nangyayari.
5: Yung pag-research po, nakakatulong po sa amin yung social media na yon. Hindi ako pabor kasi sa panahon kasi ngayon, madami na tayong gadget at madami na tayong nakukuhang knowledge sa iba't ibang social media at iba't ibang mga platforms.
6: It is an easy solution. It is an easy approach. But easy solutions and easy approach doesn't guarantee that we are building the empowerment, we are building a culture of safety and protection.
7: Kami po sa PFHA naniniwala na ang blanket ban is a non-solution to keep young people safe. Preventing violence requires a more comprehensive approach.
2: Mas dapat daw palakasin ang pananagutan ng mga digital platform at ang mga mekanismo ng child protection sa mga komunidad.
8: If we focus only or mainly on social media, we also risk neglecting yung underlying conditions kung bakit nangyayari yung harm sa mga bata.
1: Panawagan ng mga eksperto, timbangin ang risk and benefit ng panukala. Pero higit sa total ban, ay kailangan daw maturuan ng mga kabataan ng critical thinking, digital literacy, kakayahang kilalanin ang harmful content online, at kung paano humingi ng tulong sakaling malagay sila sa panganib. Mariz Umali nagtutok, 24 oras.
0: Nagbabala. Okay, so moto mga higala ang balita, no, gikan sa kauluhan. So nahuman na ni sa Senado, third and final reading na kaning Senate Bill 2424 gitawag ni nila og Smart Kid Act, no? Nagbawal ni siya sa mga nag-edad og 17 anyos paubos, no? Sa paggamit aning social media platforms, mga higala. Unya, sa House of Representatives mas ubos ang ilang edad dito nga gibawal, no? Sa ilang gipalusot nga balaod noon dito, 13 anyos paubos. So naa pa man siya ay bicameral, no? Magtagbo pa man ning mga representatives sa House ug sa Senate, i-finalize ni nila og pila man jud, ha? 17 ba o 13 anyos ba? Pero diwa na ni lalis, mga higala, giaprubahan na sa atong mga senador o mga congressman ang mao mga bala ang balaod noon nga bawala na nga makagamit sa social media ang mga minor de edad. Ha? Minor de edad. Wa pa ma-finalize ang edad ani og pila gyud. So ug ma-finalize ni nila, ipasa ni dito sa palasyo aron pirmahan sa presidente aron nga mamahimo siyang balaod. So unsa inyong tan-aw ini? Mura og daghang mga bata ang maigo ani, no? May gani kay sa kita pay minor de edad ani adto, mga higala, jamo ning mga ingon ini. Yamo may Facebook, no? Unya sa una, dunay Princeton man to, di ba? Unya tagsara pud ka makasod, kas-a kaduha ras usang buwan kay ang mga cellphone keypad pa man to sa unang mga cellphone, di ba? Ang duwa-duwaon katupang snake nga mga duwa-duwa, mga higala, no? So usahay malimot patas passwords Princeton. Princeton pa to kaniadto, di ba? Oh, unya Yahoo Messenger. Oh. So murag wa ta kasuway nga kanang nakagamit ba aning mga butanga sa katong mga edarana, no, mga duna na edad-edad nga wa pa mausong Facebook. Ang luoy ani ron kini mga bata kay nakamao na manggod, di ba? Labi na ning mga ginikanan bitaw, mga higala, nga kanang kapuyan bitaw magsisunod-sunod sa ilang mga anak nga sige dagandagan, palitan naman lang kaugalingong cellphone nga isod anang YouTube. Ha, patanawon anang mga dinosaur Barney, mga unsa na din, ha, oh, aron malingaw ang bata, di magluhag at turasala hangtod makatog. Oh. So naanad na og cellphone hangtod nga ni eskwela, elementary, hangtod nga nag high school, makamao na aning mga Messenger, aning mga Facebook, no? So magamit na pud nila sa ilang gani ang atong mga eskwelahan karon, do na may mga group chat ang mga parents o parents noon, no? Uban do na ang mga students na apod. So karon og mahimo ning balaod, mga higala, no? Dunay mga certain social media platforms nga bawal na makagamit ang mga minors, mga higala. Ha? Total ban gyud, no? Total ban. Mo ni giingon og blanket ban, no? Dili ingon nga Lunes ra to Biyernes mo ibawal, kun dili Lunes hangtod sa Domingo, tanang adlaw bawal na, ha, nga makagamit ang mga minor de edad sa mga certain social media platforms. So ang nakalisod ani kay kini bitaw nakasuway na taog kagamit para sa mga batan-on karon, nalingaw magina sila pag-ayo anang social media, di ba? Unya human imong kuhaan sa ilang nalipay, magina sila kuhaan sa ilang kalipay. So murag mo create na siya og void, no? Mo create na og emptiness, no? So labi na kato mga pirting adika gyud, no? Murag problema na mo epekto na siguro psychologically, ha, sa ilang utok. Pero unsaon ta man nga naa naman eh, napasar naman, no? Kuwang na lang ning pirma ni PBBM, no? Gawas natong mga katong wa jud kasuway, di ba? Kay kuan gyud sila, lisod gyud kaayo ang sidaghan man sad ni, di ba? Galisod gyud ang sitwasyon ni atoas bukid minus og signal, ha? So di kaayo maapektuhan ani kung iban na sila sa social media, ha? Pareha gud ning kinibitong pila ka katuig nga nakakita sa kalibutan, unya mahap bitaw ka mabuta, ha? O katong ahong kailang monsignor, no, namatay na in town. Ingon gito siya nga pait kaayo kay para niya pait kay pila ka tuig, pila ka dekada nakakita siya kung unsa kanindot ang kalibutan, unya nikalit og kapawong ang iyang pananaw, nabuta siya ba? Ha? So lisod, no, lisod kuno dawaton. So pero naka-adjust ra pud siya kadugayan. Oh, sumaura pud ni sa ato mga batan-on karon, nalingaw man ni sila pag-ayog yun aning social media, mga higala, ha? Oh, unya inig total ban ini. Di nagyud sila kagamit, no? Pero ning supak ning mga nagpailang expert kay matud nila, no? Assumption ra ko, no? No? Mura og duda ra na ninyo nga nakaapekto sa nilihukan minaldito og minarama sa mga bata kining social media. Way ebidensya ko, no? Unya mas gipangusga nila nga dapat daw, no? Manubag kini mga digital platform paskang lisura man kaayo mga higala unsaon ni di gani kapatawag sa tag-iyas Facebook ang Senado, ha, di gani kapatawag sa tag-iyas Instagram, ha, di gani kapatawag ang tag-iyas Viber, Twitter, unsa pa din na mapatawag ba din na nimo nga wa man din his Pilipinas, di ba? Hasta man gani ang Kongresos Estados Unidos galisod, ha. Oh, so unsao na yung pananagutan sa mga digital platform nga wa man ni sila sa Pilipinas, ha? Tua man ni sa gawa sa atong nasod. So lisod ni. Pero karon aton ning tan-aon og sanay resulta ani og i-implementar na ning total ban sa social media. So kun kamo ipangutan-on mga higala, uyon ba mo ani? No? Ha, kato mga dunay mga anak dinha nga 17 years old below pa. Oh, uyon ba mo nga ug mapirmahan ning BBM, bawala na ang inyong mga anak anang social media, ha, platform. Oh, doon na bitay ubang mga mayor, di ba? Bawal na nila nang manggida og cellphone sa eskwelahan ng mga bata. Kung sa pana din ha, no? Doon ay ubang mga LGUs, ana. Although wala sa Buhol, wata kadungog, murag sa Cebu to ato nadunggan. Oh, nagpalusot og executive order. Ha, doon na putos Mindanao. Oh, so karon kamong mga naminaw, uyon ba mo ane? Nga, mamahimo ani na-approve naman sa Senado og sa Lower House, pirma na lang ni BBM ani, inigpirma ni BBM ani mga higala, no, automatic na ni nga bawala na ang mga minor de edad nga mugamit aning mga social media platform, no. So trailing ni, trailing ni matod ni Ninske Clarin Balo, nakaabot pa ko ana sa una anang Friendster Sirton. Wala pa'y uso Facebook sa una. Cellphone, rataway, lingaw sa una. Keypad, wa pa na uso ang touchscreen. O, tinuod na, no? O, so, wa pa man mauso ng touchscreen. Karon kay puro naman mga Android ng mga cellphone. Mo nang lisod na kaayo i-gara-gara o mga higala. Kay, halos na ng tao naggunit na ang touchscreen. Abidyuhan ka. Di ba? Kanabi daw mga away anang kalsada. Kisabay magdahom nga naad. Nabidyuhan di ay sila. Ha? Naanay CCTV, no? Kuha pa, kita pa. Oh. So muna karon lantawono ni og sanay gyud maoy lintunghanay ani nga resulta, ha, kon i-implementar na gyud kining gitawag na to nga total ban, ha, sa ato mga kabataan nga mo gamit aning social media platform. Oh. So muraog ka ng ubang ginikanan bitaw nga medyo galisod gyud pod, ha, maningkamot in taon pod nga makapalit og cellphone para sa ilang mga bata aron di mawahis uso, ha, luoy pod ng bata ba makilakilak paliti ko mama ang mga classmate na cellphone ako raywa, no, mga ingon anak ba, no. O niya karon unsao naman eh nga naa naman gaung-ung ng, ha, pirmahono naman ng BBM mga higala nga bawala na ang mga minor de edad nga mugamit aning social media platform. Oh. So kini ato na yung paaboton og ma-approve yun eh. Ha? So Kang Romel Lovino, naminaw ko no siya sa Buoy Bukid Drive, Kang Doris Kaluyong, no, listening ko no siya from Corellia. So maayong pagpaminaw din, ha. So adto ta sa atong international news mga higala, ha, muraog ang estimate karong adlaw para sa sunod semana aning precious fuel, ha, saka man, no, saka na pod ang precious mga produktos petrolyo, yayay na kaayo mga higala, yung sakyanan ba ang imong itubil nga usa ka libo, mura magdi matandog ag gauge sa fuel mga higala, ha, mura mag, ha, ang usa ka libo limugmog raman, ha. Oh, so na dire ay ang forecast, mosaka og jutay ang diesel, no, naasa sa 68 centavos matag litro para sunod semana ne. Karong adlaw ang forecast based on the world market trading day 3. Oh, napaniugma hinoon. Pero gahapon ang forecast rollback mo ng diesel. Magkaroon hingsak, musaka naman hinoon. Pero ang gasolina, ang forecast mga higala sa gasolina sunod semana, muubos, no? Muubos. Dako-dako ba po? 2 pesos o 64 centavos matag litro. Ha? So, naamong yung taaning gira sa Middle East, mga higala. Pirting pagkaamong na to ini. Ha? Kaya siyempre, no, wak na kayo muagi ang Strait of Hormuz, no? Unya, katong pikas nga agianan po sa Saudi Arabia, katong Red Sea, gasinamok na po ang mga Houthi rebels dito. So, di na po kaagi dito, mga higala. Oh. So, munang karon ang presidente sa Amerika, si President Trump, ning hangyo sa presidente sa Russia, istorya sila, no? Nga ibaligya sa nang imong diesel diri sa world market. So, sugot po Russia, mga higala. Sige, baligya me. Ah, nagira man po ang Russia o Ukraine, mga higala. Ha? Sige po bumbahon sa Ukraine ang mga oil refineries sa Russia. Ha? Karon gani, di padugay. Aso-aso na po ang pila ka oil refineries dito sa Russia. No? Ngayon gani itong ilang spokesperson sa Russian government nga mura magwa mutamod ng Ukraine sa panawagan sa Amerika nga dili sa hilabtan ang fuel na mo kay aron mo ay makaluwas aning mahal nga pamaliton sa world market. Moingon man po ang Ukraine mga higala nga ug makabaligya sila og fuel, daghan sila kwarta ipalit og missile, ipalit og bala. Arhi gihapon itunong sa among nasod, ha? Amo na lang pangbungkago ng ilang mga refineries din ha. Ha? So mura og daghang choke point mga higala, no? Gani ang China ning kuan na sila, ning undang na sila og baligya sa ubang nasod, no? Sa ilang fuel kay naniguro pud sila sa ilang kaugalingon. So adto bay at kasagaran mo palit anang atong mga humandaan nga mga fuel mga higala. China. Oh, lisod na pug samot atong nasod pangita og fuel ron. Oh. Unya kamaliso dito sa Middle East og asa agi kamalisod pud ang Russia og baligya. Wa na mo sugot pud ang China mamaligya sila og humandaan. So pirting paita gyud eh. Pait pas updo. Oh. Unya naamong gyud ta. Pag-ayo ini mga higala, diyan na pay atong dollar pirting taasa, no? 63 pesos na mga higala ang usa ka dollar. Unya, unsa may resulta ana? Malipay man tong mga dunay nagdawat og allotment ba kay mudako man ang ilang madawat, pero generally apektado ta ini. Kay kanang atong pagpaliton ng mga fuel, dollar may atong ibayad ana. So sa kada usa ka dollar, 63 pesos ang makuha sa atong kwarta. So ning taas ang atong dapat ipagawas nga kwarta, taas ang puhunan. So, naturally, inigbaligya, lisod po ang pag-usos kay taas man ang pagpalit na to ana. 63 pesos man sa usa ka dolyar. Oh. Fuel lang na, pero daghan baya po tagi pang import, di ba? Kanang tanang mga import na to, mga higala, nga international ang transaksyon, puro na dollar ang pagbayad ana. No? So, inigbaligya ang address atong nasod, taas po ang presyo, kay taas man ang peso kung itande sa dolyar. So, muraog, ayo-ayo, gitag kulata, ini mga higala sa sitwasyon karon. Mauna nga, wagyo ko mo nga magtipid, no? Magtipid yun. No? Nialabi na karon nga padong Pasko, no? Tipid yun gihapon. Hikay ginagmay, unsa din ha. O doon ay mga piyesta, tipid yun kay... No, pait kaayo. Nagsaka tanan ang atong mga palitonon mga higala. Oh. Si Maribel Lau, no, watching pud ko ni siya karon sa Duero. Oh. Si Ninsky Balo ingon siya, murag lisod bawalan ng mga minor sirton kay naamang gyoy uban ana mugamit og magchat or tawag angay ra siguro bawalan og kanang mag-criticize, mang-bash, or gamiton sa bullying. Kana maoy angay i-bawal sa mga minor di edad kay dili na maayo nga buhat. Hmm. So, mo lagi, no? Kining sa una, waman jam muna, no? Lingaw pa hinoon, no? makabarkada gyud ang mga managsilingan, kay di ba? Isig sulong mag sulong basketball, oh di ba? Abot pikas baryo, oh, girag luthang, girag pug luthang. Usog julin, julin na pod. Usog lastiko, lastiko na pod. Usog gamba, usog ngita pug gamba. Oh, karon kay nawa na nang mga ingon ana kay puro naman cellphone mga igala. No? Usahay gani nga kining siyempre sa atong pagkaulitaw kani adto wa pa man usong cellphone di lami kayong tagay kay kahangtod kadlawon istorya gyung taman-taman. Karon maulit na ka. Ikaw pa ni gasto, ikaw pa gapatapok, ining abot sa imong gipangino, gipainom, gipatapok magsige og dok-dok ra pud anang ilang cellphone. Di na mo magkaistorya og tarong. Oh, wa na jamo istorya to ana sa cellphone. Amo na usahay kana ang mga barkada o magtapok-tapok me. Akong ingnon nga ambina inyo mga cellphone be. Bultan, sagol are. Istorya sa ta. Ayaw sa nang mga cellphone-cellphone din ha kay dito sa inyong balay cellphone abot diri cellphone pod. Ha? So, mo na makaapekto gyud sa atong palibot ning ha og bawalan na sila, ala. Adto na po na sila sa gamba, julin, lastiko, ha? Unsa para din ha nga mga uso mga igala, ha? Nangangawa na karon gumikan aning cellphone. Ha? So, Eric Generic, adyong gabi iwad. Okay, so gikabsa na gyud tas oras mga igala. Ato na lang pasalamatan ang ato mga alagad field reporters. O ato pong pasalamatan ang ato na-interview karong gabi una si Police Major Joseph Lupena, ang spokesperson sa Bohol Provincial Police Office. Kaya shout out na ipod sa mga taga Bureau of Fire sa City, no? Naabtan na to sila kagabi eh, nanakop, baksandong ba? Anang atbang sa Shell, anang G.E. Clarin. Gikan mo ko duty dire, pag-uli na ko. Labyan ako dito. Ang ngit-ngit man ang palibot, no? Ang ilang ispat, perteng cute ah. Mura ragyon yung tawag, sigas. Lighter. Ah, nalubat ko no. Ay gani kay nakadatag kusog kaayong ispat. Ah, nadakpan gyud ang baksan na pertindak ko ar bagyud. No? Dako pas akong braso, taas pagyud kaayo. So shout out sa mga taga City Fire Station nga imbis kay fire ilang kontra apil na baksan, ha? Sila mo nga dakops baksan kagabi dito. Okay, salamat po sa atong mga texters, sa atong mga nag-comment sa atong Facebook Live. O sa ato mga listeners sa Tibuok Kalibutan, salamat kay ninyo. Sa nga na lang sa kinatibuk ang Princess Tagbilaran by Night, uban kang Leonard Simbit, kang Ern Pahayahay o kang Alin Doidora. Kini na lang inyong alagad sa kanginan sa Tonton Aniskal, mo yung kaninyo hantod ugma sa samang takna o samang istasyon. God bless sa tontanan.
9: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD-AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD-AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening, on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-tuntui ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: High blood, traidor nga sakit, daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila.

0: Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: Inay, DYRD kanunay.
1: Ang takna, alas 5.35.
2: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimplira ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
3: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: trusted gamot ng Pinoy. TGP All Out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out pa premyo. Raffle promo year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP Trusted gamot ng Pinoy.
1: Kinsay ngalan nato, sir?
2: Paul Mercado, diyan ni sir.
1: Ngutana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
2: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
3: DTX500. Mabali sa mga butika. Balita.

0: pakipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: We should not run away from every cross. Okay? Sa atong pagpuyo, sa atong kinabuhi, dili ta angay mahadlok sa mga krus nga moabot kanato. Of course, na mga krus na angay na tumbuhian, pananglitan ka ng bisyo. Ang bisyo, kung naan na to, bugat man na siya. Magkapabugat man na si mong kinabuhi. Di man na maka, mura lang kag malipay, pero sa actually, ang epekto ana, kadaot sa imuhang kinabuhi, bisyo sa pag-inom, pagsugal, uguban pa diha, apil na gid ang droga. Kini nga matang sa krus, angay nato buhian. Ayaw na hawiri hang tudangtod. Kung mahimo buhiin na para matigayon ang imong kinabuhi. Kung sa laing krus nga angay nato buhian, kanang atong mga sakit nga kagahapon, no? I'm sure daghan nato diri na ay mga giagian sa kinabuhi na sakit. Tingali na pasakitan taglaing tao, tingali na nadagmalan ta physically, ang uban na pasakitan og istorya nya ato magidala-dala dire sa atong kasing-kasing. Bugat kay na oy sister, brother, kung pwede ang Dios magdapit nimo karon. Kana na krus dili nimo angay nga dalhon. Buhiin na. Okay? So may mga krus sa kinabuhi, angay buhian. Pero naay mga krus na angay nato nga pasanon. Pananglitan ang atong mga minahal sa kinabuhi na nagpabadlong ang imong anak, ayaw intaw na buhi iyo. Ha? Ang imong bana, na ba'y mga bana nga nagpabadlong diri? Ay naglingi aha, kiba si manggaaway mo? Pero kung doon naman gamit ay minahal sa kinabuhi nga wa pa makakita o kahayag, palihog Brad, ayaw buhi eh. Pasana na nga krus, iampo sa Ginoo, o tagai o maayo nga ihemplo. No? Ang krus sa kapobrehon, ha? Ang atong kalisod na mga hagit sa kinabuhi nga atong diatubang matag-adlaw, ilabi na gyud kung apiki ang atong panudlanan. Kung ikaw ang hinungdan sa maong kapobrehon, tungod kay ikaw nagtapol, buhi ina. Pero bisa na mingkamot ka, pero wapagyud mo abot ang grasya. Ayaw buhi eh. Padayon sa imong pagsalig, pag-ampo sa Ginoo, uban ang paningkamot, matigayon ra kapuhon. Atong responsibilidad sa pamilya, sa katilingban, sa atong barangay, sa atong kapilya, sa atong parokya, ayaw kahadlok sa krus. Dawata ang responsibilidad o uban sa panabang sa Ginoo, imo kanang matuman kada adlaw sa

0: mong kinabuhi. So don't run away from every cross. Do not be a cross to others. Ha? Kita usahay puro munta reklamo ba? Dagan sa ato, ganahan na kita magreklamo. Bisan ang dagan sa atong panggobyerno, bisan ang dagan sa ato ang panimalay, daghan tagi kasulti. Pero daghang higayon, ug daghan ka nato, dili makabantay na kita pod cross nagipasaan sa ug. Ilabi na gyud sa atong mga kinaiya o batasan. Atong pag-ampo, panghinaot, mga igsoon, pinaagi sa pagpamalandong o pagtanaw sa atong kinabuhi, nga unta kita, dili ta nga mahimong krus ngadto sa ubang tao. Subantay kayo, kada buntag, o di kada gabi, before ta matulog, tanawa ang imong kaugalingon, nakapabugat ba ko sa uban? Nakasulti ba kong di maayo sa among silingan? Nahimo ba kong palasunon sa among pamilya? If that is the case, please try your best. Do not be a cross to be carried by others. Daghan na kay problema ang mga tao. Ayaw intang dugangi o kabugat ang ilang mga gipasan sa kinabuhi. Continue to believe that God can turn your cross into a blessing. Tuwihi ang Diyos, dunay gahong nga makahimo sa imong cross nga grasya. Ang cross mahimong blessing basta ubanan sa gugma. So mga igsoon, salig lang ta. Yan ang problema. Mula bayra. Tinawa dili. Sama sa ulan, bisan pag-unsa ka kusga. Way ulan nga di mohonong. Sama sa problema, sahay dagko moabot sa tong kinabuhi. But do not lose hope. Mula bayra. Lain-lain tag-cross nga ipasan. Ngano na may dako? Ngano na may gamay? Tungod kay ang Ginoo na sayod unsay makaya nato dalhon. E ba man sa atong capacity? Brad, kung dako-dako na imong krus, dakog salig ni mo ang Ginoo. Ha? Tinaw na, God knows best, kaila siya nato. So ay mo kahadlok, kung dako imong krus, kay dako o pagsalig ka ni mo ang Diyos.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
3: Igalamay nga buntag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumbuntaga. Niningadlo karon nga Biyernes, Oktubre 16, 2026. Nalanag sa ilang gikaon nga uhong og lugos ang tulo ka managsuon nga babae ug usa ka lalaki dito sa lungsod sa Lubok. Sa sports, kampiyon ang Tagbilaran City sa Governor's Cup 17 under division, samtang second placer ang LG Ubay, third placer ang LG Tubigon ug fourth placer ang LG Pilar. Kapulisan sa lalawigan sa Bohol na kanawat o 50 ka mga motorsiklo gikan sa DILG para mapakusog ang pagresponde sa mga emergency. Samtang gisignit sa kapulisan sa noon ang 31 anyos na suspect human kinigreklamo sa pagpanapat dito sa barangay Pantudlan, lungsod sa noon. Pag ito mga higanang ito mga uluhan ang mga detalye karulasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y ko sa pangbuntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: outreach, balitang kalusugan.
1: Gala, mayong adlaw ka na itong tanan. Good morning. Mayong pagpanikay-sikay sa itong mga kaigsunan. Og salamat sa Dios sa tanan ng mga grasya nga itong naangkon, mga higala. Good morning sa mga tigamitan og padung pangamugamit sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe og Energoturo. Anha ni mapalit sa inyong mga suking butika kay ang lalawigan sa Bohol. Adunay 150 ka mga butika nga naa ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Naa ang ato ang kapsula sa Pau de Arco, Pau de Arco Herbal Capsule nga tabayayong sa atong tinguha. Nga atong mabatunan ang maing dagans panglawas karong adlawa, adlaw nga Biyernes, pizza 16 na nininga buwan sa Oktubre. Good morning ni Ma'am Clarice Cheng, ang atong regional coordinator sa Aldrich Corporation. Si Paring Gilbert Arise, ang atong provincial coordinator sa Aldrich Corporation. Og sa tanan nga mga labi na gyud katong mga senior citizens, ang mga adunay gihambin nga mga problema sa lawas atong timbayaon garon o ginaot unta nga nakabaton na kamo sa maayong dagans panglawas. Unya una gyud nga pamaagi unsaon sa pagtabang sa inyohang problema, akseptaha ang inyohang sakit. Unya pangitag paagi kun unsaon sa pagsulbad katong mga wa pay gihambin nga mga problema, ayaw pangita og paagi nga magka problema ka sa lawas, no? Inoon adunay uban nga mo takboy bisan pa og health conscious ka, no? Pero dunay gyud lawas sa tawo nga kuan magadali magakasakit. Pero mas maayo na laman kay ga conscious ka sa imuhang health kaysa wa gyud, no? So importante gyud ang prevention. Kining atong Pau de Arco Herbal Capsule dili lang ni kay imnon para sa nga aduna na kay gihambin nga problema, kun dili para sa prevention pud ni aron mapugngan ang pagdapo sa mga problema nga da sa atong mga gipangkaon o gipanginom o kahugaw sa palibot o sa atong lifestyle, no? Sa ato ang lifestyle. Okay, so Evangeline Libot Inas, good morning. Aisa Opus Bustamante, good morning. Si Charo Ardon Pablo, dugi-dugay na tawa makadungog nini sa nga ni Ma'am makatimbaya ni Ma'am Charo Ardon Pablo. Si Louie og Pamela Bansag diha sa Purok 2, Barangay Dao, good morning. Anisita Kalimutan Buntuan, good morning. Mayong pagpamati ni Ma'am Dorica Goko. Nagda sa tingog sa mga senior citizens diha sa lungsod sa Alburquerque, diin iyang gipapaambitan o iyang gipagisyeran sa iyang kasinatian sa paggamit sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation, Pau de Arco Herbal Capsule o Pau Liniment, nga di dyan magpahingawa si Ma'am Dorica Goko. Ani? Si Ma'am Bete Matiga Humawid sa Poblasyon 3 ng atong Dakbayan sa Tagbilaran, kanunay pong nagagamitan og, sa ato mga produkto o namati sa tuang tulumanon karon. Good morning usab ni Boss E.T. Sanchez, ang nagdastingog sa mga seniors diha sa lungsod sa Baclayon nga kanunayng nagtakin sa to ang Pau Liniment, mga higala. O si Ma'am Doris Caluyong diha sa Kankata, Corilla, nga tigamitan o tigpamatian po din sa to ang tulumanon. Si Brady Lou Araneta o sa iyong mga silingan des Katarman Dawis, good morning. Mayong pagpamati usab ni Ma'am Neria Pabi Piang, nagandam sa pamahaw. Maria Jima Auman, good morning. So sa ato ang mga kaigsoonan nga sayo nga nagmata. Nahibaw ba mo nga ang maayog yung kunong oras sa nga ikatug? No, kanang bisan og mas maayog nang alas 9 gyud, no? Pero og aduna pa tay mga gimbuhaton. Kanang makatug na jud ka alas 10 hangtod sa alas 4 kadlawon, mao nay ato ang nakuykuyan mga higala. So mahog ra og mga kuan ra ka oras, no? Unom ra ka oras, pero mobintaha na lang kuno na. Pero matog ka alas 11 niya, mumangon ka mga alas 5, maumaor maghihapon na, unom ka oras, muragbo, madadara. Pero alas 12 na gani, alauna na kaskadlaon, matog ka, niya mumangon ka alas 4, alas 5, ginahinay na nimo og daot ang imuhang immune system. So, importante gyud ang pagkatulog mga higala. Importante gyud ang pagtulog. Kay mao man ni panahon nga mag-charge ang ato ang lawas sa energy nga ato ang paggagamiton hinig kaugma. Dodong Jet Romanilius Ridulia, good morning. Arnold Juni diha sa Kandihay, good morning. Mayong pagpamati pod paka-paka kuno ta dito sa ila si Arnold Juni, you know. Yet Libato, good morning. Teopilo BC, bisan sa kabisi sa sayong kabuntagon, di gyud mahikalimot sa pagpamati dini sa atong tulumanon o paggamit sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Sa ato nang gikaingon mga higala nga ang importante nga importante gyud ang pagkatulog o pagtulog. Kay og kanunay kas kuwang stug, dali ara ka ubhon og sipunon. Mataliksikan ka gani, dali ragyo ka masakpan sa mga flu, hilana, trangkaso. Pero kanunay ka saktugtog, tug ka alas 9, manihapon ka alas 6, no? Bisang mga alas 8:30. Kay mamahimo mang duha ka oras human sa imong pagkaon matug. Oh. So alas 6, alas 8, bisang alas 8:30, lamin ang yung ninduta gyud og alas 9. Nya bangon ka alas 4, alas 5, walking. Oh, tirting mo inom sa kauna og lukewarm water hinig bangon nimo kanang init-init nga tubig. Mas maayo makatabang sa digestion, no? Kato mga adunay mga sakit-sakit sa mga kalawasan, mao ni praktison o mao ni habit, no? Hinig bangon sa buntag, manglimugmog una sa dunay asin unya init-init nga tubig unya human mainom kag usa ka baso nga tubig unya walking, no, o gaduna kay kuan walking kay mas maayo sa mga labi na sa dunay mga pangidaron. Karong taod-taod mga higala, aduna tay tips nga ihatag mahitungod sa kining mga nagpangidaron o kining mga senior citizens na bitaw, no? Good morning ni Rinaldo Estrosos. So Brad, good morning. Uban sa iyang kapikas, no? Bibiana Maligmat Lianos, good morning. Mayong pagpamati po ni John, ni Isidor Kadiraw, no? Good morning. Pao Di Arco user, si Isidor Kadiraw. Edith Kilaton, good morning. Si Ma'am Doris Kaloyong, nag-view na nato, no? Onya, good morning po ni Jun Rin. Junior Ano, diha sa Habitat Buol, good morning. Onya, kisa pating oba na nag-view na to. Karon si Ray Oclarit, no? Good morning. Mayong nga pagpamati, nininga sa iyong kabuntagon, mga higala. Okay, si Ma'am M. Srikina, no? Good morning. Si Sir, o si Brad Ray Estrosos, good morning diha sa imuhang Reynas Dahabin and Garden o JJ's Dimsum, no? Nagpamati ang ato ang mga kaigsoonan diha. So, salamat kaayo. So, pagkatulog, Gawas nga nag-inuman ka sa Tungpaw de Arco Herbal Capsule, mas maayo yun nga insaktugtog. Labi na ni atong mga kabatanunan, wapay edad og 18 anyos, kinahang lang matuog. Bisang pagani, og mo lapas ka na sa 18. Aron pagkuan sa imong tubo, mga edad kag 23, ang mga laki, no? 23 na ganing pastaas, kinagagamay, ang ragdi na suro ka mo tubo, anak. Kanag yung mga edad ka, og 13, 14, 15, muna'y sulbong ang imong tubo, anak. 16, 17, medyo mo kunhod na nag mga 18, pero mo tubo, gihapon ka, hangtod sa 23. Pero sayangan nimo ang panahon nga gasigi kag muok sa suok, gasigi kag gamit sa imong cellphone, mukibrag yun ang imong tinubuan. No? Kanunay gamit sa pamilya ang Pau de Arco Capsule, matod pa ni Ma'am M. Sirkina, health is wealth, tinuod yun na. Wajoy, kuana na, no? Makalalis anang kamatuurana, no? Kabunal Dohinyo Pilonggo. Ay, ang mga kauban sa buhat diha sa 89.3 Beat FM. Og sa DYRD Sniper Gino Pilonggo. Si Edward Guyano pod, no? Dito sa San Miguel Cable, San Miguel Radio Station dito, no? Si Gino Pilonggo. So sa atong mga kaigsoonan nga nagpamati karon ang atong Pau de Arco Herbal Capsule, dili lang ni para sa dunay gihambin, kun dili para prevention mga higala. After 70, mao ni atong nakuykuya na atong i-share din ninyo. Pwede lang ba na pare biwang? Stop wasting your time on these six things. Una, stop arguing with everyone. You do not need to win every disagreement. Di na kaangay makiglalis kuno ka sa bisag kinsa imong ika-istorya. Protect your peace instead of wasting your energy in proving a point. Kinahanglan nga di na ka mo apil-apil ang mga lalis-lalis. Kinahanglan imong panalipda ng imong kalinaw. Inay nga imong usika ng imong enerhiya sa papakiglalis, no? Kinahanglan nga magpuyo ka ng malinawon, no? Kini sa ato'y kosap mga higala, salamat kayo. Iyo kalimot sa to ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Mayong buntag ka na itong tanan. Ato sab nga timbayaon si kanhi kongresista Attorney Edgar Migrino Chato sa unang distrito sa itong lalawigan sa Bohol. Good morning usab nga ito nila Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply. Ato lang timbayaon og happy birthday si Congressman Babayap nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan na karong adlawa mga higala. Good morning ni Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply, ilang mga suki, ang Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz, Cortez, ni Ma'am Christine Joy Tandog, Davis Cycle Center, ni Sir J. Tandog sa Marabilis, Dawis. Good morning mga pensionado sa SSS, JSIS, mga senior citizens, suki nila Ma'am Jikjik sa Cebu APC Finance Corporation, Bradley Batugan, si Stephen Batugan sa Refills Jewelry and Repair Shop. Bro Kagawa Dani Abiliana diha sa Kugon ng Dakbayan. Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ng Dakbayan sa Tagbilaran. Ingo may sab ni Kagawa Paul Pahang diha sa Mansasa. Kagawa Sabel Rinca diha sa Buol. Good morning Ma'am Lali Aliman na nagpadagan sa Serenity Park sa tip-tip kansang buhatan na himutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning ni City Councilor Ede Borja o ni City Councilor Plong Rinca. Engineer Edgar Maminday Balungas sa Balungas Lichones, Porok 3, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa Tanang Tagabuhol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ugan General Manager ngayon si Ma'am Janet Romero. Good morning sa Tagabuhol People Slumber, Relief Appliance Plaza, Tagabuhol Tropics. Labi na rin sa Accounting Division. Good morning. Good morning usab ning kanto ni City Mayor Jane Yap baning siyudad sa Tagbilaran. Good morning sa tanang mga miyembro konsumidor sa buhi ko. Uno, ubos sa mayong pagdumala sa General Manager nga si General Manager Dino Rojas. Sa tanang tagbidimpc, ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Good morning. Ang BDMPC nagparaga gasoline station sa Porok 5, Barangay Bool, barato ilang mga produkto dito mga higala. Ingoman usab, good morning ngadto ni Municipal Councilor sa Baclayon, Sin Gingging ug Muloy Caballo. Good morning usab ngadto ni Ma'am Edith Rabita sa Montanya Baclayon. Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy og si kinakusgang Vice Mayor sa lungsod sa Alburquerque si Vice Mayor Dan Samar og ang mahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center di Palma Street, Poblacion 2 ni atong syudad. Haom sa tanang mga events mga higala duol ra kaayos pantalan ni atong syudad. 3 minutos lagot kay mo pagasakyon may ngadlaw.
0: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong nahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Dinhi sa itong dapit, gipasigarbo ni Mayor Jane Yap ang mga kausaban o galambuan nga nakabo sa dakbayan sa Tagbilaran sulod sa 60 katuig atol sa Diamond Jubilee nga selebrasyon kagabi nga gihimo diha sa Bohol Cultural Center. Si Alin Duidura nakatutok ni Mang Report.
1: Gipasigarbo ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang mga kalambuan sa dakbayan sulod sa 60 katuig ilabi na sa paglambo sa negosyo, pagdani sa mga mamuhunan o pagmugna og trabaho alang sa mga residente. Kining gipariyag ni Mayor Jane Yap atol sa SIDLAC, A Night of Partnership and Community, nga gipahigayon sa Bohol Cultural Center kagabi diin mitambong ang mga mamuhunan o representante sa nagkadayang sektor o komunidad nga nakadawat usab og pasidungog gikan sa syudad. Matud ni Yap, pinaagi sa digital transformation, gipamuban gikan sa 14 ka steps ngadto sa usa na lamang ang proseso sa pagkuha og business permit.
2: Through digital transformation, we reduce business permitting from 14 steps to just 1, saving valuable time to the people who keep our economy moving. Online payment collections grew from only 2 million pesos in 2022 to nearly 13 million pesos in 2025. Business permits increased from 5,975 to 7,274. 22% increase or 3.9 billion pesos worth of business capitalization infused into Tagbilaran's local economy.
1: Tungod sa kalambuan, gireclassify ang Tagbilaran City gikan sa third class ngadto sa second class component city ngadto nga 2025. Nakadawat usab gini og Hall of Fame distinction sa most business friendly LGU award gikan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry.
2: Tagbilaran also earned the Philippine Chamber of Commerce and Industry's Most Business-Friendly LGU Award 3 times in 5 years, which earned Tagbilaran the prestigious Hall of Fame distinction. In the 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index, Tagbilaran City ranked 4th among 116 component cities nationwide.
1: Lakip sa mga pamuhunan nga nakatampo sa pagmugna og trabaho sa dakbayan mao ang nagkadaiyang call center og business process outsourcing kon BPO companies nga nagpadagan sa ilang operasyon sa Tagbilaran. Gibutyag usab sa mayor nga mikunhod ngadto sa 10.2% ang poverty incidence sa dakbayan og nagpabilin kini nga way utang ang lokal nga gamhanan.
2: Tagbilaran's poverty incidence has declined to 10.2%. Reflecting fewer Tagbilaranons living in poverty. This is progress that matters.
1: Giawhag niya pa ang mga negosyante nga magpadayon sa pagpamuhunan o pagmugna o trabaho samtang gipasaligan niya nga magpadayon ng city government sa pagpalambo sa ekonomiya o paghatag og mas maayong kaugmaon ngadto sa katawhan. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salakat sa itong panahon, itong paminahon karon si Sir Leonard Summer gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, good morning. Good morning, Sir Leonard.
3: Mayang buntag sa tanan nato ang mga suki ng ating paminahon imong istasyon sa DYRD. Ano yan, kining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayong monitor nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Air Responsibility. Ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, una kining gitawag tog ITCG or Intertropical Convergence Zone, nga mao'y nakapikto sa Palawan o gingon man sa Kabisayan o Mindanao. Samtang laing sistema kining gitawag tog Northeasterlies Wind Flow o hangin nga nikan sa Mirang Silangan, nga mao'y nakapikto sa Extreme Northern Luzon o samtang Easterlies o hangin nga nikan sa Silangan, nga mao'y nakapikto sa Eastern Section sa Northern o Central Luzon. Samtang ang atawang forecast karong adlaw, ang Kabisayan og lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o sa Tagbilaran. O gingon man sa itong dapita sa Mindanao, Bicol Region o Mimaropa, kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag mga pagpanag-om o maragumon ng kalangitan o may katag ng mga pag-ulan, mga pagpunopakilat, gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Aurora o Quezon, kining mga lugar sa makasinating maragumon ng kalangitan o may katag ng mga pag-ulan, mga pagpunopakilat, gumikan sa Easterlies o hangin ikan sa Silangan. Samtang ang Batanes ug lakip na sa Pangbabuyan Islands, kining malagraha makasinati laman ang mga pupragsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay doon na mergumo ng kalangitan ug gidumlan sa panagsa nga mahinayng mga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ang Bangbayan sa Luzon makasinati laman ang mga pupragsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay doon na mergumo ng kalangitan ug gidumlan sa panagsa nga mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa easterly ug hangin ikan sa silangan. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amin ng silangan ug paingon nga to sa silangan nga mo mapuslabi dito ang dapita sa may extreme northern Luzon ug samtang karagatan ni mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa bangbahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ng silangan ug paingon nga to sa silangan nga mo mapuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa ubang bahin sa Luzon. Ug samtang karagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:26 sa kahaponon. Samtang atong hunas karong alas 8 sa buntag nga dunay pag-ubos nga 0.06 meters. Samtang taob unya sa alas 2 sa hapon nga dunay gintan o pagtaas nga 0.54 meters. Laing hunas, unya sa alas 6 sa hapon, nga dunay pag-ubos nga 0.47 meters. Dinhi na lang kutob, kini nagaikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bonanda Station, New Northern Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
3: Way sa payan, Sir Atoy. Dahil salamat o Mayong Buntag sa tanan.
4: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Samtang sanatad sa paugnat sa kusog, kampyon ng Tagbilaran Series sa Governor's Cup 17 Under Division. Samtang second placer ang LGU Ubay, third placer ang LGU Tubigon, og fourth placer ang LGU Pilar. Si Leonard Simbit sa Italia.
5: Sanatad sa basketball, kampyon ang Tagbilaran City sa inaugural season sa the Governor's Cup Under-17 Division. Wala na hatagi kay gayunan sa Tagbilaran City ang LG Ubay na makaangkon o kadaugan sa tulo kasunod-sunod na mga duwa. Ang pagkumbuya nila ni Mike Agua ang Finals MVP, inubanan ni First Mythical Team Member Sean Archer Codimos o si Miguel Idanio ang Exemplary Player Awardee diin mitampo sa ang Player of the Game na si Adrian Budlong mao'y ni Buswat sa Tagbilaran City aron hingpit ng maangkon ang kampyonato. Ang Tagbilaran City nakadawat og 75,000 pesos cash prize, lakip na niini ang 3 million pesos project grant para sa sports development. Ang ganti kauban sa medals og trophy gitunol ni Gobernador Aris Omentado kauban si Congressman John Jesnel Babaya og board member Nathaniel Binlod at ubangan sa presensya ni Mayor Jane Yap ang mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran. Samtang ang LG Ubay isip second placer nakabitbit usab kini og 50,000 pesos cash prize og 2 million pesos project grant. Gisaksihan usab ni Mayor Constantino Reyes o ni Vice Mayor Kim Puentes ang pagtunol sa mong premyo. Ang third place na angkon sa LG Tubigon, samtang ang fourth place na angkon sa LG Pilar. Misaksi usab si Mayor Marlon Amila sa lungsod sa Tubigon og si Mayor Wilson Paho sa lungsod sa Pilar. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini Selinar Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:28 ang takna sa kabutagong padayon karon sa atong mga balita. Gikan sa kauluhan, miinom sa filtered water ang pipila ka mga opisyal sa DSWD. Atong paminaw ng mga balita gikan sa News 5.
6: Muling binidaan ng DSWD ang kanilang Family Water Filtration Kit. Pati ang mga empleyado nila uminom na rin. Pero mga kapatid, hindi po lahat ng maruming tubig ay nadadaanan lang sa filter na yan. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Valdez.
7: Napashot na rin ang ilang opisyal ng DSWD nang muling i-demo kung paano ginagamit ang Family Water Filtration Kit. Tap water o tubig galing sa gripo ang inilagay nila sa balde. Hinaluan nila yan ng lupa para maikumpara raw sakaling gagamit ng tubig mula sa isang sapa. Pero paglilinaw ng DSWD, hindi lahat ng uri ng maruming tubig ay pwedeng isa lang sa filtration kit.
8: Hindi ganun karumi, hindi po pwede yung tubig baha talaga na literal. Ang source po natin ay dapat spring, rainwater, no? So kung gusto nyong kuhanin ang tubig ninyo, ulan, na dumaan sa bubong, nilinis mo dapat ng tatay o ng sino mang kuya na pwedeng umakyat doon yung bubong.
7: Sinabi rin na ahensya na gagamitin lamang daw ito in case of emergency.
8: Ginagamit lang to during disaster kapag walang-wala na talagang tubig na maiinom ang Pilipinas. Selection of water source is the key bago po natin isalang yung water filtration at ipainom at sabihin sa mga kababayan nating okay.
7: Aabot sa 21,000 piraso ng filtration kits ang nakahandang ipamigay ng ahensya. Sa ngayon, wala pa naman daw humihiling sa DSWD na mga lokal na pamahalaan para sa water filtration kits. Pero kung magkaroon man, uunahin daw muna nilang bigyan ng mga LGU na isinilalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng Super El Nino. Sa ngayon, maganda naman daw ang lagay ng Angat Dam na pinagkukunan ng 90% na kailangang water supply ng Metro Manila ayon sa Institute of Resilience ng University of the Philippines.
9: That means for Metro Manila, which is populated by how many million people, hindi dapat masyadong mag-alala kung titipirin natin ang tubig.
7: Pero paalala ni Lagmay, hindi lang tagtuyot ang hatid ng El Nino.
9: Yung Super El Nino is a hazard multiplier. Okay? It's not just yung normal conception natin that it's a drought. It can change the heat pattern, the wind pattern, the rainfall pattern, yung typhoons, pwede pa rin mangyari yon.
7: Gumagawa ngayon ng UP Institute of Resilience ng isang platform na ginagamitan ng artificial intelligence na magbibigay ng warning sa mga LGU sa oras ng matinding kalamidad gaya ng Super El Nino. 1 bilyong pisong pondo raw ang ibinigay ng gobyerno para rito. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, TV5 News.
0: Mga balita gikan sa gawas. Gipahayag ni US President Donald Trump nga adunay makahuluganong hulga batok sa Iran. Samtang US President angayan matod pang silutan matod pa sa Iran. Kini may gitutukan sa UNTV News.
10: Will you see what we do to Iran? We're gonna do a number. Will you see? They're just waiting. They're waiting.
11: Muling nagpakawala ng panibagong banta si United States President Donald Trump laban sa Iran sa ilang campaign rally sa Alaska. Mas matinding operasyon ang ipinahiwatig nito sa pagsabing to do a number sa Iran na nangangahulugan ng posibleng mas malaking pinsala. Ayon kay Trump, naubos na rin ang kanyang pasensya sa Iran kaya hintayin na lang ang susunod na mangyayari.
10: Well, you see what we do to Iran, because we sort of had it, you know, we've had it. But you know, it doesn't matter. The big thing is they were not going to have a nuclear weapon.
11: Tugon naman ni Iranian Chief Negotiator at Parliament Speaker Mohagher Ghalibaf, dapat nang maparusahan si Trump at ang kanyang administrasyon. Iginiit ni Ghalibaf na paulit-ulit na ang paglabag ng Amerika sa kasunduan na mismong si Trump naman ay lumagda din.
12: آمریکا باید تنبیه بشه. آمریکا باید تغییر رفتار بده، چیر فهم بشه که باید با ملت ایران کنار بیاد و خواسته های به حق ملت ایران رو بپذیره.
11: Ayon pa kay Ghalibaf, ang mga paglabag na ito at ang pagpapakalat ng anti-Iran rhetoric ay siyang nagpapalala sa sitwasyon at siya namang punot dulo ng lahat. Kaya kinakailangan rin ng Iran na gumanti at magtanggol ng sarili.
12: Muzakere wa jang, har do abzar hastan baray residan be bazdarandegi. Wa tanha rah dur kardan tahdid az kishwar, residan be bazdarandegi پایداره. همینجا هم درباره پیشنهادی که ارائه شده ما قبلا هم گفتیم باز هم میگوییم که رئیس جمهور آمریکا تعهداتی داده و حالا آن را نقض کرده و عهد شکنی کرده. آمریکا باید تنبیه بشه.
11: Kaugnay naman ng Strait of Hormuz, isang Singaporean flag container vessel na GFS Pride ang sumabog dahil sa umano'y nadaanan itong naval mine. Ayon sa kumpirmasyon ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, dahil sa hindi pagsunod sa ruta na kanilang ipinahihintulot. Ang nasabing container ship ay may lulang 2,500 containers ng mga mamahaling pabango, cellphone at iba pang produkto. Nailigtas naman umano ang 23 crew ng nasabing barko, ilang residente na malapit sa lugar ang kanya-kanyang punta sakay ng maliliit na bangka upang kumuha ng produkto sa nasunog na barko. Ang GFS Pride ay pang-apat na sa mga barkong umano ay sumabog dahil nakasagi umano ng naval mine sa Hormuz Strait ayon sa IRGC. Pero ang US, walang ibang pahayag ukol dito. Ang tanong ngayon ng marami, nasaan ang US Navy? Ang pinakahuling ulat ng pagkilos ng US Navy ay noong October 6, kung saan isang barko ng Iran ang pinuntirya nila dahil sa tangkang pag-atake naman sa barko ng US sa Sea of Oman. Ayon sa Iran, simula pa noong Setyembre ay wala ng US aircraft carrier malapit sa Hormuz Strait at ang USS George Washington naman ay nasa 700 kilometers na ang layo. Ayon sa ilang observers, posibleng naghihintay lang ng pagkakataon ang US upang muling umatake. Pero ayon kay Galibaf, naghihintay lang din aniya sila at nakahanda. Diplomasya man yan o gyera.
12: Sabi ko, pas wakti migim, ham mijangim, ham muzakere mikonim, manzurumon nist ke jang bi payan mikonim ya muzakere hamishigi mikonim. بلکه منظورمان این است که جنگ میکنیم تا دشمن را مستأصل کنیم تا مجبور بشه به خواسته های به حق ملت ما تن بده اگر نداد شکست رو بپذیره.
11: Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds.

0: Seaside,
1: the old Lantau,
0: the Terrace
1: Restaurant and Cafe,
0: the new Talk of the Town Restel.
2: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
3: Angeles brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
7: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
8: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
9: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
10: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
11: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
12: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
16: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon aning bata? Ah.
15: Paopirahan dai ninyo si Junjun, Mare.
16: Dugay ra gyud mi ga plano anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
15: Ay Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
16: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
15: Oo, oy, higayon na jud na ninyo Mare.
16: Salamat kayo Mare ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
17: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
18: Medical Center Bohol.
17: Kasaligan mo.
19: Nagpangita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diyat bang sa Ace Hospital sa Mansasa, diya sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University, diya at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad, o diha sa City Square, at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mupili ta og butika nga makadaginot, o diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca. At tuwa o palit na.
17: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion.
18: Promo
17: period is from January 15 to

0: Alas 6:48 atong oras, maminaw taglabing lahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Casinelio Bayokot. Kay, go!
1: Formal nang gipirmahan ang sisterhood agreement tali sa Tagbilaran City ug Mandaluyong City isip lakang sa pagpaligon sa panag-uban ug pagtinabangay sa duha ka syudad. Mipirma sa kasabutan sila Tagbilaran City Mayor Jane Yap ug Mandaluyong City Mayor Carmelita Abalos. Mitambong usab sa maong kalihukan si Tagbilaran City Vice Mayor Adam Relson Hala ug ang mga konsehal sa sangguniang panlunsod sa Tagbilaran kauban ng ilang mga katugbang nga konsehal gikan sa Mandaluyong City. Sa iyang mensahe gipasiugda ni Mayor Genia usa ka oportunidad para mas mapaligon ang relasyon sa duha ka syudad ug makapaambit sa mga maayong pamaagi sa pagdumala. Gilauman nga pinaagi sa sisterhood agreement mas mapalapdan ang kooperasyon sa duha ka syudad kundiin parehas usab nga pinakaunang babaeng mayor sila Mayor Jane Yap ug Carmelita Abelos nga nangulo sa ilang tagsa-tagsa ka syudad. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinelio Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:50
2: ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Onang round sa tong Round Bohol Balita, nagbutyag nga gisignit sa kapulisan sa loon ang 31 anyos nga gikatahapan. Human kini gireklamo sa pagpanapat nga nahitabo nitong adlawng Martes sa hapon dito sa Barangay Pantudlan, Loon. Si The Barker Cell Remolador sa Ditami.
4: Dito sa lungsod sa Loon, gisikop sa kapulisan sa Loon ng saka 31 anyos nga lalaki. Human kini gikataho nga nang hasi sod sa panimay niini dito sa Barangay Pantudlan sa lungsod sa Loon. Ang biktima sa nika 30 anyos nga dalaga lumulupyo sa Purok 3 sa Barangay Pantudlan, Loon. Sa asoy sa biktima nga to sa kapulisan, nga bitbit sa suspek ang sundang, gikan sa gikalalis nga silingan, apan misamot ang kalagot sa suspek, sa dihang nasigpata niini nga mi una o kaon kang kining biktima, o gipanglabay o gipamuak niini ang gamit sa kusina. Gumikan sa kadlok, may karatil usab o sibat kining biktima, bit-bit ang anak sakay sa motorsiklo og may pauli sa panimay sa ginikana niini. Naapsan sa suspek ang kalibin nga paingon unta musod sa panimay sa iyang ginikanan. Gisagpa sa suspek kining biktima sa diyang nagdumili kini nga mobalik sa gipoy niini. Kasong kalapasan sa Republic Act 9262 kalambigitan kini sa Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspect. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni Kagawad Pulpahang Sumansasa, ni Kagawad sa Belringka sa Buol, gumayong pagpamati usab ni City Councilor Idi Burha og ni City Councilor Plong Ringka. Alas 6:53 ang atong oras sa kabutagon, padayon karon sa atong mga balita. Nahilandig sa tambalanan ang tulo ka mga managsuon nga babae og usa ka lalaki, human kini nalanag sa gikaon nga uhong og libgos dito sa lungsod sa Lubok, basig ihi sa iro to. Nga hinturok. Ato paminaw karon si June Gutierrez. June, go.
5: Dire sa itong Gutierrez Medical Center at tulo ka man nagsuon nga pulos babae ug usa ka lalaki humakin nga lanag ug kikaon nila nga uhong ug lubgos diha sa lungsod sa Lubok. Ang 24 anyos nga maguwang ug 19 anyos nga manghod ug napagoy 16 anyos nga pulos kini nga babae nga lumad kini nga taga barangay Agape Lubok. Ug katuig lang kaubal usab usa ka lalaki nga 23 anyos taga Monserrat Cortes. Sa tuwa na siran kagahapon sa mga alas 12 sa tunga nga kauton nga kini nga upat nangaon kini nga sa ilahang nga giluto nga uhong ug lubgos ug sa tuwa nga ginabi aning mga biktima.
6: Uhong gid
7: uhong?
6: Lubgos. Oy, kala lang din
7: ready. Sige ra mapumikaon pero kung ra minakuan man.
6: Nay bahog gid.
7: Isang nga unta. Na do nay natapo isa. Moro baho daw kuan nay do. Di ila gid pug isang ko.
6: Sige kero to ba. Bisa bisa mo to nakuha niyo.
7: To lang dapat sa. Palibot ra. Kay bitaw mo tubo bitaw nay kila.
6: Oh, boto rito. Gi an hisaw na. Ya.
7: Sa gulag gulay nga.
6: Ya. Di kanang luto ba isang buwan pag kanuha.
7: Oh. Kuman. Amor to nung naon may isa
6: ni. Ano to kanito?
7: Oh, di ta nakamukan kay busog na ikag mo.
6: Sige bate.
7: Sig suka niya, malip ako, malipong suka, sig suka niya.
6: Kisa ko lang niyo og
7: alubati saging kanang ambay ta butong.
6: Oh, ang yung gilawoy.
7: Ini kamungay, gigi sa niya gis sa sabuan. Kanang sabuan sa butong no.
5: Buntag atuwa nga gisusi kini nga upat na nakani sila sa luwas nga kahimtang gikalang diri hamtangan sa Gutierrez Medical Center sa Lerto de Gutierrez ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita
0: DYRD katuo kog nasipiat ko sila dili to uhong og libgos kay di man jud mag di man jud makalanag na sila no basin og kanang namugoy mga ihig iro na ihig mga kabaw baka muturok no mopariha pog libgos. Mao si Rotoy nasagol ato. Oy nakuha o mayo na naluto. Padayon karon sa atong mga balita nunod sa paghahandom kagahapon sa ika-13 katuig nga makalilisa nga 7.2 magnitude nga linog nga nikutlo og pipila ka mga kinabuhi dinhi sa Bohol. Ang The Capitol reports nga magsugod karong alas 8 ang takna sa buntag maghisgot sa geohazard assessment og safety interventions may tungod sa sinkholes dinhi sa lalawigan. Ang episode karong adlawa musuta sa papel sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol uban sa mga hingtungdang ahensya o sa mga experts. Pagpanalipod sa mga katawhan, infrastruktura o tourism or tourist destinations pinaagi sa science-based risk reduction. Maghatag usab kini og kamahinungdanon sa public preparedness, responsible land use planning o safeguarding sa Bohol's geological heritage isip unang UNESCO Global Geopark sa nasod. Ang mga resource person naglangkob nila ni District Engineer John Paul Gascon, DPWH Bohol First District Engineering Office, Dr. Anthony De Malerio, Head Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Engineer Ana Luisa Galicinao, OIC Bohol Mineral Resources Regulatory Office, og Wilson Henson, OIC Provincial Environment and Natural Resources Officer DENR Penro Bohol. Ang The Capital Reports Program sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol pinaagi sa Provincial Information Media Office kon PIMO pagkahimuon matag adlong Biyernes sa may mga alas 8 hangtod sa mga alas 9 ang takna sa buntag og mapati kini sa tanang mga istasyonan sa radyo sa Bohol og pipila ka mga istasyonan sa Cebu. Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated. Ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
8: DYRD. Operation. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
9: Hello, sir. Good morning.
0: Bisan ni
9: Si Erlinda Sir Abihero.
0: Okay, pila edad?
9: 73.
0: Unsa may problema, ma'am?
9: Ha?
0: Unsa may imuhang problema?
9: Ana ang maintenance, sir, sa diabetes.
0: Sige, huwat-huwat lang dahil sa gawas, ha? Palihok ko nung pahuwa man ang cellphone ngayon mong gigamit.
9: Sige.
0: Good morning ni Maria Fe Cruz diha sa Danikot, Antikira. Good morning, Kisani. Kisani. Umuragi, putol. Natandog to. Good morning, usab nga to ni Sir Victor Maninantan diha sa Purok Dos, Barangay Dampas, ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Naputol man to. Doon na po yung uban nga pipila sa mga ni karon sa ito ang sibianan aron na doon ay tuyo sa ito mga nagpaminaw, mga higala. Sila si Salvador Paghubasan, Katigbian, Narciso Susuter, Buena Vista, Rosetta Mikutuan sa Libaong, Panglao. Salamat kayo sa itong mga loyal donors, mga higala.
10: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Carlos Curtain Shop, Bohol Shipping Lines Corporation, Historia Family, V. Butler, Rolitz Auto Care.
0: Tama, salamat sa taga Purok 2 sa Barangay Dao, taga Purok 3 Luyo sa Dao, Diamond diha sa Barangay Dao, sa inyohang mga makanunayong tabang. Salamat usab ni Sir Jiboy Tabera sa Rolitz Auto Care. Dunay tag 2,000 kada semana, mga higala. Ang Rolitz Auto Care ni Sir Jiboy Tabera na himutang dili o dili halayo sa Coop Hospital sa Barangay Dampas ni ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Salamat po kayo ni sila, nila ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxides Mahumas, ni Father James Darunday sa iyang programang Baksan Kung Baon sa Kagawasan. Paagi ang paghatag utabang diha sa STK Diner sa Poblacion 2 sa Atbang sa Soledad Suite. Sugang line 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Bonite sa Hazel Bulaluan. Ang Hazel Bulaluan ay mutang lilihalayo sa KFC Church. Poblacion 2, wala ang restaurant diha, punuan sa Acacia, mga higala. Good morning. Good morning usab ni Dr. Cristan. Mayong pagpamati og timbaya ko sa tanang mga miyembro sa Excredo Dorex International, Excredo Dorex Bilar, Excredo Di Plaza, Excredo Mabini, Excredo Luway, Loon og sa Trinidad og Excredo Hirong. Gikan ni Bro Jerry Sibayan na mga higala. Good morning usab ngadto ni kanhi gagawad Anthony Cornell diha sa Dao, Fidel Lamban aparing Biwang, Ma'am M. Srikina nagtimbaya ni Rosemary Inday o Paul Masirin sa Jubilee o Randy Lumaya nga kanunay namati din sa itong tulumanon, og ni kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblacion 2 na itong syudad, og ni kagawad Dani Abiliana sa Kugon ning Dakbayan sa Tagbilaran, Cecilia Satira Calipes, Vic Van sa Corilla Kanangkaan, no? Nita Valderosa, good morning. Tere Lasco Dalugdog Puhadas, Junior Manuel Manlangit, Albino Manlangit Nesperos. Kini sa ato'y COSAP, mga higala, ang friend mo forever. Mudapit ka natong tanan sa pagpamati sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos o mayong buntag ka natong tanan.
11: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
0: Oras alas 7:02 na.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:06 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyag sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag, kininusab nga hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatong kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay, ugyandam sa mga gis, saligang tinghipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, Fred Mo Forever.
6: O ginisigli orgulyo ang friend mo forever.
0: Amo hatod sa mga balita o karon sa atong mga ulohan. Gipa si Garbo ni Mayor Jane ang mga kausaban o kalambuan usab nga nakabuot nga ni sa Dakbayan sa Tagbilaran sulod sa 60 ka tuig atol kini sa Diamond Jubilee Celebration kagabi diha sa Bohol Cultural Center.
6: Mga mamumuhunan o kaabag nga nakatabang sa pagpalambo sa Tagbilaran, iba si Dunggan ato sa Sidlak Awards kagabi. Ang DYRD o Bohol Chronicle, iba si Dunggan sa Business Longevity Awards.
0: University of Makati Dean Ederson Tapia masaligon sa mga ebidensya batok ni Vice President Sara samtang Senator Camille Villar o Lauren Legarda, gilantaw ka rin mo tapo sa mayoriya.
6: Kapulisan sa lalawigan sa Bohol, nakadawat og 50 ka motorsiklo gikan sa DILG para mapakusog ang pagresponde sa mga emerhensya.
0: Why igong pondo ang LGU Baclayon aron sa matarong o niya mapaanindot sa ang merkado hinungdan nga i-privatize ang maong facility, mato ni Vice Mayor Judel Cabahog.
6: Himuon karong buntag sa Barangay Talo-to ang laing hugna sa EXL Makabuhay Plus Caravan.
0: Nalanag sa ilang gikaon nga uhong o libgos ang totoo ka managsoong babae ug usa ka lalaki dito sa lungsod sa Lubok.
6: Sa paugnat sa Kusong, kampiyon ang Tagbilaran Seri sa Governor's Cup 17 Under Division, samtang ikaduhang pwesto ang LGU Ubay, ikatulong pwesto ang LGU Tubigon, ug ikaupat nga pwesto ang LGU Pilar. Sa balitang regional, gisaway sa grupo sa mga mamumuo ang 42 pesos na usbaw sa sulan sa Central Visayas.
0: Samtang sa kauluhan, mga senador ng utana kabahin sa 206 billion peso realignment sa budget.
6: Gibalibaran sa ICC Trials Chamber 3 ang hangyo sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga limitahan lamang sa 10,000 items ang mga ebidensya sa prosecution.
0: Samtang sa gawas sa nasod, pagkahugno sa usa ka eskwelahan sa Pakistan, labing minus 28 ang namatay.
6: Sa paugnat sa Kusum, gipildi sa Chicago Bulls ang Milwaukee Bucks sa ilang duwa sa preseason sa NBA game. Samtang sa balitang artista, musud sa bagong misyon si Coco Martin, isip usa ka undercover sa taxi driver o undercover taxi driver sa teleserye nga Sigabo.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita. Kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: Ugkaron sa mga detalye sa ato mga balita din his ato nga dapit, gipasiguro ni Mayor Jane, kung nagipasigar mo ni Mayor Jane ang mga kausaban o niyang kalambuan usab nga nakabuot nga ni Sdakbayan sa Tagbilaran, sulod sa 60 katuig atol kini sa Diamond Jubilee Celebration kagabi eh, diha sa Bohol Cultural Center. Ito paminawan si Alagad Alin Doidora.
1: Gipasigarbo ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang mga kalambuan sa Dakbayan sulod sa 60 katuig ilabi na sa paglambo sa negosyo, pagdani sa mga mamuhunan o pagmugna o trabaho alang sa mga residente. Kining gipadayag ni Mayor Jane Yap atol sa SIDLAC, A Night of Partnership and Community, nga gipahigayon sa Bohol Cultural Center kagabi diin mitambong ang mga mamuhunan o representante sa nagkalayang sektor o komunidad nga nakadawat usab og pasinungog gikan sa syudad. Matod ni Yap, pinaagi sa digital transformation, gipamub-an gikan sa 14 ka steps ngadto sa usa na lamang ang proseso sa pagkuha og business permit.
2: Through digital transformation, we reduce business permitting from 14 steps to just 1, saving valuable time to the people who keep our economy moving. Online payment collections grew from only 2 million pesos in 2022 to nearly 13 million pesos in 2025. Business permits increased from 5,975 to 7,274. 22% increase or 3.9 billion pesos worth of business capitalization infused into Tagbilaran's local economy.
1: Tungod sa kalambuan, ni-reclassify ang Tagbilaran City gikan sa third class ngadto sa second class component city ngadtong 2025. Nakadawat usab gini og Hall of Fame distinction sa most business-friendly LGU award gikan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry.
2: Tagbilaran also earned the Philippine Chamber of Commerce and Industry's Most Business-Friendly LGU Award 3 times in 5 years, which earned Tagbilaran the prestigious Hall of Fame distinction. In the 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index, Tagbilaran City ranked 4th among 116 component cities nationwide.
1: Lakip sa mga pamuhunan nga nakatampo sa pagmugna og trabaho sa Dakbayan, maong nagkadayang call center og business process outsourcing kon BPO companies nga nagipadagan sa ilang operasyon sa Tagbilaran. Gibutyag usab sa mayor nga mikunhod ngadto sa 10.2% ang poverty incidence sa Dakbayan og nagpabilin kini nga way utang ang lokal nga gamhanan.
2: Tagbilaran's poverty incidence has declined to 10.2%. Reflecting fewer Tagbilaranons living in poverty, this is progress that matters.
1: Giawhag niya pa ang mga negosyante nga magpadayon sa pagpamuhunan o pagmugna o trabaho, samtang gipasaligan niya nga magpadayon ng city government sa pagpalambo sa ekonomiya o paghatag og mas maayong kaugmaon ngadto sa katawhan. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Mga mamumuhunan og kaambag nga nagatabang sa pagpalambo sa Tagbilaran, gipasidonggan atol sa SIDLAC Awards kagabi ang DYRD og Bohol Chronicle gipasidonggan nga Business Longevity Awards. Ato paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
4: Gipasidunggan sa gagamanan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang mga investor, magpapatigayon, partner agencies, stakeholders o community leaders nga nakatabang sa pag-uswag o kaligon sa Dakbayan. Sa gipahigayon nga SIDLAC, A Night of Partnership and Community, dungan sa pagsaulong sa Diamond Jubilee o sa Sita Katuig, ang awards gihatag ngadto sa mga nakatabang sa paglambo sa ekonomiya o sa pagpatunay sa sustainability o resilience sa syudad. Ubos sa tema nga One Family, One City, tumong nini nga paligunon ang panag-iusa, kolaborasyon o mayong relasyon alang sa paglambo o kaligon sa tibuok Dakbayan sa Tagbilaran. Si Mayor Jane Yap nagpadayag sa kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa komunidad, lokal nga opisyal o mga kauban sa serbisyo nga nakatampo sa pag-asenso sa Dakbayan.
2: Every tax you fully paid and strengthened our capacity to serve our people. These achievements carry your contribution. This success belongs to you too. To our pioneering businesses, thank you for seeing promise in Tagbilaran and helping lay the foundations of our economy. To our homegrown entrepreneurs, Thank you for providing Tagbilaranon talent, courage, and hard work can build enterprise worthy of recognition. So our new investors, thank you for choosing to become part of our continuing story.
4: Ang station DYRD nga sa isitay-size katuig ng nagalagad sa mga Bulanon na apil sa 21 ka mga Business Longevity Awards. Gidawat ni alagad Anchorman Bong Bulizer o Senior Reporter Alin Doidora o Ray Tutas ang pasidungog samtang ang Bohol Chronicle nga 72 katuig ng nagalagad sa mga Bulanon gipasidungan usab o gidawat ni Legal Counsel Attorney Juna Mura ang award. Nagpasalamat ang DYRD Bohol Chronicle sa City Government ubo sa pagpangulo ni Mayor Jeanne Yap sa pag-ila sa serbisyo sa mga Bulanon. Gipasalig sa DYRD Bohol Chronicle nga magpadayon ang dedikasyon sa pagkatag o serbisyo ngadto sa mga katawhan. Duha usab ang award sa Distinguished Plaque of Gratitude si RGU Melesimo sa First Consolidated Bank o Peter De Risco sa Bohol Chronicle Radio Corporation. Ang pasidungog alang sa DYRD o Bohol Chronicle, President De Risco o kani FCB President Melesimo, gumikan sa ilang paghatag o giya sa kalambuan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Lakip sa mga award, mao ang Century of Life Award din duha ang nakadawat. Usa sa People's Council Leadership Award, usa sa Student Courage and Integrity Award, upat sa Outstanding Board Top-Notch Award, lima ka Distinguished Service to the Culture and Arts Award, 14 ka Saulog Partnership Award, lima ka Top Real Property Taxpayers Award for 2025, lima ka Top 5 Business Taxpayers for 2025, upat ka Distinguished Educational Legacy Award, tulo ka Centennial Legacy, tulo ka Cultural Diversity and Community Partnership Award, 27 ka Distinguished Development Partnership Award, siyam ka Distinguished Government Partner Award ug usa ka Exemplary Police Response and School Safety Award. Gikan sa Bohol Cultural Center kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Sa mga adunay Smart TV, ay kalimot sa pag-like, kunya i-follow ang DYRD Kasaligan Radyo na TV pa.
5: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Trinidad, gipahilipayan ni Mayor Roberto Cajes o kanhi Mayor Judith Cajes ang pagsaulog kaghapon sa Elderly Filipino Week Culmination Program. Amo nga selebrasyon ang hatag kining pag-ila sa bililhong kontribusyon, kaalam o dugayng dedikasyon sa mga senior citizen alang sa ilang mga pamilya o sa komunidad. Usa ka makahulugang okasyon puno sa pagpasalamat, kalipay o panag-uwan nga nagpasiugda sa dakong bilih sa mga senior citizen isip mga bahandes katilingban nga angay hatagan og gugma, respeto o padayong suporta.
3: Sa lungsod sa Anda, giauhag ang tanang interesado o kwalipikadong tour guide sa lungsod sa Anda nga mopahimo sa Competency Assessment and Certification for Workers Program sa Technical Education and Skills Development Authority, CONTESDA Bohol, ang Bohol Provincial Office, alang sa Tour Guiding Services NC3. Pinaagi niini nga programa ang mga eksperyensyadong tour guide mamahimong mapasusi o mapamatud-an ang ilang kasamtangang kahanas o katakos sa pagiya sa mga turista.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 22 minutos pasado alas 7 diri sa DYRD Breakfast News. University of Makati Dean Ederson Tapia masaligon sa mga ebidensya batok ni Vice President Sara samtang Senator Camille Villar ug Loren Legarda gilantaw nga mo tapo sa mayoriya. Kompletong detalye alagad Ray Tutas.
4: Nagpahayag og pagsalig og kumpiyansa ang presidente sa Philippine Society for Public Administration og professor sa University of Makati nga si Dean Attorney Ederson Tapia sa mga ebidensya sa House Prosecution Panel batok kang Vice President Sara Duterte sa mga pagdungog sa impeachment trial.
6: Nakikita ko dito, yung prosecution natin, they seem to be very confident of the evidence that they presented in the unexplained wealth case, that they were willing to forego all the other cases against the Vice President. So far, the evidence is very strong. Kaya nga, I'm very interested to find out kung ano sasabihin ng depensa even just in the unexplained wealth.
4: Sa eksklusibo nga interview sa DYRD inyong alagad kagahapon, si Tapia nagpayag nga dili siya sigurado sa conviction sa Vice Presidente apan masaligon siya sa kaligon sa mga ebidensya nga gipresentar sa prosekusyon. Matod niya, lisod na kayo lalison ang kamaturan tungod kay klaro og hayag na kayo ang mga ebidensya.
6: There's enough reason for us to believe that malapit na tayo doon. Not sa 14, but I think sa 16. And there are some indications that would say that yes, nakita natin. Tsaka kasi alam mo, Bong, ang hirap pasubalian nung ebidensyang obvious na eh.
4: Gidayeg ni Tapia ang kredibilidad sa expert witness sa prosecution nga si forensic financial analyst attorney Alexander Cabrera. Sumala niya ang pamahayag ni Cabrera sa unexplained wealth o wala mapasabot nga bahandi makadaot og dako sa Vice Presidente.
6: I think it was very damaging to the Vice President. At the other thing that I always say is magaling na communicator si attorney Cabrera. Hindi siya mahilig gumamit ng mga jargon, ng mga technical terminologies na hindi makaka-relate ang taong bayan. Kaya talagang yun ang very potent force for the prosecution and against the Vice President.
4: Gihulagway niya nga strategic and tactical move ang gihimo sa prosecution na pag-usab sa ilang strategiya nga hingpit nilang giwagtang ang tulo sa upat ka article of impeachment lakip na gatumay kalabutan sa confidential fund, bribery o grave threat aron magtutok sa usalang kakaso ang unexplained wealth nga pagbuhi sa pagsaling sa publiko.
6: I think that is a reasonable conclusion to make at this point kasi nga, imaginein mo, ipinamigay mo na yung tatlong rapol tickets mo, yun na lang isa ang niretain mo. Ibig sabihin, mataas ang kumpiyansa mo dyan na mananalo ka dyan.
4: Apan medyo peligroso alang sa habig sa prosecution kung makapresentar og ebidensya ang depensa o kung maabtan og sunod tuig ang impeachment, adunay posibilidad nga mapawalay sala ang Vice Presidente. Samtang gilantaw ni Tapia nga posibleng mutapu usab sa mayoriya si Senador Camille Villar sama sa igsoon ini nga si Senador Mark Villar. Gawa sa babaeng Villar, posibleng usab nga mutapu sa mayoriya si Senador Lauren Ligarda.
6: I think they're also thinking of long-term effect to their family business. Kasi napakinggan natin, maybe just a few weeks ago, maraming mga possible cases that may be filed against them. So, one way or the other, again, hindi aamin yan, pero ang nakikita natin, it's just a matter of time for Senator Camille to also transfer to the majority. And isa pa, yung binabanggit natin, si Senator Lauren, even the spokesperson, no, si Dean Tony Lavinia, has said that it is part of the realm of possibility for Senator Lauren to rejoin the majority. So you have now easily 16 senators.
4: Nagtuo si Tapia nga dili na dawaton sa majority block ang magsuong si Senador Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano. Sa kinatibukan, samtang nakita ni Din Tapia nga ligo ng ebidensya sa prosekusyon, gipasabot niya nga ang katapusang desisyon alang sa 2/3 nga buto nga gikinanglan alang sa conviction anagyapon sa impeachment court. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
3: Kapulisan sa lalawigan sa Bohol nakadawat og 50 ka mga motorsiklo gikan sa DILG para mapakusog ang pagresponde sa mga emerhensya. Atong paminawon ang report na Zara Arcayana.
7: Mapalig-on pa ang emergency response system sa Bohol human nakadawat ang probinsya og 50 ka unified 911 emergency response motorcycles gikan sa national government. Matud ni Gobernador Erico Arisotol Aris Omentado, dako og ikatabang ang mga motorsiklo aron mas mapapaspas og mas epesyente ang pagtubag sa mga emerhensiya og mapanalipdan ang kaluwasan sa mga bulanon og mga bisita. Gipasiugda sa gobernador nga importante ang pagkaandam og igong kagamitan sa probinsya, ilabi na kay ang Bohol usa sa mga nag-unang destinasyon sa turismo sa nasud og mao ang pinuy-anan sa unang UNESCO Global Geopark sa Pilipinas. Gipasalamatan usab ni Omentado si DILG Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ug Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quan Chu sa ilang presensya ug personal nga pag-turnover sa mga motorsiklo. Gipasalamatan usab sa gobernador ang padayong suporta sa national government sa Bohol nga matod pa niya nagpakita nga ang serbisyo publiko angay nga ihatag nga walay pagpili base sa pertikanhong kolor. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, inyo kaning mabati sa KIS 102 FM, BCCTV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel. Live sabta sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Hatod kini sa may nga tinguha sa Island Sirimol.

0: Siran. Kagahapon sa mga alas 12 sa tunga nga kauton nga kini nga upat na nga on kini nga sa ilahang nga giluto nga uhong ug libgos ug sa tuwa nga ginabi ani nga mga biktima.
1: Uhong gid uhong?
2: Uhong
1: libgos. Libgos? Oy, kala na din
2: Sige na mapamikaon pero kung na may nakuan man.
3: Ne, bahong ko jak.
2: Kidang naon to? Na do ne natapo isa. Moro baho daw kuan, ne do. Ne ila gi pugi sampul.
1: Sige kero to ba. Bisa bisa mo to nakuha niyo.
2: Alibo tara. Kay bitaw mo tubo bitaw na ne kila.
1: Oh, apo to rito.
3: Gi an bisa na.
1: Ya.
2: Sagulag gulay nga.
3: Ya. Di kanuha luto ba? Di sabuan pag kanuha.
1: Oh, nakuman.
2: Moro to, naume, isa
1: ni. Kanito to, kanito.
2: Oh, dito nakumukaw, kaya busog na ikas mo.
1: Kibate.
2: Sig suka niya, malipong suka,
0: sig suka niya. Gisa ko lang niyo, oh. Alubati, saging, kanang ambay, bito ba itong? Oo, ang iyong gilaw, oh. Yan ay kamunggay, gigisa niya, gis, tatabuan. Kanang sabon, sabon, sabon, sabon. Buntag at tuwa, nga ang Premo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
5: Sa paugnat sa kusog kampiyon ang tag Bilaran City sa Governor's Cup 17 under division, samtang ikaduhang pwesto ang LGU Ubay, ikatulong pwesto ang Tubigon o ikaupat nga pwesto ang lungsod sa Pilar. At ang paminaw ng report ni Leonard Simbit.
6: Sanatot sa basketball kampiyon ang tag Bilaran City sa inaugural season sa The Governor's Cup Under-17 Division. Wala na hatagi kay gayunan sa tag Bilaran City ang LG Ubay na makaangkon o kadaugan sa tulo kasunod-sunod na mga duwa. Ang pagkumbuya nila ni Mike Agua ang Finals MVP, inubanan ni First Mythical Team Member Sean Archer Codimos o si Miguel Idanio ang Exemplary Player Awardee, diin mitampo sa ang Player of the Game na si Adrian Budlong mao'y ni buswat sa tag Bilaran City aron hingpit ng maangkon ang kampiyonato. Ang tag Bilaran City nakadawat og 75,000 pesos cash prize, lakip na niini ang 3 million pesos project grant para sa sports development. Ang ganti kauban sa medals o trophy gitunol ni Gobernador Aris Omentado, kauban si Congressman John Jesnil Babayap og board member Nathaniel Binlod, at ubangan sa presensya ni Mayor Jane Yap ang mayor sa dakbayan sa tagbilaran. Samtang ang LG Ubay isip second placer, nakabitbit usab kini og 50,000 pesos cash prize og 2 million pesos project grant. Gisaksihan usab ni Mayor Constantino Reyes o ni Vice Mayor Kim Puentes ang pagtunol sa mong premyo. Ang third place na angkon sa LG Tubigon, samtang ang fourth place na angkon sa LG Pilar. Misaksi usab si Mayor Marlon Amila sa lungsod sa Tubigon o si Mayor Wilson Paho sa lungsod sa Pilar. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini Selena Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
5: Sa balitang regional, gisaway sa grupo sa mga mamumuo sa Sugbo ang 42 pesos nga usbaw sa inadlaw nga minimum nga suhulan sa Central Visayas. Matod nila ang maong usbaw, layo ra kayo sa gikinahanglan sa mga mamumuo aron masuportahan ang ilang mga pamilya taliwa sa pagsaka sa presyo sa mga panaliton. Gipadayag kini sa alyansa sa mga mamumuo sa Sugbo kilusang Mayo 1 atol sa pagbatuman sa bagong minimum nga suhulan niadtong adlaw Miyerkules. Ubo sa wage order, gihatagan og dugang 42 pesos nga inadlaw nga suhulan ang mga mamumuo sa Central Visayas. Samtang ang mga domestic worker nakadawat o dugang 500 pesos sa ilang binuwan nga sweldo. Gumikan sa maong mando nga gipagawas sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, mahimo ng 582 pesos ang minimum nga sweldo sa mga trabahante sa Metro Cebu, samtang 542 pesos sa Bohol, Negros Oriental, Sikihor o uban pang lugar sa rehiyon.
7: Alas 7:43 sa buntag, warmest birthday greetings nga to kang Father Jingboy Sacco ug kang Congressman Babayap, who are celebrating their birthdays today, and we wish you both good health, happiness, and continued success in your respective

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa halagat sa panahon, ito paminahon si Leonard Samar, ikan si lokal ng Botan sa Pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Ano yung kinipinakaulay kalabuan sa kaibtang sa panahon ng karong adlaw? Wala tayong monitor nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Air Responsibility. Ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, una kining gitawag tog ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakaapekto sa Palawan ug gingon masab sa Kabisayan ug Mindanao. Samtang laing sistema kining gitawag tog Northeast Radius Wind Flow o hangin nga nikan sa Mirang Silangan nga mao'y nakaapekto sa Extreme Northern Luzon ug samtang Easterlies o hangin nga nikan sa Silangan nga mao'y nakaapekto sa Eastern Section sa Northern ug Central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug Pilipinas tagbilaran. Og ingon man sa ditong dapita sa Mindanao, Bicol Region ug Mimaropa, kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag mga pagpanag-om or maragoman nga kalangitan ug may katag nga mapakulan, mga pagpanopakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Aurora o Quezon, kining mga lugar sa makasinating maragumon ng kalangitan o dunay katag ng mga pagulan, mga pagpadopakilat, gumikan sa Easterlies o hangin ikan sa Silangan. Samtang ang Batanes o lakip na sa Pangbabuyan Islands, kining mga lugar makasinating laman ng mga pupragsang pagpanagom o ngadto na sa usahay dunay maragumon ng kalangitan o gidumlan sa panagsang mahinay ng mga pagulan, gumikan sa Northeasterlies wind flow. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa ang Bangbayan sa Luzon, makasinati laman ng mga pupranggsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay maragumo ng kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa Easterlies o hangin ikan sa Silangan. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa amin ng Silangan o pengon nga to sa Silangan, nga mo ay mapusulabi dito ang dapita sa may extreme northern Luzon o samtang karagatan ng mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa Bangbayan, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Amin Silangan o paingon nga sa Silangan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o gingon mo usab sa ubang bayan sa Luzon. Ug samtang karagatan ining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon o musalop sa pagkini sa may alas 5.26 sa kahaponon. Samtang atong hunas, karong alas 8 sa buntag, nga doon ay pag-ubos nga 0.06 meters. Samtang taob unya sa alas 2 sa hapon, nga doon ay gintan o pagtaas nga 0.54 meters. Laing hunas, unya sa alas 6 sa hapon, nga doon ay pag-ubos nga 0.47 meters. Dini na lang kutop, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque Bonanda Station, New Northern Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ang DYRD Breakfast News? Hatod sa Mayong Tinguha sa Island City Mall. At ngayon dugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawan. Dagang salamat ng Mayong Buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 12 minutos sa di pa magalas 8.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
7: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: Time check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
8: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilang.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugang nagunang balita sa mga bahin sa ato ang nasod. Ang ani sa humay, gilauman kini nga mo konhod og 17.8%. Kinigdugan balita niyo mabati humani ini.
3: TYRD kinaham kanuna.
5: Arita, ito mga greetings. Good morning sa mga trabahante sa Plaza Marcela ni Teresa Molina. Rene Pechoco, good morning. Marifique Lumapat, Leia Lospok. Jennifer Bintain, Luila Gentonday, Judith Ulalo, good morning. Si LG Humamil, Chris Rodrigo, Alfredo Lospok, good morning. Van Amparo, usap si Judith Ulalo, si Joe Tapay, Paul Peña, good morning. Brenda Sabihon, may buntag. Cheryl Dahay, si John Osho, Mabiti Osho, da sa Tabalong Dawis, na minapod ka nato karon. Si Noel Dano, Kapitan Luz Dano, Lalang Dano, da sa Kambagi, Sevilla, Bohol, gikan ni Edwin Digal. Usap, good morning, ni Sir Chito Visara, Ma'am Chima, good morning. Joseph Kicho, Elvi Kicho, si Ruel Galorio, may buntag. Merlin Sulifa, Corazon Onkog, Robilin Patigara, good morning. Hilin Ikot, si Aisa Lumaad, Shelly Kaya, Sheena Bangalaw, si Armisa Panya, o si Elpidia Bahoy. Good morning natong tanan.
9: Hoy Balinay, DYRD kanunay.
10: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol, ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
11: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
14: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
13: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, ganong sa pagpili og tambal, sa bisang asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal, adunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, o Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out Pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP Trusted Gamot ng Pinoy.
4: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
5: Kini nga balita Pilipinas, ito kanato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterang motolites, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, o construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gi-question sa mga senador ang mga pagbag-o nga nagkantidad kani sa 206 billion pesos diha sa gisugyot nga 7.2 trillion peso national budget para kani sa tuig 2027. Nagapahayag og kabalaka si Senator JV Ejercito mahitungod kini sa pagkunhod sa pundo alang sa dagong proyekto sa infrastruktura o sa mga serbisyong panglawas nga nagtutok sa pag likay sa mga sakit. Ang gisugyot usab nga budget anaa karon sa hugot nga pagsusi samtang gisusi sa mga magbabalaod ang mga pagbag-o og ang posibleng epekto niini sa mga serbisyos gobyerno.
6: Gibalibaran sa ICC Trial Chamber 3 ang hangyo sa kampo ni kani Presidente Rodrigo Duterte nga limitahan lamang sa 10,000 items ang mga ebidensyang mamahimong i-atubang sa prosekusyon sa ang kasong Crimes Against Humanity. Gipangawas ang maong desisyon taliwas sa status conference sa maong kaso. Gawas niini, gibalibaran usab sa korte ang hangyo sa depensa na subling isumiter sa prosekusyon ang mga ebidensya sa usa ka bagong kaso nga gifile sa Judicial Workflow Platform, ang opisyal nga digital system nga gigamit sa ICC pinaagi sa mga record.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
5: 2 minuto sa ripa mag alas 8.
4: DYRD. Balita. Balita. Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kini nga balita, Pilipinas, ito ka nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Venancio Painting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagbanabana ang Philippine Statistics Authority nga mukunhod o 17.8% ang gilapdong siyuta nga tamnan kinig humay sa nasod alang kanis sa third quarter ni nga tuiga. Among gilapdon, mahimong mukunhod kini nga to sa 753,680 ka hektarya. Gikan kini sa 916,717 ka hektarya nga natala kini sa susamang panahon sa maging tuig. Nagbanabana sab ang Philippine Statistics Authority nga ang produksyon sa humay mukunhod kini og 17.2 ngadto na sa 3.1 million metric tons. Nagapasidano sab ang Department of Agriculture nga El Nino mahimong makapakunhod usab sa produksyon sa bugas mukamat kini 700,000 metric tons nga nagpatunghag kabalaka usab mahitungod kini sa supply sa mga presyo usab.
4: Apektado sa maha ang kapin 100 ka mga pamilya dito sa South Cotabato. Matod pa sa PDRRMO chief nga si Rolly Duane Aquino nga 50 ka mga pamilya ang natala nga apektado dito sa Barangay San Miguel og 50 sa Barangay Poblasyon og 8 sa Barangay Lupis Haina. Gumikan niini na nawagan sa SK Chairman Joel Pineda sa lokal nga pangagamhanan og sangguni ang bayan nga magahin og pondo para sa pagpatukod og tarong nga drainage system aron masulbad ang mga nagbalik-balik nga problema sa baha.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
3: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8 sa buntag, balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog humani ini.
6: D-Y-R-D Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Painting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasod, ato nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Base usab sa pasiunang mga taho, may kabat sa 28 kataw ang namatay, laki pang 27 ka mga estudyante usak ka magtutudlo human na hugno ang atop sa usak eskwelahan dito sa Pakistan. Nagapasidano sa mga otoridad nga mahimong mutaas pa ang gidaghanon sa mga namatay samtang patayon usab ang operasyon sa pagluwas. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
4: Sa NBA, gipildi sa Chicago Bulls ang Milwaukee Bucks sa ilang duwa sa preseason. Kini nagtala sa score nga 125-104. Dakong tabang ni Leonard Miller nga mitampo og 18 puntos, 7 ka rebounds ug 2 ka steal. Aron mo daog ang Chicago Bulls sa sangka. Miabot pa sa 34 puntos ang kinadak ang labaw sa Chicago Bulls sa katibukan nga duwa. Samtang kinina ang ikatulong kapildihan sa Milwaukee Bucks karong preseason game, samtang gihuptan usab sa Chicago Bulls ang duha ka daog og duha ka pildi nga record. Sa balitang artista, musod sa bagong misyon si Coco Martin isip usa ka undercover taxi driver sa teleserye nga Sigabo. Sa iyang bagong papel, magpakaroon ingnon si Coco Martin nga usa ka taxi driver aron matuman ang iyang misyon ug atubangon ang mga hagit nga naghuwat kaniya sa umaabot. Samtang doon natay masulubon nga pahibaw. Pahibaw sa tanang kaparintihan, kahigalaan ug mga kaila ni Joseph Pilongo Ninyo Franco alias Junjun nga namatay ni adtong Oktubre 12 ning tuiga. Ang iyang haya ana karon sa kapilya sa Anislag, Maribohok. ang lubong ug mang adlaw sa Bado, human sa Misa Rikim sa alauna sa palis,